0: whetata miko o se miniti e taha me he taha. Ko e polo kalama ko iau ta hoko atkia i, ko e polo kalama ia, ai ka wako tutuku, ai ako ma alunga tonga. Peko e korisi tutuku tonga high school. Fifia ke utata lelei a Maria Apikotoa, ko e sekretaria e ka wako tutuku, ka uma a foki a Susana po uliva ati. Malia ko tuipe mahalo o ku te kei ke hu mai a Susana, ka ko utata lelei ko i ke polo kalama ko ia oi ahoni.
1: O maro apito e linta a ko ko tepe mahalo o ku kei whenga a Susana ke hu mai kai ke te tau kamata ko ia ko e taimi vea ka o whamalo atu he ma e taimi e maha polo kalama ko ia ke tau kamata ka waka tutuku ko i ahoni ko fiafia apito ke u taitari fiafia ki motoro ke whakahoko e tau polo kalama vea na e palani ke ma polo kalama vea mo Susana pouri vaati vea me he komiti ko ia fundraising ka ko tuipe na a toki kau mai ka ko e tau polo kalama e ahoni te tau ngau e aki pe ai lotu pe a moe tarawhatapu na e kamata aki ai polo kalama ko ia o e ahoni ko ia pe ko e taimi te u kole pe ke u a ipui atu pe ia ki nao tolu na nao kamata e polo kalama ko ia o e ahoni e ahoni u gai pe whanki whanohonongo pe a hiri ko ia a te foki pe o whatala noa pe ki ngai poini mau inga ai a koe mau inga tahe taini miko e teu teu ko ia ai katoa ngai o e tau walongo fulo e api ako pe a te kamata pe pe a me he ngai whanohonongo fia fia au pito ke pafunga ea te tangata i pareseni a ko tui pe o ku gai pe teme ni hau pe a mai e paionia lolo hea turiki whanga te pou niua ka koe ahoni o ku whanohonga ea te tangata i pareseni palo fesa, vai fe kau na siri waka uta moe komiti ke o atu e tau polo kalama aia o atu mau pe me pie mentonga i he toko nā ki whaka wike ua. Koe ahoni ko whaampe ke kamata pe mua e mau ki polo kalama pe moe tala whanongonongo ke ngai whakatau a manaki ke kamata i he wike ka u pe a koe whakatau ulua ki kamata he whia whia pongpongi ai koe whakatau ni ai Koslio, whakatau ni Koslio koe pe koe executive team koe ni i Nusilani e whakahoko e ni ihe Zoom e whakahoko e ni maa e fiafi ko ko kore ke ka me mipa ko ia executive committee mo katak wha more more ka mo tukumua mo taimi ke mo kau mai ki e tau whakataha e fiafi a pongpongi ko e tau aseni taena ko osi tu whakia tu ihe i meiri pa pehefo ke miniti o tau whakataha whamui mui pea pehefo ki ki he whamatara paanga whamui mui taena e o mai ia pea mehe tata iki tai paanga so saia havili. Ko ia koe whiawhia pongpongi i he Zoom executive committee tau whakataha i he whiawha pongpongi koe tau whakataha ia ki e mahina koe ia ko a kosi. Koe ngai whanongonongo ke hepe koe whamanata tuen ki e kau palestini, kau sikeritari, pamo e kau taki koe ia o e ngai to uako. Ngai to uako ko toa pe o ku whaia i ona ngai whafofonga mo ena ngai komiti i Nusilani ko lea ka ki mo toru ki mo whamore more mo a whamanato atu pe e tau tak pa angai wangi au whanoa ai to taha ko tutuku ko toa pe to angai wangi au whanoa manatu i he tau whakataha eno jeno meeting ko he tau nina tataki he kosti o lahi aena nau wholau mai meitonga ki e tau katoanga ko e taiwa o e tau fituhiwa o e apiako na e whamanatu mai ai ko e subscription whakatau me he wanoa wanima wanoa wano me wanoa wafitu ko e panga e walu noa ki he tau ai toko taha ai e ko e panga e wange au whanoa ki he toko taha ko e subscription ko e ni e ave ai panga e wange au whanoa ave whakanga tonu pe e ngai to ua ko ki tonga ki he nau kau maulaka ngai tonga whakahu whakataha whakato ua ko e ni pia e ko e tau sirini ko e ni o tāna ki ia ke whakapaanga aki aono langa fo o ko ia e tau clock tower aia pe ko tau pe ko e tau a ua si e ni aia o ku whakaamu ke osi hono langa pe e farava pe hufia e he taimi go ia e farahoko ai ai kato anga i go ia e tau anua e api ako i e tau kahau ai ana tau hange go tau mototaha go ia AGM e farahoko e kato anga go ni kitonga o hange pe go ia mo wanga mai ni kia i go ngai tau lalahi go e kato anga e farahoko kato api kitonga ko e whanongonongo whikatolu, ko e tau konistuto ne hange ko ia ko e whapol kalamana e wha o atu ki mua i he whakahoko ko e ne tau katoa ngā tau fitu hiva. Na ia e fie ma o whakalao me he prea anu sila ke to e lesisita ke re-register e tau koslio i New Zealand pia ko ia nei ai lewa ai ngā au e ne whakahoko ia e he tau āwhau whonga lao a minia skefu pia mō ki nā o tōna nā o kauhea ko mit ko ia la tu o lea pia ka toke tā koe i tonga hono toko nia e tangata i palestini ke lava e tau lesisita pia ko lava e foki e tau lesisita nā o atu pia hono confirm ai ngāhi ngā au e nei lava ko e ni pia ko e ngā au e lewa ku hoko whamanatu atu pia nā e na e o se whakaha atu pe u te ki ai ke kakato au pito e tau konistu tone na i ai pe e whangaki i ta whaaki na e whe ma ui e ke whakama opo opo pe e hiri ko ia hano whakama opo opo pe e toki awele wa tāpunia ke konistu tone pe na e o se whakaha atu pe e hiri ko ia e tau katoa ngai e tau fitu hiva pa te tau toki whakahoko lewa hatau general meeting, eh? Aia koe tau special general meeting ko eni e whakahoko ia i he waha taimi atu ko eni whakaamu i ke whakahoko e wawetaha

0: Yeah, yeah, Zoom account ai koslio pe a firma o ke vai vai ke tau ngau e aki. E whae ta la noa ki ai o hange ko ia kumo mea i pena expire e tau Zoom account. Pea i he taim kua na e whetongi ai e kau ngau e na e tau mia ke whakafo o. Pea ko ia kumulo tonga whae ngau e ke whakafo o ia ka uhinga ko ilo i pe e lahi apito no firma o he ngai tau ako. Ko ia ko ngai whakataha virtual meeting ko wha firma o ke whakaho. Ko ai a koe ngai mea lalahi a ko was whahoko atu ulo aki ko e tau whataha e ko miti ko hia ka e hiri whataha ko ia pe o atle vai a ngai update pe a ka paune mai a ngai update mi tonga e tala noa ia pongpong i pe o atu lewa no whaiki ki pe a koe ua ki ai i e whataha fuko ini e finalize ai e ngau e koe ni ke tau pasi Matu ina tau tali foki mo e pasi, ke ave a pasi a New Zealand, i he, ki, you know, ki me he e eno jeno meeting pako e tauni. E lahi apito e ngai mea e māu ia i he hiri whātākua pungpongi, pako ne hiri ko ia e o wat lewa e whanongongo ki kau sketel me kau palestini ki mutok vai vai atu pe a momo ngai tō wako. Ko, ko e Whakaamu koe ke kau mai a Susana ki he porokalama koe ahoni ko hia na FMA o ke whafufonga mai a fundraising committee a ukumo oe nau sea a aia ko lātu o ngolea pe a kara e whakahoko e whakataha a fundraising committee i he fiafta bule lulu pa tupe ke o atu mea lalahi pe a ngahi mea na whaike ai a whakataha ko ia ma ke he ia pe me ngahi poini koni na oso atu. Koe sio foki koe ke pasi, ae koe pasi, te tau whakatau e pasi, patau totongi e whele te pasi ke awe ki tonga koe, nai whae e ngai fotu whakaukau me he komiti koe ni ae komiti whenga paanga, pea e awe ia ki he komiti lahi a pungpung ke whahatala noa ki ai, pa koe ha ha laulea e whae pe moha whelotoi e whakahoko mi ai e to kuatu lewa ia kaki mō tolu. A koe kawa e foki mo ngahi poin ke ke hange koe pehe foki na tau tari foki ke awe tau tā mea ki tonga e kaupa mo ngahi poin ko ia hano tala noa i pehe ki ha te unga ko lawe i pe e au ia koe ngahi tō wako kotoa pe i he taime o whahoko e ngahi katoa ngā ki tonga o ki hai pio nau te unga ia o ki nau tolu. Pea o ka paulewa e ia e ha tau te unga ko fe taimi koe e whakaonga i ai a e te unga a ko ia. Pea koe i ai pēmua ngā hipoin ke kehe na e whaamu ke taranoa ki ai pēa moho Susana o ka pao na e lava mai i he ahoni. Ka koe tai e ngā himea mawinga na e whaike e taranoa ko ia a e fundraising committee a Oh, mā loko ni ko Susana in kua o mai. A whiunga pē e ne taim ke a oat ke a iba mo ne lawa mai. Sana ka taki wha mwen mwen mwaka ke unmute mai. Pē a mā loho si whiunga mai a ko koutui ko a whuke ko uha ia rinta o keke whaasai e wifi e mau no fwi folaha. Ka koe ni ko lawa ke a o mai a Susana koutui pē na kolosea ke pūchiko na kamata ke langa. Susana malo apito e tau uma o e hoa tawha fofa koe ni. Ako Susana foki koe to ua koe ia tahiwa walu o no. Pau fiefi apito ke taritari koe i he hoa tani. Kata kwa mole mole e Susana koe tok whainga maari e fuke ni ke ma uai koe hiri koe ia e tau katoanga koe ni e no katoanga e fituhiwa. Pea taha fuke ngai highlighti koe mi he katoanga koe tā mea papa mo e tā mea uhila. Atu mo e whainga maari ko ni ka koe na osi whakamalo ia pe a ngau e na e whakahoko ka koe whakatala noa atu pe koe ki taimi nou nou na e o atu ka koe ke whakahoko e ngau e koe ni pe he foki ki he tangata e ki a toke tā koe iri tonga. Tosaki whakatala noa mai ange ki he ngahi ola lelei ko ia o ngā aue ko ia pe na e whainga ta a pe na e whainga fua pe he koe whakaamu fo koe whakataha na e o atu koe ngā aue koe koe action koe na e awatka koe kumiha ka waka tutuku ke form a band kata ko whakatara no mai ke experience moe ki ta whaaki ko ia o mea lea moe musika ke tau katoa ma malo apito Susana.
1: Malau pe tau mali e pia kou kole peke hufanga atu e whakatapu mahalo ne spiky moa. Pia ka taki te tau mui. Koe atunga he ka waka mei hung atu e he ka pasi hake ki folaha o whenga mai. But hange peko ho whehu i na e taimi nou nou kana ia pe fa kau kau ki mua ko nga ko

0: Nei tā mea kou whangau ea ki he kā tanga tonga hai. Pa koe whakau kau, it would be nice ka pau ea hata mea a tonga hai. Ex-students ke nau tā he ngai polo kalama a tonga hai. Pa koe, pia pe kaure ka nai talo e kuhau ki Nusilani, feo hi holo tonga hai tau ki lalo. Koe nau, it was like a dream. Ke ea aho, oku nau tāha stage a tonga hai, pe kua haka atonga tonga hai. Pea whakalea halo pea koe mea, taha where pe whaka mai kau tāre ni ti ia inu silani, o sea nau kau tā mea. So that helped te kunga koe nau mai koe mai nau tau kei, tako ni iha ke whahinga koe lalo o te kei ke nau full confident, pe te nau o sea hata mea. Na e neo nei teke ilo ko miti peu e fe tami tami kona utu ame mua ui ko tami a tonga high school ekstiu teni mo tala mai ui e ngai ta uko guna ukau ki e whakama whana because uko kau ia he mea uko ne whakalerei e mea koe feohi especially he polo pe hange ko lau kona ki he fiafi meet and greet na e fara ko ke komiti ke seti hange ha cocktail pe ko fenga atmosphere ko ya na e tonu pe fa kau kau a kweli ko e tata ki ta mi a papa mo hive hiva not too loud from the background ka lava tala no le lei mo fio ki le lei pia neo ngon peko e toka mata pia ka tak pia koeri taim ni hange mau heu heu. But it turned out well. Ko e mea sae si o ki he feo hi e to ilalo, mo e kau mātu a. Pia ko e mea whakalata whakatonga hai, he ngahi feo hi whakasosiare. O kike to e lau tau. O ku feo hi lelei pe to ui ki to mo e to ulalahi, mo e kau vai vai matotu aloto loto hango mautolu. Whakalata pia fie taha kotoa. But I think koe whakakatoa, neo e no e taimi, mo ngahi mea ke kehe, na it turn out good e tā mea. Ki au pof tā mea. Pia koutui pe mo whakaamo na e fie fie taha kotoa, he lawa ki tā mea he tople lulu, pia pe ke tā mea koin he polo. Oi music o kuni hanga mao peo whakataha i tau tolu, whakaloto le rei mo whawhia i whee tau tō. So it's a koe mea mahao inga he mea koe whee ohi, especially he ta whaki whakasau si are. Mahalo mari.
1: Mahalo a pito, sana pia kou hangi kou tau toi whoki en tau tori e ki he whiawhi koe ia. He angene o tau toi whoki ki he teardrop center. He kou tui koe taha ngai highlighti koe ni i he tāmea. Kou hia koe koki kau tāmea. Ma o mai, a mea mai, pia ma o mai ai, a whainga maali e ke mea mai ai ki tahine, a e ki Phaedra, a tupo vihola o whakahoko, kau koe me mipa, o band koe ni, pana e whakamaa whana au pito, kai ke ngata i koe mena whatoka ngai, ko o lawa peki ke ma o ai, hange koe ko o whakatala noa, ai koe ne, to o koe no ki i ki hange, kau ko whakai atu ki hei me kau tamaia na ora lahi na toru ia koe. And I think koe fwi ma ui he tae ngai tale niti ko no, ha? O ono whakataha i mai. O tanga peko ta nofu ko he musika, na ufato ngai na iai ke he au pito e tua pule lulu mo e whalai te i he ngai mea whaka leo lahi, he? Pea ko whamalo atu ka koe ko ia ko ngau ea ko ngai tau kei ki he ke whakahoko koe ni ai ngā ue koe ni tau whiawhia ke he au pito e tau wā o koe ke he polo ai ke he koe ni ngai a sisemi. Pea na e whakahoko whoki ai kole ai palestini koe ni koslio whakatoa mi tonga pea ko la vei pena e tari whoki he palestini. O kuanga whewe ho o sio ke ai o kapau e pehe e hoko ai pe whakaukau koe e pehe e whaingo fua pe ke toe tāna koutui pehe ka ke toe futolahi pehe ka e koe pehe e ke i whaingo fua pe ke tāna ki ho timi?
0: Kou whelawe pe ki ai. Na e whakaukau koe ke ai ha tāme a whakakātoa e ko sutuku. Mahino pe kau o si ai u tāme ai a ko o si lele pe a whawho o whainu si lani e. Ka na uhinga koe e ku whakalea ke ai ha tāme e ko sutuku. He ka pau e haia, let's say, haia tāme a mele nau pe ko tāme a liu kawa. Mana to gosia e nau kakai pau anau toro. Ka kua kuloto koe ke whakakau mai toenga. Na e whee mao peke ai ke tāme a tonga high school, ex-student a tonga high school. Koe mea koe ke tāna ki, koe, I think koe, koe mea peo tau sere koe whangata hao ki tonga, koe whea. He ko bine koe kau tāme a koe pena whaamiri pia, hangi koe kai whaingofua pe o maa maa. But iyo, e toki mahino pe foki me he tunga whakapaanga mo e tutu unia e komiti lahi, ki anga kone fo tutu o yo ki tonga, mo whapapa ui ko hai o ku ata ke lava o alu he taimi ko ia. So, ki tonga e tau alu ki tonga he mea ko ia, I think.
1: Malo apito, koko ato ai pe ko hia fo keni ko whaika maali eni o kuta whi mātaki eni i heo pe ke te o at pe ai whaka malo ki a koe pe a pe ki he tangata e toke tā ko hia koe ngāwe kai ka ngāwe whai ngofua eni a nai whaka hoko hange ko lau tā pe ko ha existing pe en ke fwe hiki mai pe e o whaka hoko koe ngāwe whai ngata apito na ke fwe sia pa koe ko ate whaka malo whaka whunga e te nai tangata e paseni pe a moe komiti fa malo at ka ko sana ku to eta mi te nima ka ko fa am ke ke ki tala no mai mua ki he fa ta ha ko ia ani ai komiti fe nga banga na ta ia he fefta bule lulu ki fa ma mo ma ia me au ke fa am ke me mai ke ai ka wa ko tu ku he ahon pe ka ak mo nga we ko ni o o si fo ke fi tu hiva ko ho ka den ke val no ko
0: ia a Koe kamana e kamata e whakataha he tōpule lulu pia ni o nakai ke mau kamata. Ka kato kana e aina e osipuka hāmai e taumu a ngā ue. Tuke he tāme a koe no kūtukan ki ai taumu a ngā ue ua. Ai a oku tone te Nusilani e pasi
1: ki
0: Tonga. Ngāwe ake he api ako. So, pia koe no wālewa koe usapu kona ke totongi whakatau ke tokoni ke ngā ue koe ai e tau komiti so koe are are aeni ai whonga koe e whai e whenga pa anga te koe mao ha fund ke awea ke pasi he kukai ke whai ngofua neongo e maa maa malo pe pasi ka koe tute moe whereti moe ngā ke koe awiki tonga upe mapa pea koe mea lewa tahana e whaika e tala noa ke ave sapu ke tokanga ia pehe tak tato wako.
1: Koia.
0: Ai kuta ke ti pehe ko tola wange au whanoa pe mau whakaukau katari ko mirlahi ke tola e wange au whanoa no usila e tokotaha ke tokoni koni ki tonga ki e katoa. Ka e mei nopo pe ai ngawe koi ni i he to wako ke na uki mo whakataha. Ka koe mea peko whee lau ke hankoe katoa ngana e toko osi. Koe tau fitu ono. Nanau nofu taha foki he ho te koe nau fi. Ka koe mea mahu inga e kusio koe ki he mea koe ngawe whaka taha. Mo whai taha. Mo whi ofo o whani. Koe kia mea whai ngata a koe nau tolu. Koe pea tu peko e ni ma whi ke toko ni mai ke mea os mao mai nau ni ma. Ko pehe pe no fo hotere una no fo hotere he una unga oi fukata. Ta ko tui pe kuna matu o tu aangi he fio mi moe mo u. Ke nau ilo o mahu inga a rahi taim pehe no te oi fukata o ako. Fio hirerei, fie fia. He koe mea pe ku tau tagia ta ki ta hai tau whamiri ngā ue moe mea ku tau mo ua ki ai. Ka koe ngahi taimi pehe he ko asmahino pe koe friends from high school are friends for life. So, ko ta wha ako he sapu ai ku mau ai e whalea ke ngai tau ako ke nau are are ape mo whakataha mo feohi mo whaiha ngā ue ki ai he he koe ke whaingata e ngā ue ko e loto pe kule rei mo e fie maari e lava pe ai
1: ke ke me ongo lele ima e ho le a
0: sana. Osti o ke ma o komiti ko e nga hemea ko e fere ti ma mea ko e ke. Ae ko e nga hemea pe fai ke toko ni o kuka ongo atu?
1: Ia, ongo matani.
0: Ko e si o ke he pasi mo e nga hemea ko e ki he tute mo e ko e fere ti mo e hafua. Mo e kauta mea ke si ana o fea ka nao lava au ki tonga ka ko ngang pao ki whapapau. Ko ia. Ko ia pe maria.
1: Malo apito e sana pe ko ia ka waka tutuku ko fefi apito he aho ni ko kamatae ni a mai mau pe a e fafofonga a e fundraising committee a ko ia fuku mau inga apito ke whena pasi e nao mahi no mo e tau mahi no pe a mo e mea una wha amu ki ai me mea ko iok tau ilo ke o mai e ngai fotu whakaukau ke mo mea mai pe ki ai pe a vai vai atu pe e taimita tau pe a oange a whainga maari ka kina utol ke mai a ngai update ka ko e ka waka tutuku mo kata kwa mori mori koe ngata ngai tau polo kalama e ahoni. Ka ki mua pe ke wha osi e maa polo kalama o ko kore wha mori mori atu e ka waka tutuku mo kata ki o kia e tau mea whaka eiki. Pe ako e tau mea whaka eiki koe ni e o atu ia ano whaka eiki ki koe ko e toko tāko e ni ko, ko e toko wako ia e taiwa ni mahi waka o kui kai ke watu ha hingoa mo e mea ko ia ko whema o ke ofisiolo mai pia me he whamiri pia ko ne māu pe e o atu lewa i he wawe taha pe e whai ke hatala noa e koslio pa mok motola pumponga ko ngai poini ko ni ko atu e susana ngai poini mau inga ta foki ko tau ngai toko wako whama apu opu ko ia ke ate ngai whanongonongo mo e ngai kole mo e ngai whema o ko ia o watu pea me he koslio i heni ko e omaia me koslio pule i tonga ka ko e ngata anga ia fa malo at ke pie men tonga linta malo api te mao whainga marie o sa wiki ewa ke me i heni te mate fok mai pe mo Susana ke to e o hatu hangai update pea me he kawaka tutuku ako malo ngā tonga malo api te mo mea mai ka mo mea toa fatu
2: Whakamalo lahe atu ki a Teki Moua, Susana Pōriwa, tika mafoka Maria Apikotoa, i he whakahoka whatongia aho ni tau tok whelongoa ki hewi ke waka hoko malo.
1: Malo.
2: Lava ia polokalama e kawa koto tuku a e hako maalunga tonga. Tau waka ia ki a tau ki fo ifasi. Simeone mo Amelia te kafa pea moe oka malo e fiafi. Pie mentonga me loto manukau. Ose minite wa ono mehtaha.

0: Ko tā taimi ko taiminiti e waono, pea hoko ai wā. Ko e taimi whakeni ke polo kalama ko ia ai ka u ako tutoko ai ko risi sia atou tai. Pea ko whiwhia ke utata lelei ai tangata aiki whaifikau. Whaifikau haloti moritika. Ka u maafo ki ai tiu talahi ko ia ai ko risi tutoko, ai ko risi sia atou tai. Toke tā whaifikau lau siare waske mone. Ako tuipe e whaifikau moritika ko ena ku o sitari mai pia moe, moe toke tā, mo whaifikau lau siare.
1: Ia. Ia, ma loa pito alintā, ma tatai lele e o kuihene ai whaifikau, ai whineki whaifikau tītalahi e kolisu e tau tai, kene whakakoloa e, ai e polo kalama e koistu tuku ko sa tautai o nusi la nihe a honi. E, lau siale mau tali tali le lei ko e pefkau, ma lo e ngā we lahi pa me i tonga mo tau api ako. E, tu mua whenga maari e koi ni mo ou ke ke whakakoloa e tau koistu tuku i nusi la nihe. Ma lo pito.
2: Ma malo ati he whainga maari e whaifekau pia ko kore ke uhu whanga i ngahi whakatap ko toa pe ku ose no au whaki pe a tala mo ka pui ka e whakakakato ai pe ai fie ma uko eni o ku omi ma e ko lisi lolo tō ngā i hea umai ke whonua ko niko Aotearoa pe a ko kau whakataha pe pe mo e ka veinga o ko i Nusilani ai i he polo kalama kon Felenisi whakamaman lahi ai kakai fefine metotisi pe mo e kakai fefine uniting church o e ngahi elia ko toa pe o e o e mamani o ku fai mai ki a te aroa i ni usila pe ko no kave inga o ku mei he tohi a palofita ko aisea vahe ono noa pe ko ves ulua ki ko e tuu hake o ulo he kuo hopo ki a te koe ai koloria e otua. Pea ihe koloria ko ia e otua ka wako tutuku o ko utalitali lei a ki mautolu ke polo kalama ko e ni. Pako e tau lotu pe ia, i hono whakahafea ki tau tolu, e he palofita pa mui finangalo e otua ke tau tuu hake, i he potu pe o tau iai, pa mui ngahi ngawe anga o tau au ngai o ulo, pe mo shine, arise and shine for the glory of the Lord is upon you. Tau whawhita ia ke o tua i he ui ko whai mak tau tolu. Tau ke tau lotu pe ia. Malo, haloti.
1: Ia, malo, pita e whekekau o ku ia e e palestin ka ma e ka me mipa e ako tutuku e kolisio sia tau tai o lava mai e ahoni ke whai peha whakakoloa e e finei kwa fikau ti talahi ko e toke tā rosiale mone ke whaipiha ngongo mua pia mwe tau kolis lolo tō ngā pia mwe hae ngai fua tūtū mwe ngai palani ke whanongo mai kia e tau kos tūtūku ha mea e ala tokoni atuai ai kos tūtūku i Nusilani e, mahalo whaifikau
2: mahalo whawhiethi au pita e ki whainga maarie ko e ni haloti angepe ko yak mumea i ko toki o se atfo ki eni ai aho ai korisi. Pea mo e ta ufaka ako koia o e wafe wa ono, ko hono kave inga a folau e ta u wafe wa ono, o e ta ufaka ako ko e fai ilau maalie, pea fai imo on. Pea ko e ko ngahi mea mau inga foki na e hoko i he ta uni felave i pea mo e aho ai korisi. Na e fotu ai e palofesa Gione Havea, ki mua i he ne pekia ke ke fotuha konferenisi fakata uma ai kolis tutuku ko ki pe fakahingo ai ki konferenisi ko ia ko talanga a ki pe tau proklama talanga ko ia ka wako tutuku mo mahen pe mo ia ku fai mau pe e kolisi he poto apre lulu ko to ape pe na fakam amuleva sone havea ko konga ia o ima alari ai kolisi i he tau wa afe wangeau koni o e senturiua o e lotu, ko ne maalali ya pa mo ne ka wa tu e ka to nga ko eta wang ya we lotu ko no faka hoko ai ki kon felenisi pe a uipe ko ta langa pe ke fa ia i eta ko to ape pe nai fai leva fo tu tu ke fai he wike ko ya ko o fai nai nai fra ho ko a ho ko lisi ko wike fra fai nga mari ke me amai ai ka ko lisi tu tu ku i tonga pe momuri o na manako i he fai nga konferenisi ko ya pa nge ko o mu mea i ai kamata ai tala noa kamata ai opsa ma ka o manako ko ya i he toitapu pe a ko tolu a kien ai fai o talanga pa ke kamata ia se tu tai he ne proklama talanga pe na e fahingo aleva ai fenga leva ke kume no hingo pa ko uhi ko rugby fai ko ia talanga mo konfernis ko ia na mauloto ta pe pe mosione have a ke fahingo ko ta ke kaupe ke futo ko ia ko ta ke kaupe ai talanga ko ia wa fe wa no pe na e Whakahoko le vaia i he tu apile lulu pe moi whalaite, taha tolu moi whataha koe au a kosi. Ko hui ke tō whakataha i he aho ko tōnaki koe a koko whafua manato ake ai aho e kolisi. Pe a hoko ato ake ai pe aho e kolisi he toko naki. Pe a kone, ko ene whamā whanako i ngai nai hoko whakataha pe ai aho e kolisi he toko naki. Pe a whai ai pe moi sapati sa tōtai i he sapate taha ono. Pea ko whafufonga ia tai kolisi e haloti ai wha maalo atu kia te motori kau koe stutuku koe ai Nusilani. E mahino he kua umai koe ni ki he whataha anga koe nea kakai fefine o ku vahe vahe fie fia mai pe e ongo fai fie kau e se la ka maala vinia pa pe kia te motori koe ai he tuinga papai ai fai pe homo fra manatu ai aho e kolisi pa pe heki o mo ngahi malanga sa patsa to tai pa ko fai fra malo e tau ka fra ta ko ya tu ke hang ngahi ta pai ki nai o fa ki o mo fa nau ai to to pu mo fa nau ai vai fo nua pa pe heki ngahi fai anga lotu ke he o ku isi ato tai i he fai o ya ko isi ato tai pa ko anga ya e pa ko e taha o e o e whakataha lahi na e whai koea i ta uni. Hange pe koea mō mea i whoko glotonga tu u whoki ai langa koea o e whakamanatu e ta u whiknima koea e kolisi. Pea na e whai lewa tokanga ki ai ai whakataha anga lahi koe stutuku e ta u kōsi pea mo e ta uni en ki ha whainga ke toe ke whai anō Vakai pe koe hae mea o kutu uai, pe mo whainga ke whahano toi whakaato hake ai ngā aue. Tena e, aia nai whai e ki mape, nai toi tāho no mape fo ou o whatatau ke whie ma o koea o ngā aue ko glotonga iai. Pe nai fo tu ure vai e ki komiti si i ngā aue pe e halot ke nau toi vakai i, ke mui mui i aho no whainga ke mahino ai tuunga kuiai ngā aue. Pa mua whainga maari e lava ke whahano vakai ke paestēni mus ke tai lahi ke hano whakaata ke hoko atu ai ngā aue. Ai anai whiri lewa ai whaifekau pūre fo ou koia a vahe whonua hange pe koia mō mea i ai tare kita koia pot ngā aue a whawhine ku uia i he konvenise ta unike ne hoko koi whaifekau pūre vahe whonua tonga tāpū whaifekau mele maringa mausia pe oku ia lemo ki ko mit ngā aue ai oku tokon palestin ile va ak palestin a mere mausia tokon palestin ya palestin malolo ko ya sestonga ko stu tu ko ya ko feke mafi pe oku se ke fil ile va skel tal fo o motolo mo maheni pe mo ke pueri io ane me la ke pa aya ko ke pueri oku ko si o ya o market tala mahu pe oku Fiefia ko istu tuku ke fili a ke pueri ko ngā kai kua whaifekau, ke ne hanga o whakahoko ai ngā ue whakasekeritari, pe a tahui paanga pe ai ofisi ko ia o e paanga ko ai siasi, e tare kita paanga e tuate. Pa koe ki komiti ko e ka umaulakanga fu o ia na uhoko atu ai ngā ue taimini e halot, pa koe alewa mo ki komiti si i pe o ku fotu utu u e ongo palestini ko ia o ko situ tuku pe nai fai nau whakataha he tō naku i kōsi pe au nau vakai ai ke tuku ngai mape ka koutui o ku osata ai mape ka koe tō eni ke he hoko atu ai ngā ue ai ki komiti ngā ue he nau rak whakataha kōsi pa mua vakai ai ki ato e ui haki whakataha lahi i kō i tonga ke vakai pa mua no whakahu ki he ofise pa esteni i haloti ka tuku ngai a whelawe pa mua langa Kaulele pe ai ko isko sia tou tai ko wiki faka OCN o e konga uraki o e whahaita ua ko honoua o e tau ai au ku toton ke tutuku i he weekend ai ko wiki hono ono en ka ku ognau i ai ko wiki faka kakato ai fehiki faka fa fa ilo aki o e fehiki tak fo o ai ko lisi o hange peko iau mo mea i ko malolo ai pure ako malolo a paula noa felatu i he tau malolo ko ia o e ngā au e whakawhai whekau, pia ku uia ia e whai whekau, si o eri kawafolau, vaipulu, ke hoko ko e pureako o e korisi. Pia ku hange pe koia mumea ki e whehiktaki na e whai, ko toketā, si o eri kawafolau, vaipulu, o ku pureako, pia o ku whailesita, o ku whiemau ha taha ki ai, pia koe tiutalahi, ai ako e pure ako, mo e tiutalahi e taimini, o ku whai aho no tokanga i kina, pia mo e toenga e kau whai ako, o ku ngawe aki pehe pure ako, a maika, ke tokoni kia teia, i he mea whaka ako, ka ku iai pe mo e kau whai ako ai, kau fo au mai ai kau fai ako he tau ni e ta whake historia o ki ai e pu kau fo au mai ki ai a fōki mai a Seori Spicy pia pehe ki a Seone Otu Houma pia me kakato e ni ako me Nusilani e ta whake historia pia ko Taniela Latu lewa na e Oseangi Mono Master pia me e a piako koia ai Siasi Fisi o tokoni e ta whake o teolosia pia ku mai toenga lewa e kau whai a ko halot. Pia e whai unau whakahoko ki he whatongia fo o, whik tak fo o, i he apong pong, i he sāpate i tonga, ai ako no malanga ku whai e talasi lahi ko i ako ko tu a ki api mahu mahe, pia tokoni ki ai e whafonga konvenisi ko fuiwa kavaliko. Pea ko ne lava ko ia e kaitaha no talitali ki nao tolku nao fake tak fo ou. Pea tutuku ai pea e korisi e konga urak ko ia. O mid semester break he wike ko ni ka hoko mai o to e tok fo tu. I e toko naki aho nima ko ia o septema e haloti. Ko e tuunga ia goya e korisi e taimini. Ka ule lei pea e korisi pea mui fa malo e ngai ofa ko toa pe kumo ufai. Ka pape ke e tuku ngai ngā ue ki e fa manat ko ia tau fit nima. Te ki malolo ai haloti.
1: Malo pito e faifkau. Malo pito e ongo lele e o ku whanongo mai ki ai e tau kau kolistutuku se tau tai Nusilani e whama apu opo mai ngahi talanoa lele whekau aki pa mua tau api. Pa ku whama alo lahi ato au pito whafunga e pea e palestini kau mai skeletari. Wha mole mole pe he whatupake ki whatongia koe ni. Na e pe whahinga na u ki whainga tā maki, pa ku koloa ia e konstutuku ho i heni, ke whai e talanoa maheno, mea pango peko e nou nou ho taimi, kai ke whai a whakataha whakalukfua e konstutuku, ke lawe mai gai koko e polgalama ko e ni o ku tali tali fie fie a ko e moe talamonu atu. Ko e whalala atu e konferensi pa moe si asi ki a te ko e kwa whai tongia whai ngofua e ne, ai tiu tala ke korisko sia tau tai ane ngo ia ku fai pe a lotu mai hu fia ma au ke fai bi a kolo ale lei ko hi ko ka ha we tau nga we e fai kau to ta social ai fra ma po po pe ha me ke to to kan ki ai pa ke fra mole mole fai pe ha tau lotu ke e fra kolo a ke por kala ma ko ni korisku tu ku he weekend ni e fai kau ma lo pito
2: Malo, malo apito whaifekau. Ko uwhie whama opo pe ai whailo ake o e houa ko e nika o hou eki ko istutuku. Ake ki whala rau roto pe pa me he sāme ko ia o e sāpate. Ai ako sāme wa ono, pa koe ai ki vēs tolu, pa ko tuk mos mahenia i mo tolu kona kumo teu teu ki ngai malanga e sāpate. He ko ho o ofa o kuma whē au, pia oku fōu iho whai mo o ni e kwhere mo fafo. For your steadfast love is before my eyes, and I walk in faithfulness to you. Tange peko ya mo mea i ai ofai otua, ok no foloto ai mesi ai otua, ai tau himau ai otua, ai palo mesi ai otua, ko tau kafa ia okune no oaki ki tau tolu ki he otua. Pea koe whai mo'oni ai o tua, o ku pāu. O ku ika I whaka alo ngā ua, pea ku ika I whaka hei ilo, o ku ika I vei vei ua, ka o ku mo'oni, o ku pāu. Pea ku tau whai mo'oni whakataha pa moe puna ke, ke hei kai ke tau hau haua, o ki kai ke tau tau, o ki kai ke tau feunga. Ka hangepe ko ho tau lea whakatalu talu ko ia ho tau ngahi to uako. Mo mea I pe mo tolpa mo manatu I pe ki ai. Ko tau hu mai pe ho tau ngahi to uako, ko lea ko whai mai ka tau tolu. Ko ki tau tolu pe, ai feunga taha, pea moe lelei taha, osi atou tai, I he tau kuonga tak taha. Pa tau whakamon tau tolu ki ai, I he tau ngahi potu ngā aue, me ngahi ngā aue anga, o kloroto ngā ui ki tau tolu, mo whai whatongi ai, ko ki tau tolu pe, ai lelei taha, pa moe whiunga taha, pa moe tau taha, ke mea peko ia tau iai, he mo meni peko ia. Ko e hano uhi ngā, I he māma ko ia o e sāme ko e ni, ko e uhipe ko e ofa a si hova, o kune no o ki tau tolu, o ki hono fofo ngā mau pe, I he taimi ko toa pe, ki ho tau ui, pa mo no ngai fatongia pa wi kai go ya pe ko ta wi pa mo ta ngai fatongia ok fo e fai mo oni pe ai otua o ta tali u ai ke ngai fatongia ko to ape pa ta fo mo oni pe ki ai go ya ngai pe o ta otua e o tu wa ya ta falala ki he ikuna o e me ko to ape e ta fele mo fa fo e ta hu atu e ta hu mai e ta tali u pe mo fra ho ko no ngai fatongia pa fa o si pe haloti ko e Fa osi he fia fini ai whakataanga World Federation of the Methodist and Uniting Church Women ko e assembly hono tani mai a pako no tok fuafua fai mai eni ai whakataanga ai kakai fifine metotisi family we siriana metotisi koto ape mo uniting I o mamani ki he potahi pasifiki pako whafitai ai he e pot ngawe a fafine o I metotisi heni pe amoe vahe fonua heni he nauhanga o whakaasea ke whai mai ki nusi lani pe fie fie au pite kau mea pako whaampe ke whakaose a kia I he I he fafine pako e taha mea nako whakalaulau loto kia I he gnofo o whakakau kau ki hoku fatongia goya koe tiutalahi o I korisi pe amono tokanga I kina ai mo ui lelei ai mo ui kakato goya I korisi ai mo ui lelei, mo ui kakato, ai korisi, ai kau tiuta, ai kau whaiako, mo ai kau ngā aue, pehe ke kau ako. Pea mo I toko taha ko toa pehu I nā fualu I sia tau tai, mo mea I pe, ai whatongia I tiuta lahi, ko pau kene toka ngai kina, ai mo ui lelei ko ia, mo ui kakato, I he lau maalie, mo no ngahi ngā aue whakalotu, I he ngahi ngā aue ki tu, a mo I mahino o mā kona ai korisi, pea pehe ke malu, pea mo I hao ko ia ai korisi. Pea nao kwhala rau loto I whatongia ko ia halotu. E whaka o singa koe ai konferni si, pia moe māma koe ia oe tu uhake, oe arise and shine, for the glory of God is upon you. Pia moe whaka kau kau koe hānai ha toe whaka hake ake, pia koe hāno toe whaka tupu laki, mo whaka laka laka, ai tu unga mo ui whaka lau maalie koe ai kori si, kai tau te fito ki he whahinga mate aki moe commitment ai toko taha o ku huang ki sa tu tai o ako. Tau ilo before tau tole ta imko e, ai fe kuki fu aloha mai ai korisia, moe mea koe tau li aki lotu ai kau ako, Moe li aki polo kalama, koe foi polo kalama, foi palo palema ta tau pe au fe kuki koe I e aho ni. Kako nofo whaka kau kau, pe koe toe ha whainga fōunga, e lava ke whaka ai aki, pa moe tau tangata whaka kuhu mai tai mini, mo mea I pe ko mo whanau pe a kuhu mai, I he tau tangata, koe hawhainga mea e lawa whakaake ake aki ki nau tolu, mo whakalongo mo ui aki ki nau tolu, ke nau komit, kei kai ke ngata pehono e nau huangi sa tau tai, he ngai uinga ke heke mo oange aki nau tolu sa tau tai, ka koe hawhainga mea ki whaka longo mo ui aki nau tolu, ke I kai ngata pe koe nau oange o ako te ui ke ngawe a si a si, ka koe nau commitment e nau mo ui I he eiki, pa mo e nau lava o tu unia tek nau tolu pe I he mo ui ho nau lau maari e ke tau hia ai ngahi polo kalama ke ai korisi. Pako e tāia mea ko o ko whaka amu I he foki koe ni he toenga e tau ni ke moe a usia o e ngahi polo kalama na e whakalere I he māma ko ia o e tu o ulo he o kia te koe ai koloria e o tua ki ha whenga ke whakotua whanki polo kalama ma kehe ke whakai aia ke tamai ki mo I ka wako papi ke kau ngā ue ki he ke whakahai I he nau wako I he nau ngā ue I he mea kotoa peu nau whai se atu tai o I a tek nau tolu tau taha ai koloria e otua pa te nau hanga whakamo oni fe fei ai glori ai yat ki nau tola gloria o tua ya me ako to ape o nau fai pa ko fa am ke tongia ko nau loto pe mo ka veinga pe o ta uni fai la mari e mo fai e moni ka lava ke fa ilonga i e tota ko mo tota nga o o via de koe ai gloria o tua ai sky nai o tua ai mafai o tua ai mafai o tua pa te ke hanga o fa ha i fe fe i mai ke mau ilo via de koe ka pau ga ki ke lava o tu kuang e mai mo oni ko ya o via de koe pa to ton ke te vakai ai anga te fika o aki moto e ki i e fai o ya koe sa tu tai pa ko fa ampe ke fai ak pe ia ai lava ak pe ia ki sa mi ko e ahoni o te fe a o mai o fai o tua o no o aki kita ki he ui pa mo fatongia pe a fo i e fai mo oni a si ho va ko fai mo oni o pau pe a motolonga ke tau lotu O tua maas maas ong mau whawhita i te koe whainga maari e koe ni.
1: Iyo.
2: Mau i heni ai, pa moe paesteni, pa moe skeitari, pa moe hou eki. Iyo. Tu koe korisko sia tau tai i he whanua koe a Aotearoa.
1: Iyo.
2: Ea omi he a Fiona, ke fowa mai ai polo kalama, wha maaman lai ai hou eki whawhine, o e sia si, i maamani katoa, pa tali tali ki mau tolu e Aotearoa. Ke whiroa ki a he houa koe ni, pa mui hou eiko si tutu kū. Ke pau whai, ai tā langa, ki si atu tai.
1: Whalo.
2: Paka ilonga i mui tanu maki, ai fūtoa ko ta kei kaupe. Ma wapai ake ai ngāwe, ai kori si kua tū o. Ke hai fina ngalo e a Fiona. Pa mui mau whai mo oni ke iat ki mau tolu, aho gloria eki, aho langi langi.
1: Whita.
2: Pako mau tolu eni i hono tai mi.
1: Iyo.
2: Pea mautari ai ui ai a Fiona i he palofita ko ai se ake mautu hake o uro. Maulo i ngahi ngāwe anga ko ke ui ki mautolu ki ai. Ke maulo i ngahi potu ngāwe mo i kakai o kwhai a hono tau hi. Maulo eiki ko i kau me mipa ki mautolu o sino ha mai o a Fiona i o siasi. Ke i tāpu e kina mai ai hou eiko i stutuk o Aotearoa.
1: Iyo.
2: I feo i ok nau fai. He nau whewakai aki o nau whai pa mwe whetanu maki aki he nau mo ui. Mwe kai ngata pe i he whakaloloto mo whakatupulake ai ako o nau whai e whonwani.
1: Ka
2: ko hono whakamawhanai o he nau wheo hi whakatakei kau pe.
1: Ko
2: i pe ko e lang lang o i a Fiona.
1: Ka ko
2: i kai i taimi ka ki he i taanite o i whononga. Ta pe kina ki nau tolu ka maa e pure ako. Nau tolo ai kau whihiki taki fo o o teo ki whakahoku ki nau tolo hea pongpongina. Pa mua wapai hea ke kotoa pe ki nau tolo pa mua korisko sia tau tai. Eki, ke ke mānawa mai o whakamānawa hake ki mau tolo. Ta ke hā aho langlangi pa ke mau whakamu oni ki ati mau tolo ai a Fiona. No ki mau tolo ak aho o wha.
1: Ia.
2: Ta ke tatake ki mau tolo iho whai mo oni.
1: Ia. Ke
2: uipe. Ko a fio o ki at ki mau tō. Tāria e loto ku hapai hake, mo i polo kalama ko mau lava i. Mau kore ngai mea ni wafa o sisu kalais, pia iho o keresi, mo i ofa o tua ko tamai fio i lau maria mau nioni. Ka tingi mau tō ria mo i kori stutu ko Aotearoa, o fai peke tai ngata, pia tai ngata. Amen.
1: Amen. Malo au pito e whefkau, toke tā whefkau lusiale waske mone, Malo pite mau koloa lelei, mai kostutuku se atoutai a te ora ni. Mau talamonu whafungai atpe, hoi kostutuku e talamonu ki a te koe. Mahino pea e mawhatukituke whatongia, ka kukau pepa moe eiki pa whakaikuna ngai whatongia. O whalahi ato au pito ki he pule ako, peke kau ngā ue moe kolis lolotonga e hiki whanonga e whaita ufa konfenis koeni. Whapeke pauha foki wholau lelei, ki taimi o mo iheni ai ke whaita pe kina pe wha monu ia. Ko ia pia e tali tali oi. Ahoni e linta malo a pite mau whainga maari e.
2: Malo haloti.
1: Pito ia o kate e te talahi.
2: Ia.
1: Malo a pite ngā ue.
2: Malo.
1: Malo e linta.
0: Whangamalo lahi atu ki he tangata ik whaifkau. Whaifkau haloti moritika. Kau maa foki ai tiu talahi o e korisi sia atoutai. Whaifikau. Toke tā lau siare waske mone. Ai whakakata polo kalama ko ia e kawa kato tuku. Ai kori sisi a tau tai.
1: Marobi.
3: Mm. tua kalang me ka ta planet cars mo na fa no no mo tu wa ki ki weekend malo vai
4: malo malo mari ho e ki le le ai tonga ko to ape ko ko la ve i fo ko fu weekend ma ho inga en o le fa tonga pe a o ku i lo a o pita fo ki ai weekend o le fa tonga ka ka nga we ko to ape tonga ko to ka pe fo ko planet cars ko ka ta me a le fo ki ai tonga o na e he tonga pe ko ka nga we ko tonga ko to pe ko kau kastoma ai kai nga ko na me ma fata na me alire ko kau tonga ko to ape ko ia ko ate fa ma lola ke ki mo ko to ape ne mo fata u e kau tahani pe o te mo nga ta he ka mo to fe tu taki ma ka tia u va vita ha ke to ai ha me alire ko u ia ke lele ke ma fa na he fu mo mo ko a pito e ai o klan ko ia kai nga Kalas me alere ke he SUV ka mafo ko a upe ke ngahi. Me alere ko ia tapo cap ka mafo ke fa u me alere fa komesiare. Te a upe fo ke ngahi ta u o a umai ke wanoa wano. Ko hati ke te frata u a hata u ki mui. Te tutak mai ko ka te a upe o ato ha me alere he wanoa wano. Te a ukulahi a upite te utewe ka utahari ka ki mautolu ko to ape. O kfie ma a mo me alere. Mo ato ipe fo ke talamonu ke wikeni ka mafo ke... Ai le tio ko ni o toko ni lahi ko uhia ko tukwa ai ngahi tua ki ai kautahani. Ko i ai kainga ko tau fika telefoni ko noa ua ua noa fituhiva ono ni ma no galo pe ko autonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e Nelson Street i onehanga.
5: PMN.

o se mini te taha ua me he wā pia o kou fieto o whainga maare koe ni ke u whakafofonga i atua e pūre o e whale ni ka ma ai pūre o polo kalama pia mentonga Filipo Motulalo pia mo toinga o e timi ngā o e pia mentonga ai popo aki fie ka ngā mamahi ki a te koe e hei nāwe vailea ka ma aliline vailea pia mo toinga o e family koe hui koe pia au kuo hake i homo o loto whare whatawange ke o atu e eiki hanonga mo a fie maari e kia teki mo tolu lolotonga a e taimi whaingata ani Ko e taimi whoko e nina tau whaanga maheni ki ai hono o mai e tau ngahi o ngongo ko ia i a tokona ki me i Australia ka e toku whakahoko mai e tau o ngongo i hewike kaha u ko hipe ko e whaingata a maki e tau taha ko ia o kune o mai a e tau o ngongo whakawike me i Australia ka i kehe ko e polokalama pie mento ngai ni pea o ko whakatawange pe o ko wongo lele i ato neongo o alota a maki ai ahoni i okalanini ka o ki ai pefa kata wange o kongo lele i atu a e ui ko ia a e polo kalamani pe ko fepe feitu o oku ke mea mai mi ai ki e tau polo kalama fata wange mo mao ha a lele pe a muto ka nga foki ki he fefonanga a ki holo i he ala ko hi he oku alo ta maki Whaka maare koe ni, o atoi pepe a moe ki i whanongonongo ia koe ni. Koe whanongonongo kawa whakatau rerei tā katoa. Ke kaumana koe inu kawa tonga kotoa pe. Koe tautala noa kawa pe io, koe fasi au vee tonu ai kawa eua. Fie mau kawa au maa tasilo, mau ia kawa eua. Kawa tau fua, ene kona o ku pasi fu pasi mai ai akava ewa. Ko ia wakai ileva akava ewa he o ku ai ai ene tika mo ene toi whakaatu i. Pangai teo ni manoa ki he kilo, pe a kapau o ku ke fie mao toi lahi hake

0: hei vai a oe teiko me i e whangwhang mana o Fuspala. Whatawanga pe mō mao ha e fiaflele i e fafini. Toi mini te wou an pe hoko ai tolo. Whangamare ko ni, te tau hoko ai pe ki e tau talanoa i e mala isipoti. Ko le whamuola more atu ko hui ko ki i tau mui e polo kalama. Ko e mea pe a koko koe i e alota amaki anatula. Ko pau pe ki alo ta ma ki ai pepe mo nga i me nga we ko e fetu taki kai ke ta ta lele a ka tonga mai le i he ta ni ke fra hoko ai polo kalama ko ya ka tonga ma lo ta ulava fo ke ke te ko ke kamata e ta un ta la noa i mala spoti
1: ko
0: be ke o wo ma pelinda e ongo au pito ka tonga ma lo
1: ko be ke u fa be sa fa ta bu si kamata ma ke ai le tio Kaza mundan ko to male ke pa pa da programa spoti e da tona ko to. Ko de be ku la sa bra fe ke a se fit haud pe a donbe ha ki le wok. E ke kane mo ya ku o ku te ta no fo be e o ton a e a to a gwa a bleki di set afrika a go to ha forget a mik a ken ke we ke wo the tower a ken we ken and now yeah I go love and now for tau tau midweek for the more taxi eh malo ya o breki kuna I go for to of when we are going to rivalry test I go the quantity of love that is what on the I have been la con no I go se pole pole I on team how y es mala a capu I go go se to fica pra monusilan algo ko le ko to ko foi tamini o ko le ko de le to a bon no sai te ya po i ko na foi ta go to ta be o la ki te si ko ne ma o inga ta go po po a ke fo ke ni a sa ta fri ko fe pa mo te reni ko fa ya ko fo o fo ki a e o bre ki ta go ke le ne na fo to to ko o ni ko as as mo na bito be a a foto to va in a coi na na ui con na este pa te fo que foi ta un bitu con na to così ta un motin laione na igi na vo que ta be te con ti mi mit week be a obreki ka go ka o obreki ka go ko che pe ke na na u performance na ka be ke a ke tu un go na fai ga am na ki e na igi slow start pa na to fo ki mai con ki mui na ma e ai kuna au pito au pito e ai timi koni ka ge ko ne pe mana ko mo le la ko tu ga ne ki tante ta to pe ta ta accept ai ko malo hi ko malo go voi fo ka ko ta ula di timi ko le ga ki sha le ga o breki ai pa ya ko ko ya a set africa a rusty brush bus e na u ngia ko ni ko go Kau bau beke nau tari pa kupe, tanga tau uku asimande po o, i hao gwena faya po gwena re, nina nika ni expecte ia asimande ngai pe. Kau kua inga koe pui malo he kondi, uku kai koe malo malo pe, kau menu tau koe koe lai ki ene me faya kondi he o pe. Ka tata rewa lima, ki e tata o e taha, kau kua mahino mai pe ka itala mai, na smash more than the crash, pa na vano faya ma fagalea. Ko i kuna ka whakapa e o breki ia ki e spring boss. Ko tini hao volbo ko ma inga i South Africa. Bako e kawa nea e polo aku whainga tae ma pe o breki. Tau me tae ma i wano a nau i kuna si e se hai bako lahang e nau tesna nau malo i ai i hato e ta. A koe ia e kua wamna ki e o breki ke nau toi whakahoko a me ke toi laka angia i South Africa. Nā pō ki tū ata hai...
0: Kautonga.
1: Alai, koia.
0: Kautonga wha mori mori pehe mau mau tala noa. Ko se fita ina o kukau mai moia he laini telefoni, e? Malo.
1: Oh, malo. Koia, ko ti pavelo a kete, o tau koniga se fita hauri, na fai whaafkai pō kone si i pawhai ngā maari e mai koe, mau inga pito. Se fita malo tau mao he wani.
2: E kama malo pito. E mai whaingo mai a koe ni ke whahapota anō mo koe koe whahamare peho whata mai mea koe ni koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ngā koe ng ko ta ko be he tangu tu ko mama ta me he me a me ta pa ilai ne na lo be ha ne i ok me a na be ni me ta ko vai ko ni na fa ve ve tu ke ngai me na mo la ma ka we be fa ko no a o he ku ya te ni ko e ko si o me tu a ku ya te ho no
1: si da fa ke bo da
2: si o me
1: i o ka ge se vina o ma ve na o ko ta te ve ne fa o ho mo Tong a bene o la camata, ma che se mi da cosa ti tanno a bene sta o capo mo e sta con testo le osi, cada tu fa su immaginazio, e che te ci gorni e uhava ma con fa pom pom
2: hang hang.
1: A che a si o che hai che sto con un male a col fumalo o i con la fa fa fa ne fa o breki, ca col fo ta ta o nemma che ta ta o ta. Foi da da da faki na kita tu sia fai na tai o breki o la tu ao ao shu ao di ai ko de bena da shu ka pu ko
2: na da shu ka pu ko mo na pete me gana o ke la ke i da ben ka to ko ko me na mari e la ta ai he o she foi ta ko ni ko ku a hia ai nga hi fei tu ma anga ta la no a ko e ai ngo ti mi lo ta ta te fito ke ka fa o ngo ko ni mo ka ma ta la no me sa de afrika
1: ma
2: o ko ko ta fo ke me ro ta si o fe me pe ni ma ko e fe ga ta ko to be ne ngo ta i lo ma lo he ga ta fa i ma me pe ka u to e ma ri ang ta si o pe ka ha me fa i e fa i ko e ta ha e mai no mai koe ni na e na na ulungi ai foi tau ko ni poi ko te ko menu ko tau ka to ai na sio ko sio ko na no silani na na pe ko ko mal hinga fo ke ai sun po ke po ti sa de briga i he fenga tau ko to pe ko kau kau e na kau fo e ti mo no ko ka sai sino la ai fo ma a me pe tau fo ka pa tau fo ke ni ki fitu fo tu po ma fo tu po ki mu ko pa na to ki hanga tari ke ha o ka ai ka kai tu fonua ko ko no fare beta ko ka uri ho na fonua ke na ka ho aka pulu na imagino ma pe fonga ba in na sa de afrika ta ko no fare a beta pa ka en ari pe ma o ka fa fa ta ai ni ko na ko si anu si la ni ko ka kai na na wa in a kovi ko na na na wa i ka na kai na wa i na pe foi pulu kanala
1: tal
2: vai gasino coi no na tal sino pe kai na tai no tina na na to olai e na vahanga o kaka e no silani me beni o pe ke na na
1: so ba
2: o na i o fa ko na i foi tim vo vi vo ko ne kai ago tu he tai mini o ku kai ke na o ke lava fo ko fa e na o ko ni o hu mai ko ni ai ka kai to tono sa da afrika ke na vai na fa ta bo na tolu o kaireva ke kei ha o ka kahi ne hina koe na nau whakalere a ka pulu o whakalere a ka pulu he ngai ahoni. Ko nau ki fio, a whoke a Mandela hoko hea koe, he koe ana e sea koe he poate, pande o mai eia ai lau maari e ke he ke hono whae ba e ngai sa te Afrika.
1: Moana.
2: Ke bena mai no mei ai. Ke heang e nau tohonga mo e nau fōunga, o lava peke mai no te nau lava pe o maalohi, ta e fai ake fo nga ka ka ko na na fai e ko hiri da bo si ko ta
1: me mo da min ga ba ke fu lo ma
2: io o ke ma da min ka ku ke fa ka sa ne si be ha nge ko fa ki hu ta to ri e lu si la ne ta fa na fo mo me ape ka ko ko la ko ke me ko ni ko e ke fo pe fe fe nga i lo ka si ko sa ta fe ka ta mi ni o ku ba he to lo pe ni ye fa henga na ho nga tu ko ki a rasi a ta fa ya ko na ko ge rasi ko ne ko ne o mai ta mai fo o ke na o mai o va inga kai ke na ha to ka ai ai firi ko ya ko ai fa ya ko fo o an o silani ke ala to o fai to ko a ene fra uto uta
1: I loe koe, a koe tui koe, koe tokoni lahi taha koe, kia David Rennie hene alofai ngā oe koe ni, ko Graham Henry.
3: Koe?
1: Puria a ene lava e ia, au kia ene whai ngā whakauta uta, hene whakalere mai o peregi he taimi koe, mo time aukalani, au hao peke fo ke taimi na whai ako ahi, ngai, he, matiu na kamala whai ako, i he tamai ki first 15, a ngai api ako, eh?
3: Tanda boi ngai se hala koe under pressure koe se tafrika I he tifeni koe na saimus. O lai e na u, more na u, more na u pulu wai o whaingo maria obreji. Kako fu mea koe ta hala de sio ke tani, nekai ke fu o ke saito I he tafrika e na uwa inga tangata I he tani waki, tangu ngā wā e koe ke.
4: Oi go go ko sio ko e tani
1: Pagarema ta sio koi ki he ke tau koi na hu se vita.
2: Koi ni koi maheno fo ke whiri, e? Doi o mai lewa e rasi. Ene kau tamana e tawha whanoe ko whiri. E koi na o mai nau ki tama ka pakau.
1: Kau ki hu ata reta whau se vita hana. Ope he kofu timi tau kei tahana se ta whika ha historia. E? Ako hako, mai kau tamu motua ka tau tau kei mo mea. O wahau he he kesko ni. Ano na fu fema o pete fai malo hi. Ka wanda, kata na hoka tu asin.
2: Kai mo koti koe, na ta pepo ke tau no mai koe ki mu ange. Koe foi tesi hono tolu, koe tesi mahu inga taha aia. He na ia a manaki tena taki taha pe. Ako i te sono tolu e mai noai peko haiden. I he tu koe taimini, na ia e maha mahalo ia e malohi a swing box i he obregi Rocky Tessi.
1: Rocky
2: Tessi. Io, kapana tau siu pita toa ki he tau pe koe malohi nga pe koe kaukau anga pe moe vivi ange. Ka pau koe te koe ingana ni te ono noa pe hange koe whatau koe tau timpo tau fonu mei tonga. Fuolai maloi a swing box. Hake nga ue nga toluia, koe mea koe ni okumi te valu noa. Pe koe taha fo kea whainga nga koe hono fire ka kai kau kaua pehe ni. Ka pau koe ke nau ma, ke ke nau ma e mana wa mo iwi koe ke nau ma inga e mini te valu noa. Hei kai nga lawa e nga tolu e timi koe ku nga fiti anga no whae nga oi koe ni. Hei koe tāpaka mea nei. Iyo, nga kai ke iloi a pakoutui o ku osi maha malo i beka kai tolai. Koe alue ki South Africa, matui he kohiri, koe kohiri koe whae nga fonga kaha anta salave ki ai. Nga kai nga nga e pa alupe o bere ki pa mo e nga mea whamaisino ilo e misin sikalamu. Na uta pe o breki na me na o ka na o me sa te frika ko ta fara la ko ke o anha me na o pe ko hiri eh
1: ko
2: na o ma te
1: ko mari mari
2: ko al vo ga ma te ko ro ki timi ko na a new zealand na o ko ma lo ye e foi tu e sa te frika ko a fo ke john hart eh ko o ko ia na na na so na alo e so na ti alo si o kato e u mala e gona ke na ta wai alo si o ma e me a formula si no si o hotel de na no foi pa to ke fo na fai fo fo fo ko ya o we na lave ke na ko ni ko na ko alo ko no si la ke so ta mo sa te fika o ku na te u e na to e tapa ko to a pe a hono te te e ka ba ina ka wai mo fili fili me ko ni ka ba na ke fa to na yen Na eta mai ke na na osiloha vea, ino osilani pe kai whiri ke nga o pe whakafoki mai ke nga to. Koe o hatu koe, kono whiria koe, ke ua nga ilo e South Africa koe ha, ai game plan pe koe hae plana no osilani ki heu no mai ngai, o e onga fwoi tesi. Koe katoa e pili koe ni unau mai ngai he hapure lulu, o ku make he nga toria mo no whao whao e timi koe ki he wai ngai tonaki. Koe mene ko se ngari hoko i he tau koe ni he mea. Ka pau e monu i a South Africa o nga u maalohi, ala pe ai koe mahanga pe koe vaho fiane o kai, ka e ke ilawa pe no silani o ka whai a South Africa i he tau koe ni neongo koe ni o ku tuku katoa ai faka amo bo lotu ai South Africa e nau takita a hengi hengi. E lo kapai ma lo ia o bregi ai South Africa. Ma hino le vai ma hanga kapai ma lo ai South Africa e foi tau ua koe. Ka e lo e kapai te nau e foi South Africa e tau koe ni a hengi hengi. E ma hino mai e tolu ki e taha peko e mao kato e nusi lani e kone osi e niko e timi a South Africa. O mai e nafo iti mi fo ou, koni uto iwi mai koristu tugu ke nao mai o pakalawa e matongi ya. O kei mai me, ai hapu e koristu tugu, o nao mai koe ya, o kui e fai nga uku ketu ke vai nga uku lave lave a ka koe kata ki kogi me. Peko e mea te tau si ofi, ko hai utangutu i he tarifaki. Koe koe tui koe ki koe ki he maaloi a New Zealand i South Africa. Koe tonu a taimi hu mai ai. O ngā oi fokis a te pika o ngā tonu nga ngai koe. O mai e pomu. O koe kau timi pomu eni o mai ke nga mai koe o whakaoshi me. Whakaoshi mai ngā. Aia te kamare tau seo koe minite e uanoa whaka aosi. O tui koe ka ia te na wā ofi pe. Pe e ki whai pesa te riga me anga ta tau pe. Na o hofi roa ka mata ke whinga e ke tuho nau kai ki o runga. Ka nga toki hanga rewa malu e fo i kai koe ahe i e koma wha bui bui. Ko uinga ia mea koe koe tui koe sio ko angaya ave koe nio Graham Henry. O kia e ni whai mawhoa na e whai ake kuohiri. Na e mahi no mea i koe ata mai e teime ni e mālohea nea hei vilahi. Kako tu o kukau e whare a Graham Henry ke toka
4: nga. Graham Henry,
2: e. Ko
4: tei ni whare,
2: e. Ko hei kau tamakonu tangutu i he Tarifaki, he ko nga tolu te nauhanga whaka osi, ai mānawa a Saudi Afrika, o ka pau te nau whakasisina nga tolu e mōme, i whaka osi. Ko e ngā sio mei he tawhaki henio, e mahenu mai pehe sio he nahi, vai ngā koe ne kohiri. O kamata pe me hono sio fie tō onga a South Africa, me mo ki mui ni mai mo hu mai koe ni e nā fotu tu fo o. Ko tu te e ka ofa to koni ke me, ke toko na tui o ke hati, ke hono teo ki tato ke tau mātā e poi vai ngā koe ne hengi hengi o koe tui e koe, ko te si mahu inga upito eni e te nā taki taha ai, ka e toki area e te kohai e maroi e te si hono tolu, be koe ahaka nui ka pao e ua nui silani ka taha South Africa. Ko utui koe ko rasi mahalo e mea.
0: Hongatangata.
4: Mahoina.
0: Ka taki pe ko osi e tau tai mifa mori mori. Ka e hoko mai e tur kalama koe.
2: Hongatangata ko osi e tai me mga mahalo ka tau.
4: Ko mahalo e ho blagi a e te tau a toki noa. Ka mahalo se vit. Mai ngahe mea ko koe ke mau whanau kiai, mo sio kiai. Ko te ko tala ko ai ke kau whanau. Pa mala bu to linta mau taimi pa be ke kau palongo o po ke mo ma ho ke le pa mo si o ta au ke ta kai ga la pe me to ke mi o pa la ya mo ma ho ke le le malo
0: Hongo tanga ta ia mi he tala noa he mala espoti, ka tonga mai lei, ka maa fuka se fita hauri. Polokalama ko ia o kuhoko, ko e polokalama ia ae koristutuku ko ia o takuilao.

pia ko e tangata mai fe fine. Ai ko ngā pia ko e ua ki mua ko e ko e whanau tangata a tātāpe, ko Marcelina e fōtu ia ke a ko e whanau tangata mai whanau fe fine. Ai ko ngā pia ko ia ku kei lere e ngahi ahoni ko e ngā ui e ka u ka whereira. Pea, ia i pe mo e ngahi iako ne na u tokoni ki ai o hu ki ai o a ko e whanau. Tokoni lahe ka u ka whereira ki a ki ngā tolu i he St. Patrick's College i Wellingatoni, tae mo St. Patrick e taha i Silver Stream, ko e apia ko taha ko St. Bernard's College i Lower Hutt, Peheki St. Kevin's, i Omaru, St. John's, i Hastings, i Pemo St. Peter's College i Okalani. Aga St. Peter pokena utu i peitu kona ofetu ki Oaken Grandma, eh? Aga tako ke lere pia o maiki ahon. Sai, koe konusi lani, ia koe kamata ke ke tola ya pito ka u ka nga o ka ta ko ni New Zealand pe na fatonga ya ya afirma o me pasifiki ke ke nga uno ga na to ko ni pe ni to ki ai ku ka tonga i he nga uno to mu mai ke ka fe la na mo a fisi pe mo ha mo pe ki ki pati pe mo papua niu kini Nei tahiwa ni maa no ne whotua i whisi e Mary's Brothers High School i Silva. Pea i ha mua rewa he tahiwa ni maa whitu. Oso i taha mea i ne whotua e Mary's Brothers School i Murivai i ha mua. Pea i he tau tatau ne nau wa o ki Kiripati ki St. Louis High School. Pea pefo ki Papua New Guinea. Aia ku ki ngā unu kon kua ka whirane nau wawe ki he ngahi motu koe. Ko e nau whatonga a gwea ia whie mau ke ke nau tokoni ai. Tuk fotu whakata koe lawe tahi wa fitu ni ma. Ai a koe ke tau whapoke tau manatu nei patu a taku lawe nei pure a koe a pate lawe nos. E mo sista Aileen Tuaya pe a mo tupo whina wa ke toen me tau makasin koe nion koe siuperi. Pe a Tokon te kia pāte i rini pula mua loa ki he ngai tawhau ki whaka religious education ni. Ai koe kamatanga ia koe tāku lahi tāhi wa fitu ni ma. Fitu o no, e toi hu mai kia Sister Rosemary O'Malley, Christina Pongi pe mu Paulo Amat. Pe tāhi wa fitu fitu, e hifo lewa lawa ka alohake a pāte i makwhalani tatafu o taki o hoko koe puriako. Pe toi hu mai kia mo Sister Margaret Kelly, Pege alo mare na ufahu, tonga e nosi sangote urupano, pe mo sisa chene vivi tano. Aia koe kau fato alahi ma ia i ta hiwa fitu, kamata ke tupo taku ilau. Ne es mahino bene fai ai kore me eike piko po e ngai aho ko ia, pate sio pi nao ki he kau firela ke hatokoni ki he apiako koe ni. Wau mai ke ta hiwa fitu walu koe tu fu tau ni tu ta e ka Mary's brother i taku i lau ai ka fu to to lu ni fu fu a au ma ki taku lau ko brother Christopher Popowell okay pe fa tongi a bea Christopher i fish pe mo ha mo pe fo ki ki a brother Brendan Hickey ki la mari pe a Brendan o ku yo potiki a Brendan pe fo ki a brother Urban Howie Ago Eben Hawi na e pe ki ai ai i tonga, pe ku ene pa matala ko ki ane nai, u toka pe i la pa. Ago pe toka tolu ni na mua mai ki tāku i lau, o hoko atu e pataungi a koen ki honu a ko i e whanau e wahenga wahe haha ke. Pe a tok tāna ki me ke kau whai ako i he tau ko ia tahi wa pit walu a wika tataf tisi o lakakala pe poka sista Juliana Kalakea. Mahu to ola he mo toko na e mo wausia taim ko o e tāpō kon ko Juliana. Ko e tāpō u ko ni ko e whāma mo on. Ngahi mea ko tope whika waki pe a mo tō kanga ku o si iaikotoa e taim tāpō koni. Pea, aia koe kamata anga ia e tukau mea ka whela ki tāku i lau tahi wa fitu walu.
Pea me he tahiwa whiwa alo ke uafa.

0: mani mani hoko hoko mai ai ka whelela ko ni ko Brother Peter Thompson, Tahira Valtaha, Brian McKenzie, Valua, Paul Scott, Valua, Brian William McIntosh, ni u lawe kia ki mua he Tahira Valtolu, pega whelela ke nā asio la tai mua, Tahira Valtolu, pepega whelela Edgar Tensi, Valfa, Gregory Rines, he Tahira Hiva Noa, pe foki a Brother Ambrose Bailey i he taiva i vanoa, te mo Brother Campion McMahon i taiva i vanoa. Te ama ke taiva i vafitu, ne lavatoa Brother Dunstan Henry, hiva valu o Brother Mark Oliver, i hiva valu ai pe ko Brother Terence Costello. Pe a gotu ke tamo konina e si au tunga koe pule ako. Pe a hiva ano ko Brother Marcel Hall, pe a waf ma ni ma reva ko Damien Shud te mo Kevin Hore. Eko ke ongo whirela eni pa mui mui taha ku ni na polo ati o paikatongi e taku lai waf e ma ni ma. Ko e ko ki historia ia e ana e tau e tuku au mai e kautaha ko ni ma kautano pe avia ki he wahenga ko ni onko o se nia Nusila mo o se nia pe mo Tonga kai ke toi a wadau ke ngahi tapa ke kehe o mamani e kuia e kautaha ko ni ka ku kotu i peku tau lawe monu e koris taku i lauhe ngā au e kautaha ko ni pia ok neongo ko mawahe kau whirela mei taku i lau kau kei whai pia e pitu taki i tate pito ki Nusilani ku hi e kunau mei meke nau peisi i okalanin. Te koe koe, koe ki whamatala pe e whika waki pia moe tuku au mai kau whelela ki New Zealand pia pehe po ke Pasifiki. Koe, e konga ura kia ta polka ama koe ki ta noa pe ki he historia e koe kau taha koni, la waka kato e tau e te au ni mong full malo e nau whepatongia pia kotui ne o si lawa penga hei katoa ngā i o e hoko sia te ani manoa hei kautaha pere la i New Zealand pe a pehe poki e ngai apia ko ngā peka waki pe ngai kau pere la ko tō whato ngai fōpea kui ai e mo ki whakawhi mai ki e kau kostu tuku ka pa kua tahu ki e kau mai ki ai o ka mana ki whakahako he tau fō ou wafe wafitu e pononga pelikimi ki Pansé ma ka foki ben ki he kamata anga o kau kau taha ko ni pe a pe foki lo mai ko foi package peta o franse molom ta pa to ga ta e kau kostu mo fi kau mai ki he pono ga pelikim ko ni pe to ki pe tu ta ki mai pe ga sai ma ka ko ga ulage ta pol ga ma ko e tau hoka lewa ki he konga honoa, ko e paipeha ki patala noa ki he tau holo, ko tui oku kawenhe ngā oe oku ne fu maamare a pito e ne whahako ngā oe pia ko tui ako konga lahe ku tau tolu tau osi lau i loi betu unga kua e nae i ai e tau ngā koe ni. Nā tau kuram ke hopoki he siuperi kōrua e kore si i he wafe wanima, tī sema. Pea ne lawa peo whakato e whatongia ko ia, ka koe tūma koe na ia e holo na whakataimi pe ku ngā kato e whakapoki pe holo ke kau tahala ngā ke na whakato ngā ue. Pea aia ne tuk whakahoka ngā ko ia tuk ia umai ki ki siulai ko wau ki hatu unga ko lawa ke pāsi e ki i ki e pure ako ke na u ngāo eak mo whakahoko mo ngā ki ngāo eak he pāna wako e kore ae holo. E tam ta tau pe o ku o ke whai pe a si o ki he tunga kuia e tau holo na e mau whainga maari e pe a mo Johan Lopete. Mau mo mea koe tangata e nia ku tau kei he malayo e langata te whito ki he matapā pia moe matapā si o ata, ko hono mara ai au kui ai, ko e tatu fito ke matapā ala menu me. te ke konga lahi e tau ulanga guia ngahi mata pā paifold doors i he i he tapa aki konu konu ko e holohanga ki e malaya ka pulu pe pehe foki i loto ku kosfotua e ngahi paifold doors pena e iai whenga maria ke ma lawat kia pe amno Johani Manakwasi o sio kiai pe nei iai whakam ke ma whenga maria ke ma whakataha pe amno e Mwe tau ko miti la ngā i tonga. Pea pehe poki kau tangata unau nau involve la ngā i holo. Ka nai me pangone na pe moe kina pea. Ne whahako pe ema, ema a ahi pea mo. Iohane o sio ki tunga koe tau whare. Ai aku, ia pe ngahi, ngahi mea ina matoka anke mo Iohane ke, ke toki awe pe ki he whahako ki tau ko miti la ngā. Te pai a sio ki ai. Ai aku pe kawa kenia pe a moe moe masio pe a maua sio whaka sio whaka vare pe ka ku awe tu peke ko mitike na toki whakatongai koe ne ulaki peke structural integrity e holo ku o kai pe ngai whakailonga ngai tue ngai sa pe a koe ngai konga e ngai sa ku ku mawhima o peki ia hea whakamatala mahino ki ia ia e kautangata tau kei he malai koe e whaka insinia ki e tu unga o e structure e whare ku ke whakapapau i o kum maru pepe mo safe ko e koutui ko e koutui kata whakoni ko si whakakato pe pe whakahoko pe whakarerei ka ko e tawhako ki he ripoti u koe ki e kakato ko e konga no wa ke konga ta fakini ku ya i ko ai Johani e ngai mata pa ai ko pai fol tos ya nga ko no fo tu ngai mata pa ni ai pe ngai me na ma ki sio be ke be ho ha ki ai o ku fima o ke pai e te tala no pa mo ya mo e ko mi din langa ki ai pe ki he ke roller doors wa mo foi roller doors e wa e mo ta fa aki o e mo wing gun gun go holo o ku masio pe ku vima o ke te whae tala no ki ai ka mui matapahu anga koe koe me holo ki a pia koe koe tawake pika koe ngahi matapa koe tawake taha koe ngahi whakatawhi anga vai koe koe holo o ku tuku hifo pe u whakahifo pe i tawake koe holo vima o ke taki whakarere o tana ki a feitu pe Mwe whanga ki mea e ki ke ke hepe. E ula he whanga ngahi u mea uasi he ma pangamatala pa ma Johani ke ke tu kato atu hen. Ko e u mea kato koe toki awe ia ki he ki he komiti langa ke whahe a si o kiai. Pea mo whahe pota no, pea mo e mo e project manager pa ma kautahalanga. Ko e whanga so spe kia ki whakata no whika akpe mo e holo o ku eku tau amana kia tue ni te tawa kia tu unga ku kamata ki tau tano ki he whakata so si te tau area pau pe a i he tunga konu kohono whakata osko area pau ku ia ngai ufi e mao ai whakapepa ke whakakato e ko e SPL drawings ko e ngai ume ai a whakapepa ku ufi e mao apito ke whakakato ngā oe ke mahino ku tau tau tuwange mai holo me ka tala nga i e tuunga u tofi maria ki ai. Mā koe koe koe koe ngā taanga peia ki prokalama e kos tuku taku i lau linta. Ui ka tuka te whenga maria e prokalama ki he ki hoko atu ko tui peka ki owe u taimi me he taimu o mai. Ngā tui wha maro kia te koe mo te evita he whenga maria ko tō peku o me kos tuku taku i lau. Mawrau koe koloa. Bege e prasa ke pia ki lot no no. O ta mai maam la mare manion. E klerik mo pa maro ka te koe kuhi koe pega mare ngwa me kre stuk ta koe lau. Pai ha la vi ai tua hi ngalo ea, me ngalo ope ki e kao pana koe stutuku. Ia nga hi mea kwa ta no ke mao kore ke mao kau hi ngao koe ia. Kuhi ki e ia hana ola mano fua, mano aunga ki e tau tupu me kaha oe fonua. A tonga mo tu pong. Ma kore koto ngai mea ni wafse suki stoko alo ka ma wiki. Ta mai ma alo la mare manan.
1: Whamalo lahi atu hau ta ulu hono whakahoko polo kalama a e kawakatutuku. Ta tok filongo aki i he polo kalama hoko i he mahina katu. Malo.
0: Malo apitoe.
2: Como alo kife.
3: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
2: Ikai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
4: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: Ko siwi o inga kaulahi, e lama ke ma uke itaimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa valo no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki ha ngahi fa matau, to e lahi ake. Ko siwi o inga kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
3: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
4: E hao i he meili.
6: Can MTF Finance help with a car loan?
7: Yes.
6: Can MTF Mangere help with a wedding?
7: Iyo.
6: What about their holiday?
7: Sure can.
6: So what did they need before seeing you?
7: They must be able to afford it.
6: How did they get a hold of you?
7: Search MTF Finance Mangere on socials, online or call Benny. No hiva ua nime nima nima no nima fa.
6: 09-255-054.
7: Remember, if the loan is safe for you,
6: then it is safe for us.
7: Responsible lending criteria, checks, terms and conditions apply.
8: You're now listening to PMN Tonga.

0: Tose mini te ua mei he wha, ta hoko e peke polo kalama ko ia, ai kaukoristo toku, ai Tupou High School. Fia fia ke whawhi ilo ake atu, ai ongo whaifikau, whaifikau moi moi kau whanonga, kau maa foki a whaifikau te vita whinau, ke whakahoko ai polo kalama ko ia. Malo e whaifikau moi kau whanonga, pe foki ke a whaifikau te vita whinau.
1: Malo, Linda. Kore ke ua panga nupehe tala whakatapu. Malo, Deita.
2: Ia, malo moi.
1: Kore ke ua panga nupehe tala whakatapu, ko tala mo ka pui e ngaru ea. Tā ke whahauko ato e ki porokarama koenia e koetutuku e Tupo High School. Tā tu ke whaatupeha tau ki lotuka tau to ki hoko atu, Linda. Egle rei, o mahu whamoni atu ko ngāhile rei ko toa be, ngāhi tāpua ko toa be, oi mo ueni ko mahu inasi ai, ko hu whataha pe ia, pa mehea Fiona, e koe fountain koe, oi le rei ko toa be.
2: Yeah.
1: Tāpua ko oi mo ui, ko mahu koloa ia he ahoni, e mahu mo ui, ka hoi tuitui ka maa mahu ai whamuni, Ka whehe pou ki ki he kawawe o le dioni. Ka mau mau whainga maari e mo ui. Ka mau mau whainga maari e ki whaka kato. Ka ngai horu karama koe ni. Ke tu atu he ngaru ea. Ke mau inasi ai. I kai ke ngata pe ke kāinga tonga toa pe. Ka koe kau koe sutuku e tu pou high school. Kui nā tōku toa pe. Kui nā whanonga mai ki he horu karamani. E ke hā pe koto ai pē e māwhimāwha e o tuā. E mau mōui, mē mau ngāwe, mē mau whaifatongia. Ke whakaho i pua pē ke o āwhio. I porokarā mai pē a kōeni, tau kau pē mai a whiona. A tāki mā tōru ka mau mui mui atu. Karaisko āro ka mau whā mōui. Amen.
2: Amen.
1: Pāno, Deita. Pepea, tōngana.
2: Oko sai be habi lili mo mo ko be be angi ge matangi be oko fa holo tala no ane ge la ko ya fa o
1: goya goya oko ki wo haini ta oko ki mo mo ko be ya ta e tu pe ke ho ga ta ki ta ki por kala ma e fa ka ta be ki yo ngo mo ki fa no no ko ni ka ke to ki tala no mai be ku Pia sia a puita ka u koe sutuku ke nga u whanongo mai. Ki he ora e toko ni goia nga tau whai pa ke mau whainga maari ki ke whorau ki tonga ke whakakato e tau toko ni mo tau opa. Ka e tupe ke whaere ki whanongo nongo koe ni ka ke tukata whainga maari ki a te koe. E ku nga u tūteringa mai ke nga u whanongo mai ki e toko ni na e whai. Pia kua e pana wa ko ke na wa si a ki te volo ko ya ko ke tu ke ki ai ko e ki pa no no be ya ko fa ambia ke pa no no a ju ke ka ko su tu ku do be ko e ko e a ho ko ya fa pana tu e a ho ko ya o e tu bo high school ko a to ko ya o ka to pa a to na ka a to ko ka to pa o ku kai ko e a ho ni ma ko ni o septema ko a ton ko ia o ka to pa i se se tonga pe i tu nga pa pai pe ko si po kai ki ai e fa ka to ai e pa na ko da a ko ko ia tu po high school le ai ke nga tai ko e fa mana to pe ia ko vi ko nga i club la la ko ia fa ai na nga ia pe ko i he ta ko si to fa pe ke nga ia pe mo ia i ta uni nga i club Koe au whaafe ati ki mōtoro kotoa pē a ka au koe sutuku. E ngā hi feitu kotoa pē, wahe koro, wahe loto, wahe saute. Ma ngā hi feitu kotoa pē o ki ai ki ke kāngwai pē. I he ngā hi kurupura lahi ko ia e whaa ko ia. Aia koe kurupura ki ka kurupura a aku. Pai me kau moi moi ka whanonga. Pea koe kurupura koe no wā. Ai au taki ai e whaifikau pure ko ia e sasue siri ana. Whaifikau mo sese, ratai muri a te ola. Pea kurup ko ia a hono toru na e taki a ki moala pea mo
2: Io, ma lo bito, fai cau.

0: pia mo mo nga ori ve ko dai me to gire re ya por galama mo nga ori i tapun siriva e fakalo to lahi i pe fakai ai ki na to ke na fetu taki pia mo mo nga ori ve pia mo varo lo ke na ulava pe o nga ue aki ai una una ko ya pe ko por galama ko ya ya no uta fa na uti mo nga ori ve pe pe mo varo lo tu ke hanu nuku e lave at ke ai hetai ni ko ya o ka fie ma wai ai o malava pe ke ke ao na fa ka to a pe o hange ko ya ko e fragamo u tau fie fie fo mo i ko hi ko ya ma hen foki o e na hitoko ni ko ya fa fai o me me ke fa pite nga pe ya i va lo lo pe va ko ya i no ko alo fa ka ko to ko ni ko ne ko listu tu ku oku lele ya pito ko hi oku frai nasi ai na hi wa a no ko to a i fai nga mari ko ya ke na u ke na u ma u ai fai nga mari ko hi ke mahi no oku ta u ma inga ia ko to a pe i he fa na u ba mo to tu pu ke na u nasi ai na elawa ai ki fa ta ha pe mo palestina ko i he aho uanoa ai aho uanoa i he uke kosi ia ne fai ai ki i tala noa pia mo e palestinia ko o whaka whelawe i pia mo anga o e whakalaka laka o e ngahi polo kalama ko i ni ai ako i ki whataha ko i ana e whakahoko mai ia ki nunuku pia mo e fai whakaupure ko i a nunuku ki manta ke i whanga pia pe po ke to bon pure ago ga de seri mo baia ka o ma ti uta la hi ko ai sia eucarit fe ka o ai sia eucarit pe a pi ai mo sia ko ia o e pda o tan tu nai tu na vai pe a i ai fo mo ao pe pe ke ske tali ko ia o ta la siti ko ia o no no ko no lo to colo a te vita tu na vai i he mea pea pehe pepe mua ni ke na nau iai o whanongo ki he taranoa goia na fai o whamatala foki ai parestene a go fai whkau toke tā ngatea tau nganui whanua kata ki he tuunga whai ngataa o whedaulaki goia pia mai tupou high school o hange ko e mea koe na ke lawe ki ai moi whai e tokanga ke whakalakalaka ai tu unga whakaako o e ako o e tu pou high school na e hai wahe ai palestini ako o ne pehe ke tu unga whai ngata au ki ai anahi waa ko ia pia ko e whakaluku fua e tu pou high school ko e uhi kai ke malawa ia ke fua kotoa ke au kotoa anahi waa o a o form 1 Mana tok na os tu wang ma e fai ngama ari o fai nas o a o si university pe ta mai gi me no no kuni pe a pe fo ki ngai ba a ke he ko a gi nu alof pe na re re a pite o la ya o si bi ko ya me ba no kuni he ta we u na fa ho ko ya si bi ko ya a me no no kuni a go wa no wa fa mo wa no wa ni ma na si bi fa na u a si university ye me a na lele ya pite ola si bi ya ko e fankato e tupo high school ka ko e top taha na top ko e toko lahi ya na lawa toko taha taha e wanoa wafa ko e toko taha taha ko ya ka tupo high school ko e toko ono ya ko e lawa e minu unuk pe kai ki ngata hi to e lawa maaluma ae mea ka ko e uhi ko e toko si i whakafana wako o pe amoe toko si i whakakau fai yako o pia ko pau ai ke whakatataha i ai iwi pia mai mawhai whai ako o toi whoki pe ki me o toi whoki pe ki he mea ki he tupou high school mo i ki talanoa mo a kau alo ai ange ki mea koe ki tū ngata amake ke mo talanoa mo linta ki minit pe taha
1: ia saipe dito e kada ka mo fano ko pe ki ai ki kau ko su toku mo fano pe ki pa mataro fai mai fai ve kau ku rotonga i tonga pe ko ne fa matala mai ena e ne auton ai na fa am ko ki poro kala mai ki auton hata pa fi be ko ne fa nga mali ki auton hata o ti o ke o ave tonu ai me nga we ki he mea koe na e whai mea i kore, mo e mea kouta wha am koe ki ai. E kai whuketai me nihi, aguante to coni ya ba ya que me que ca tu que me acuena ca ca to la mu ca como fa no be que fa matar al pai que go y fa de cabo te vita pa me culo a ton que ahí pa que para no ha to no ni pe mo arseniaco arseniaco aguadea ko vi to hai fa lu fuan na ya ko ko ya hai si si Ako mea mahawinga e ka te auia kau ko tutupu ko hui ko e maha whainga maari ke whaia atau tokoni. E tau ofa. Ko hui ko urawe e auia ko hira pāwe ko motor ko he ni, tau toko he ni, ko papetai ke e ki. Ko monuia. Monuia ki motoria, ma tau toruia ko hui ko e ako he ni o mo whanau. Pea una wau na dure ke ngahi mea lelei be, una wau e aki nusirani. Tau wha awha ni whaki whana ua ni tonga po tara noa kia e pai pe kahu. Ako ho mo o wha. Nau nau koe ni. Awa te koe ke whai ake ho nau te ui. Tau koe ni nahi ia. Pea kou tui ona tau rau ko a tai mole ia. Pa paanga mole ia. Pa mole moe ofa ko ia ikai. Kia te au. Koe taha ia ngai mea maha winga a pito a pito. O mo toko ni maularo.
0: Iyo, malo pito mo kadang be ki mau mau fa de ning dareng na ko ko ko afi mo tau to wa ko mo ni mana tu ya to kita sein kupu
1: iyo
0: iyo ko mena ki po ke to ai ka walo to mata pa ke me ma ta hine ki fare iyo ando pa pa ka ko ni la ma ka bareti na ko ta la no ma tu e ka kai na pa u ta ni ko ya ko Oi, kon na tole ni un nom ui folo mai au mai ke au ye. Anyway, ta ko me ene hoko e moi ye. Morinda ka ma na tole na me mai e OP ki he tala no ba mai fa matala ko no fai. O me pareste nyago o fikawa pa me me ga ba foki de ba ai fo mo no ia o fra hoko be mi wa lo lo. Ka e te fōk pēr tā bunchiriwa pēr ki nuku nuku. O ngāta pēr e fōm nima pēr osko ia pēr nau toki fōki ai, toki hoko atu ki nuku alofa i wālo oloa i fōm ono. Ka koe kōnga ia ki he lau koe ki ai. E daim tatau o kuiai pēr nai fiamau e pareste ni ako e ia e aonga mo toko ni lahe au pito ke kamata a e tala noai ke toea o ke tu unga koe na ia i kimo wa a ia koe lere tawata aina pe a nuku nuku me inu nuku lere tawata aina pe a tapun siliva me i tapun siliva o hange koe koe tu unga koe kia mo unga ori be a ia e se maore wa ia ke fai hono kumi hakau hanihi ke na hoko kau komit farei o ke na unga au e whakataha pe pe a mai tupo high school he lere atko e ni o au ke hatu unga e to gilawa ke tuange a e ongo vaa ko e ni ke na urere pe mo whahoko unga au e whakatau pe ke na unga e whotu tu o ia e na upoate mo e o whakahoko ia ka koe tu he taimi ni te na uke i whakamaru malu pe whakamaru e taha koe tupo high school a i ene tuu ka koe tau wa ko koe ya ki he teknikare ku tau tokanga ko ki ai ke whakalakalaka koe ula mea pene whai tokanga ki ai koe whotu koe tau kaha u pia whenga e wa a koe ni nukunuku pia mo mo ngā orime pia mo kina utol ke whakarere i polo kalamba koe ni ui koe polo kalamba koe a TVT ke aunga a e tawhaki koe ya koe whakateknikare ke naulama pe o whakakakato ai ufie ma'u tau ataina pe a lava a toka pe lava o nau pasi pe a nau tolu pe hoko hoko atu ai pe ia ki foko lolo pe a nau lava o hoko atu hoki muri aia koe taha ia e poki fo ou ke tau ngau ki tau tolu ke tau tatu fito inusila te tau ala ngā ue mwhi ngai pra fe ha ngai api ako ma ngai polo kalama te nau lava o fe ngā wai aki pepe on ki polo kalama kwa lotu fornua koi ai tonga ni o ika ke tafa aki pe koi a fra teknika re ka pehe ke ngahi tafa aki faka enge te mika ke he foki Madi fo ko me ala he ni ho noi ya ho ni to bua ko me fa international programa international to ro programa international fe wa ne ne ga ga ha me be he madu mo na da du bo high school na da fa e programa ki ti meri bo ane vigatori a ko programa international ya ko a de nisi na na fa na to programa ki new south wales tong high school na na fa na to programa ki new zealand Kan kai mor ta taimin ra tol ho no wi motal ke ka kai to ku ko por kala ma international taimin ni ko mi ra hia wu ye ko international ko hia ko ok na fa ka ala ana mo fa ka kai na mo fa ka na me ka na na au pe mo na hia pia ko imuri pe ta la mai leva ko por kala ma international ho hia a ye ne tu u ne mo pehe ki potna ya poi ai si si ta uma pure ako be mo ka ufa ya ko no to be ai to high school ke ngai to ko ni ko fai mai me nu si lana maro apito
1: maro apito ke ta kata ko fa si me be ta ki lo tu ka pa maro na tu ni ta e maro apito ma fai ka mari
0: io ka uma ufa ta ya ke afiona ko hi ko na wela he ko ki ma to lo ko fai fa to ni Kereso tau iko si suklais me ofa e tua. Yo he lau mare maan on ya tek tau tol ko toa be ya ota ngata. Amen.
1: Halo e, wat dita?
2: Malo apito fa malo atu ngu fai fikau tau tok felo ngua ke polo kalama hoko. Malo.
0: Malo.
3: Komo alo kife?
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
3: Ikai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
5: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko siwi o inga kaulahi, e lama ke ma uke itaimi ai kansa ambo fai to oke sai. Ok tai totongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa walu no noa, hiva ua faa faa tolu ua. Ki hangahi fa matama, toi lahi ake. Ko siwi o inga kaulahi, e lama ke faka haufi ho o moui.
4: Fai ho o siwi ma amao tolu.
5: E hao ihe meili.
7: Ko e fono, tene toko ni ikoe, moho family, ihe mo uilele i whakai sino. Mo uilele i e nifo, pehe foki ki whaka atamai, ihe tuunga totongi whaka atu i au pito. O kuiai me polokalama ki ono toko ni, aeanga o enofo, pe toonga mo uilele i. O kuiai a fono ke toko ni ikoe, a taimi pe me o kalani ki no friend. Fika teke fitutak telefoni ki ai ki hao fie mau, ko noa valngeau, tolu ono ono, ono faa valu, pe ko ena website i tafono.org.
8: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ko e tablei vai a o tupo hai. O tata mi ko toi mini te ua valo pe hoko anima. Ta hoka pege polo kalama ko ia o kuhoko. Ko koe mo au mo e lao. Fifia ke tata lilei a e whakafufunga lao na le soni tupo. Na le soni malo e tau mao a e fiafin.
1: Malo e tau lao ke fiafin. Malo.
0: Malo mo e whakafatongia foki atke te koe ke whakahoko mai e tau polo kalama. Ko sino fa la o ni o sola ki tonga ko toa pe ka mau inga ki anga tau fononga e fonua muri ko ni ko no mau inga ko hi ko sino e ni o fa mawhai e lao ke nautari a fa ahinga to kanga pe ko hawhai nga mamahi pe ko a launga ha to taha o fe la vei mo hangahi to kanga whakai sino whakatoe taha po e whakapare mahaki ko Health and Disability Commission Ko komisoni ko ni o ngatari a ngahi ka pehepe ko e bloto mamahi pe ko e launga. Ko te lave me a toke tā pe ko e a premahaki. Te ulai pe me a pehe ku hoko. Lai ka u toke tā o ku kaike nau fai ka kato na ngai fatongi a pe mai fe halaki. O mai fai to hala, o fai ngai hoko ku hala, mai no ngai fai kau ku hala, ulava pe ke hoko. Ya ko sino ko ni ko health and disability commission o fai ki ai ai o mai he lao ke to ko ni ka te mo tolu ko ringa ko ki ai o si ai la la vea a ka to ka me pasifiki i e na unai nga au to ka ngai o ka kai ko i pasifiki ya o ko i loi ula he na la unga o ki na tolu ka pau ke pie mau ko o hu pe ke maruope health and disability commission Ape hu ki ai wape na fia telefoni, koe wha fonu pe fomu, kai ke totongi e launga, ape tala ke mea uke mamahi ali. Apau nai hoko a whainga mea koe, kua te hu hu hala ke te koe, koe feitu en di awe ke hau mamahi e lao. Ka pau hoko ha mea nai, kia toko ta hau wha me, kia pekia, te tō nou nou e toka anga koe a toi ta, koe feitu en di awe ke hau mamahi fie mau. Ka pau hoko ha ngahi mea, hoko ha ngahi ngawe, ne kai ke lerei, ko fei tuenu a tonu i hale ki ai. Koe ka venga hono wa, koe Human Rights Review Tribunal, koe wha mau anga ia. Koe Human Rights Review Tribunal, koe sino e ni o e lao, o wha ma fai ia lao, ke awe ki ai hao ngai fai ngata ia te. I hao ahi mea u mau mau i o ngai to tonu o ke fie mau. Hange koe ni, ka bau o kui ai hao fie mau ki a tatu ngā au ke maa wha matala. O kau ki a mea kau ki a te koe pe kai ki o mai, o ko fua ki ke hanga o whae lao ngā koe ia. Ka pamina ke lavea i a ngā i pihala ke ngā i kuru ngā we pure a ngā, ke lava o korea tina drogo Human Rights Review Tribunal. Ia, koe to tonu ia a e tangata a e whae ngā mau anga koe ni, koe Human Rights Review Tribunal. O ku whae ngā fua, ko hupe ke ngā rua pe, pa ke hu ki ai, pa ke hanga o ai ho ingoa, pe atu o whenu i pake nao tari mai rewa mea koe ia. O kuhinga koe ni, ko hi e kulahi ai kakai, o kusi more e nao ngai toto nu, inga hime lai tangi ko ni ko e halaki o mai vai hala me inga i potu ngā ue pule a ngā pe ko inga i Ministry of Social Development pe a mai vai e u hala ia e u si si e u lai pe a taime ni he u kanseli e vai e ia pe a kapau ia ngā hime a ku i o totonu a au a pe kapau ka tō tau hau koe u kei pilisone u kei fie mau fa matala o kau mea mea nai o kei pilisone pe kai ke hanga e pilisone o ai kei fa matala koe ia i ngai api no fobu ate o kui arewa o totonu ke ke alu ki e pe tū koe nika human rights really try be mo koe fa mau anga ia pe te nau tokoni ke te koe u ku nau tūtūni ka kala e ngā kua nai fai pe u nau tūtūni ke mōua pānga e mea kua nai mau mau nai fai Koe mea mau inga e te tau ilo i e tau prokalama wikeni, ai Human Rights Review Tribunal, pe amo Health and Disability Commission. Pe au kou poupoua ngā te ki motoru koe, ne kai ke lere i hono tau ki motoru e kau toe taa, i mou fitu taki ki ai. O te mou lifia, o te mou situa me iai, koe mea e mau ai o totonu. Pe kai ngā tai ka ke whalere i a koe taa pe koe nesi koe, koe whare mahaki koe ia, ne tono o noe ngā wā aue. Ai a koe sino mau inga ia e ua e witere tau prokalama koe ia koe koa o mui ao. Koe konwha o si te ki lawe pe ko wha lawe ki mo atu ke mau inga mea koe toi tuku. Te utoe lawe pe ki ai o mau inga urua ki ka bau ki ai ha wha hina mea hui he repa pitania koe kiwi saiva o ko pehe o totonu pe a pau ke ai ha toi tuku koe ke mahino ai feitu o ki wha amu ki tufa ki ai o koroa e ahti ke pe ki ai. Ko tau ki lanu e peki ana e toko tāna e peki a bine keke ana whaabeli. Ke au mai o awe te sino toko tāko ia. Ki a te au kai kua mea whoou ia. O si ai ai kakai tonga ia i Nusilani. Ko tau te tito beki kakai nofu paia e ngai api no opo ate. Ma nau si peki a kua kia whaameli ia. Ko kua awe pe ia ai he kure anga o tānu i whai toka. O si hoko pe ia. Ko ia mea lelei ai koe ke pai kua tau fiku taki. Ki ka kai pehe, mui ka kai niko e hoko e koe ngai whanga tāmak pehe, o ulawa ke hoko ki ai. Koe konga e taha ko to kanga ki ai, mea ngā koe tau nofo. Koe koe hata e paru parema, koe lai ang e tau nofo koe nusila ni, koe tau paru parema koe e pea moe, koe ngā e koe koe koe immigration. Ka ki mua pa ulawe ki ai, i wate ki whato kanga koe niko i ke mo mea e o heki. O matui o whai whiri pale area koe nusila ni, au fitu o novema, ua noa ua no. A fitu o novema ua noa ua no. Ta paulewa o kuiki ke maa ua staimi ke laku mai o mo utohi whiri, o eke mai pe utonu ua e ngā i pai kiki ko ia, o e rekoti ko ia ofis kiri pare area. Ka pau kiki ke maa ua a ki ai, ho ke ngā rua pe, aru ki he Electoral Commission, pe a tena o mai lewa mea koe ke whi maa ua. Ko mea le rei ki ke ngā ua ea ki o totonu ku whatemo kalati, ya fitu ko ia no vema wa no wa no pe mari e foki ata unia e mai no foki ma tu pe pure anga ro tonga ko e pure anga ia ko nga i wa hena ke ke ia tolu e ma no pure kare una u pure anga fa ka me a we le fa pitanya ko ka we lis pe a o go hange hange pe ko pe he pe pe ba o la ko de fili ko ni si wa ko ma ni ko fili ko e me ko ni ke pare alea ko wa ho fili ko fili ato taha kene fa fonga ko e vaena ke no fai ko fili o noa ko fili a pa politikare ko ke sai ai ai a ua ho fili ko he ke mo bantu me ko ya ne ona ke ha ma na fitu ka pe o fili ka ku ha fili ko fili ki he to taha kene fa fonga ko e ko i wa ko fili ke ka ta politikare ko ya ne to ai ko e ata wa fe mai ke ki ko ma ko ni ko e fa o si ko hi e mau e ngā pita mea koe na koe to kanga te ai. Ka tau te whito ke tau whio i mea koe ia ka papare ma whaka immigration ko koe nofo tai whala koe inu sia ni ka te te osia. Koe i si mea e o tau whainga tā i ai he aha pia mo wike ma mahina mo tau mo tope. Ko mea koe koe to kanga te ai ka paure ma koe osia ngō fua. To kanga e ke alo whainga uruaki ke Community Law Center ke tau toko ni koe. Ua Citizen Advice Bureau. Tēnā tō ni koe ngai office ko ia kono lalahi ko tō apere New Zealand o ku tō tōngi e taimi lahi e nao ngāra te koe. Aru ki atu ki tōngi e mata pāpaka e kore ange o mai mua hapi pāi no hino ke kono ngā. o te nofo pe o tatari o vare beku tuki mai ai ka polisi to i mo sini o ave ko o ato tohi tipo ta i ba me o fai te ko ko ta o dia ke fi mau ko tuki tuki mo ki ono ono mai ki mo ke fi mau ko ya e lava pe to ko ni ato a community law center pe ambo citizens advice bureau ke te ko ko citizens advice bureau o na o ni e ka kai ko to ape fai na mala ko to ape o fai na taia pana ka ia ki no fo fare ko nga nga au ka ke lava ko nga i me pa business ka ke lava ya me ka loya no ata taimi ya ya appointment ya lo ta no mo ki na autor wa o ka to tongi ai le le ye ka te ko bo fi mao ko ko nga la yo ko to kan ki ai ki mo te gosi ta po ka ma ko ku to kan a ki an a ko ya asi ka kai ko ya usi ka ki ana mo fuwa ai ko me alahi e pie mau ko ni ke fai no hino ki nau tolu. Tu ke he kumi ko e Community Law Center, tu ke he kumi ke Sinus Advice Bureau, ue ai pumoe kau ngā aue o kui he whahai e tolu. Uru aki, ka pao ui ai hao a fofonga whare a rea e maenga me nofu ai, o ku tae to toin ki ke aro kore to kone ki ai ki ni tohne i koe. A to taha me lipa whare a rea ko ia. Ko i ua, ki lawa aurewa ki ha kauloea te nau tohne i koe. Ko tolu, ko aro ki e kakai o hui he lea papitane ko e licensure agent, ko e kakai o si laiseni ki nau tolu, ki nau mae ma whai mo ngā aua mo tau kei, ki wha ngā aua ki e kawhi ngā kou palpare ma whai immigration. Ko e kuhinga ko ia ko e peke o se palpare ma e ko ia ngai tau whoronga. E ko si hau koe kakai koe me tonga pe mo e vanga ko ia o e si paia mai koe ki whoronga koe ni, o kulahi pe a palpare ma ia, ko ke tau whainga, whainga maari e ke kumia ke ngai mea ko ia. Aia, ko ku pou pou ura ki, kumi ki Community Law Center, ko e ngai kau tahai e o stotongi e koe anga, e kau loea ke tau ngāo e ai, e taimi lahi u tau totongi. Kumi ke Citizens Advice Bureau, kolo ko tuape u tau totongi e nau ngāo e. Pe hape ho whainga taha ia, ka pau kau pau parema hau bisnisi, pau parema ia whainga mea papoi tui tui, aru ke Citizens Advice Bureau, koe uhinga ia, koe sino ia, ke ne hanga toni ia, kakai koe ia whunua. Koe tolu, kumi ke a whawhonga loia, le lei, ke mo tau kei. Mo e wha, kumi ke a toa taha lai seni, o le lei, mo tau kei, koe ke ne toni i koe. Ke hokat le vai ho whanonga, ka hau e tuku noa, e palparema koe mi, ke te viao be, e mi, ko hausi, ke te viao koe, immigration, o ave koe ki prisone, ke a toki whai lewe lere takai oro, ke mahuinga ngai mea kehe ia, kai ki mahu inga e mea koinu kou tokanga ki ai, ko sila usi ai ka kai pehe. Si ai pehe nauna wha whaamiri, o ware pehe ku hawe immigration ni, o ta mai ke nau o, o ne oku ia, e o ware vai a awe ki pilisone. Ko e hanga pene ki toko ni, ka paure pai hau ha polisi ki a te koe, ki o matapā, pe o mea lere, pe koe immigration ni, o heke maa pahinga mea pehe. O kui ai ho totonu he lao, ki te tala ki a polisi, ko immigration ni, o mai mo e utotonu, ke urea ki a loea ki e tai mini pe, ke toko ni mai ke te au. O kwea e kau loea una unga e hoa e wa wha, a he tolu ngea ro ni mai no silani, i he lao, ke nau toko ni ki mou toru. Ta e to tongi. A he koe hau pea toko ta pe he, a no ma whai koe puke koe ki a mea, ta langi tari si umua, ke o mai mua e toko ni ke urea, ke kumi ke toko ni mai ha loea ki pe kwa ta ke te au, o kwea e to tongi. I he hoa e wa wha, a he pito e wike, mahina ta haua. Ta to tongi kau loea koe ia. Ai ko ko ngai to ko ni atuko te mo to le pa pare ma ko ni pe a o me tala bonu atu ke mo ma a le re mo ngai ha ka ko mai ma la ke mo me mai mo me a
2: fa ma la la ya tu ke te ko e e fa vo vo ngala na ri soni to po ai o mai e to ko ni fa ngala o ko ia ma ki ta to lo i he polo kalama ko ko e ko a o pe mo e lao ma lo a pito ta to fe longo aki e polo kalama hoko
3: Komo alo kife.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
3: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa. Ko sibi o nga kaulahi, e lama ke mau kei taimi ai kansa amu fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa vanu no noa, hiva ua fa fa to lua. Ki hanga hi fa matama, to e lahi ake. Ko sibi o nga kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
4: Fai ho o sibi ma amau tolu.
6: E hao ihe me li.
7: You're now listening to PMN Tonga.
8: You're now listening to PMN Tonga.

Ko tata amigo o se miniti e hongo fulu mei he fit mi he lima. Ko ta wa mai ki he ngata anga o i polo kalama ko ia aho ni pia. Whakamalo lahi atu, ki a te ngotol ko tau pene tau whi ao mai mi ane hoa ta o a mai eni ki he ngata anga o i ngawe aho ni. Whamalo foki ki he tangata eki whaifikau. Lo meri hei matoto, mi he siasi tokai kolo ia kalaisi, ai whakatoka whalau maari, ai ngawe oi ahoni. Whamaloa.

pihe kia se fita hao uri. I polgalama ko ia koristu tuku tāku i lau, pe amu hao tā olo, wha malo atu, pe fokia pita takau ola, mo i polgalama ai tori foi akau. Wha malo atu ki he koristu tuku ko ia tupo high school, pe amu whaifekau moi moi kau fononga, pe fokia kia whaifekau te vita whinau, kau maa foki ai whakafofonga lau, Nare soni tupo, pe amu i polo kalama ko ia koko e moau pe amu i lao. Fatawange pena e ongolele ia tukotoa ai ngahi polo kalama ko ia oe ahoni. Pe a fatawange ki mou ma o hai fia filele. Neongo ai alota amaki. Ia e whaka amu te tau whaka uri to kanga kotoa ko i uhi ko i tuunga o ku iai ai ea. Ko le whamore more atu ka pauna e iai ha to fatongia. E ika i tau mo lele i e fiafini ko e lele i taha pini na e whakahoko atu i e fiafini. Whamanata peta u ngahi polo kalama anga maheni ko ia mihe faleni i a wike kaha u. Ngahi o ngongo whakato ngā mo Filipo Motulalo mo nite ki he falaite. Pea pefo ke tau polo kalama ko ia i a pule lulu, pea mo John Pulu, pea ki fini motu ani, pea mo Filipo Motulalo tene. A fra o e prokalama me he taha ua i e popule lolo ki he ono hengi hengi. O a foki na angalo ai ngā he prokalama kotoa ko ia oku o atu me he tau prokalama pie mentonga e malawa ke ke whanongo ki ai pe te ke mamata ki ai i he pes i Facebook ko ia ai le tio pie mentonga e lawa ke ke maua e ngā he prokalama ko ia. Ko e tau tokonaki whakalau maari e ki wikini, whakahoko atuia e he tangata e ki pātere. Whada ale ki piula i he fiafini, e ko tokonaki whakalau maari e ki aotapu. Whamalo atu i ho omo mea mai, tau whi ao mai mi he polokalama ane o ta, te utatau atu he, tu au whātu.

falo mo e tau ko ma ki viaje ko ni i he polo kala ma ko ni e vai vai polo fola o e a ho tapu ko ni kai mi aga mai ni ko no wa ngo fu ma ua o sa pa te o tau e o fa ma lo a tu ki he tonga ko to pe ku na o fa no wa mai i no silani ke pe fo ki ki tu a tu to ma ma ko fa ma lo mo ta fa fi kai ko na ko e ngai a ko i me ngai ho ko ni ku tau ki ma wa e ma na wa mo we o me a o fa o tu a ku o mai ka ti ka to kai ki mo ai a e ko ma ta ku ho wa vai vai folo fola i o le sa parte ko i ni ga tau ko re pe mo a e ka ma ta ka tau ki loto e wa fa ta mai me halo me lau ma ri e ma o ni o ni o ho ku lau ma ri e o ku fi i nu a ki a ko e eiki ko ko tua ko ko tua ai a fiona o ko wa to la si o atu ki te ko e ko ku loto o ku una loto atu ki te ko e o hange ko ha ku una loto ki ha tafe ana wai o mamata ki o ngahi mafai mo sio ki o langi langi i e fare o ku tau hi ai ki te koe. Ko o wha, o ku mahu i ngange ki te au, i e mui tonu. Pea ko wiki ai ai a fiona. Lotonga e ku ke i mui, te u lotu ai pē ki te koe, te u hiwa ha ngahi whakasi e fia, mu whaka wiki wiki, pea ke fonu, veke veke, o hange ko ha kātoanga. Ka mai mo alo e lau maari e maani ani. Amen. Ko e sapa te fo ko e ni o ku e tau kakala no ai e fe hui kua mai. E u konga tohe aho ni e tau te fito ki e o ngoko re rei. Pe o ku tau fie mau ke tau kui kui mai. E a se su tau wangari aki ki tau tolu. Ka tau mui mui mai. Fua e tau kolosi. Tana mui mui mai. Koi mui mui ho ki ukoi ki whaingo fua. O ki a ho no pore mo no pare. E kua e piho no whainga ta a ukoi ki whaingo fua e wā hala ko ia. Ka tau whanoho mua ki he solofola a koe ni. Ka hoko hoko atua e tau wahe wahe. A koe solofola ia o e sapate koe ni e kutongo ia me i a mātiu wahe taha o no. Vesi wa taha ki hono ua fitu. Pea hiri ange ia, pea toki whakaha ange e se su ke ene ka ua ko. Te u alu ki se lusarema, pea e lahi hoku whakamamai i. E he kau mātua tauhi whonua, mo e houe iki, taula eiki. Pea mo e kau whai ako lao a Mosese. Pea oku, pea te nau kāmatei iai hau. Ka au ka hiri ha aho e tolu, e whukotū hake au me he mate. Pea taki si i atua e ia e pika o ne kamata walo ki. O ua e lau pehe e hiki. E i kai au pito hoko ha mea pehe kia te koe. Ka e tafoki a se su o ne pehe ange kia pika tuku ki mui se tani. Ko e tuki a anga koe i hoku hala. Ke o kui kai te whaka o tua ho o ngahi whaka kau kau. Ka o ku whaka tae ngata. Whaka e tangata. Te whaka whaka hange se su i ene kau ako. I longa hataha e fie kau mo au. O pau tene tuku honoloto. Gane fua hono kolosi o kaunga whanonga mo au. E koia e loto ke whakahaofi e ne mongui, o ne tukuia ke auha. Pea ka ilonga hataha te ne fuaki e ne mongui ko i uki ko au, ko e ne mongui e ka mau e hataha a maamani ko toa, ka e auha ai e ne mongui. Koe haha ane mea ko mau. Koe hala ata.
o kui kai ha mea, tene toi lawa o fuaki, ke toi mahu mai aki hono laumari. E kuo wawe ke hoko mai ai foha o e tangata, aki ai langi langi o ene tamai, mo ene kauange lo. Pia tene toki whaka pare, iai ai toko taha, ko toa pe o whakatatau ki he ene takitaha toonga. Ko e ongorerei tonu iai ki. Ie tau whanongo ki he ongorerei a koe ni, ko e hoko atu ia me he wholofora au ui sāpani kohosi. Ai e ko sei tūeni nai ave ai e si suia e ka wā konga ki Sesaria Filipai. Pe i Sesaria Filipai, na ne hanga o whawhihu ia, ai ka wā ko ngā koe hā, ko hā au, i he lau ai kakai. Pia pehe rewa, koe niihi upehe ko i laisi a koe, koe niihi ko sione pamkaiso koe, koe niihi ko sere mai a koe, pia koe taha e kau palofita. Pia ausi e nautari ko ia, pia rea ngerewa se e suga te ki nau tolu, o ne hanga whihui hanga tonu, ka kohai au i he lau a motoru. Māri e ia, ai uhinga o nohanga e mātiu o ki wahe wahe mai wholofola ko ni e feitu na e hoko tonu ai a ngai mea ko ni a Sesaria Filipai. O wei ki historia a Sesaria Filipai ko feitu e ni na e ui ko Sesaria na whakatau hingoa ke Sesaria Augustus. Pere koe empola ia a Roma i he feitu koe ni. Pea nai hoko i koe eiki, pea nai hoko i koe otua, pea koe feitu koe ni wai e na unganga whaka e kariki. Pea koe mea koe ia kutau kwawe ui a kohai a eiki, kohai a otua, o kui fea bia kasi. Pea sisa a kustus. Pea haurewa Filipe, osi koe ia malolo koe ia he lota ka great. Pea re hangarewa wahe wahe a ono kere kere o kui e ki se itu ko tetora ko hinga ko foi wahe whaia kere kere na ne hanga o ange ke ne ngai poha na ko se itu ko ni ko se salia me ma uia e Philip ko foha ia taha a he lota ka great na ko mea hoko na langai e te mipare. Pia na ia ia i pia mwe ngahi u koini o taimi ko ia kuasi ai Augustus, pia ko haa e iki ko sisa Augustus. Pia hanewa mea to o whapipi kia turewa hano ingoa i mui ko e Sesalia pia Filipai o inga peka Filipe. Pia ke e historia o e feitu ko ia, ko e feitu ko ia au ataka ia mwe masai fra politikare. Pia ko fui fehui e se Jesu ko hai au he lau anau tōru, pe koe eiki, ke eika si sa akustus pe ko au, ki te kina ko. Ka maari e ono tari e pita. Pe pe e pita ki a Jesu, ko koe, o krisi tō koe, koe aloe o tua mohui. You are the Christ, the sons of the living God. Koe kalaisi ko ia, koe kristo ko ia, ko hinga ki ai, o kui fea pe ia ki anointed king o whakatatau ke rea ai kaukariki. O toko taha ko os whakahoko, toko taha ko os anointed ko whakanofo, pea ko ia ko hinga ia e kawaisi, Kristo. Pea ne airewa koe foha koe, koe alo e o tua koe, o tua koe, koe alo koe o tua mongi. Pea koe tari koe na whae se su, na ne tari kia pita. Koe tangata ko e pita e sione e siona foha o pasiona i ho fie fia na kai ge o atu i he toto bea mo e sino ka kono whakaha atu bea te koe me olunga he kutamai he wani ai kani ko ia bea ne pehereva na awereva i wot i o whafoki he pita i he makani te wanga langa i hoku si asi, pe he kai ke tōlaro ia ki he tes, pe koe mea koto pe te ulanga heni, te wete heni, e vete ia i langina.
ko mea ko tope te wanga taofi mamani e taofi ai langenga. Na ne ave lengua e ki, pe ko simbolo e ki ko ia ko e mafai o ave e toko kaha pe ko e vika o karaisi, o Kristo. Ai e ko e kui tapu ui e ko ui ngaru ki ai. Aku sai, ko hoko hoko atu ko ne aho ni hanga si su o hoko hoko atu e ne mea panel talarewa a me ko hoko ko e pastor ko ia ko pau ke mamahi ko pau ke pekia ta ko pau e toko ke afu ni ma ko e kaukaki o tu ko e kausi u ko kausi kalai pe ko tagata tohi pe aho si aho e tolu pe to e tu uja me pekia ko i whamataa e se su ko ia feka waki moe mi saia mamahi aia ku talano ke ai e tohi ko ia aisea mea ku dau whanongo ke ai he aho koe ni se ka ofi e pita e ka ke hoko mea koe da e reiki koe fehi ui koe haa una na e whaia e pita fwe ka ofi koe taimi koe a fofua taimi eni o ku kautala noa ke e kolosi koe kolosi he si o koe a ai kau kariki kau loma koe tautea ia mate o ku ave ke kakai o ku naufaihia. O criminal. E na ea fui waha taimi na nauhanga tau tau ai e kakai e kolosi o mi mei mi ka wange au nai e ne tū o e mea koi ia. E si o e mea ku o ku whaka aluma. Pea o ku o criminal koe kauwhaihia la lahi o ku tauge tamate i nau tōlu ia. Te kuhanga lewa e pitai au i loko na mate ko ia o kuikai ke o kuikai ko ha tama fai anga hala pe fai hia se su ia i kai ke loto ia ke mate a hono masta pe pe kia i fai ngalaine ko ia o ringa e ne puna ko ia mone tao fi e kai pe ke fai fai ange ko kutuki ko he kolosi o hange ko kauwhai ia. Ko toki o sia e tau whanongo ke ta aloto a pita o pehe ko koe ko Kristo ko alo o tua mohui. Ko e vehe ui, na mahi nao e pita, halata ke ilo e pita. Ko e hae Kristo na huna kea pita. Ne kai ke uhinga e pita ia, ke ne uhinga i ko Kristo ko ia uwhenga tu koea e kiki ai ko Kristo e mamahi. Kristo e fua kolosi. Kristo e te fua hia mamani. Ko Kristo ko ia ko alu ia ke mamahi pe ai iko tutuki pe ai malolo pe ai. Na kaki uinga pe ea. Toko Kristo karu se fai. Uinga pita ia ko Kristo ko ko anon je tuan uinga ko e tui. Pene uinga pe ea e tau anga ko e tau whakau kau. Tau toi alu ko su tau e taha afe ai ta tari a ka kaisiu. Ta o tafe me tu i kwa te vita, o lere mai ai wa wai ka seisu. Ako senturi walu, PC, nai hau e ka wasili a purei, a gifei tu koe ni, o purei ka u suka. Senturi ono, taim PC, haurewa a Nepukanesa, ka Papilone, o na whakahaua na toria a Isleri. Senturi ono, o huma e kau pesi a senturi ono pisi o nau hanga o tau i a Babilone pa nau ma o pōpula e kau siu. Ai koe wā tai meni nai hanga rewa huma ia e o tuai a pesi a e tui pesi a a ko Cyprus o ne toi hanga o whakafoki mai e kau ha Isleri na nau exile koe e ki Babilone o toi whakafoki ki nau tolu, ke nau toi foki ki Isleri, o toi langa a Silusarema, o toi langa te mbare na whakauha ne mkanesa. Na senturi ulua ki rewa, a koe kauro mai na nau o mai. Na koe ni koe kauro mai ne he taimi o sesu, me aku nau sio ki hea tui, anointed person uhinga pia ki hea tui, ko whanofo. Me aku tui koe whanofo ko ia, nau pehe, e hao e tu iko ia mono fupa whai, ke ne hanga awa kami katoa, o take over, ai pure anga lopa. Ke nau hanga rewa o tu iaku tu i whakapolitikare ia.
eh? Ago mafai ko politikare e mau e pawa e ingoro ka ko mafai ko na unga mai se isu ki ai i kai tene i kuna i amate pe te na fra more more e ka unga ia hala ka ko pau ke fou i e hala ma mahe ngolosi ago na hi ume e ni na e na hi atamai ko ia apika na e kria ke mi saia ua ki te nauhanga o kika au te ka uroma. Ua, te nau koe whuko tūua i fileri ke toi tū maari. Tōu, te nauhanga ti whid, te nauhanga ti o kaui, mō i kuna e o nauga si. Whā, te nau doi whakafoki e kaua tāina, pe e toi tū maari, pe e ke ngatai e te nau maua e nonga i fileri o tā ngata. Te hono ni maare wa e anga e na whakaukau, te nauhanga o toe hoko ai umea ko ia ke pūre ai peo tūtuhua ka ngata. Ka whehara. Ko eni na e rea kua pita pe ave ka pita mawhai i he makani de uranga i ho kiasi. A kuhinga ko pita de uranga ho kiasi. A ie koe wiko o sifo ki na e na taukamata a ie uko ngatohi ulua ki ia i aisea vahe uo wa ko ai sea vahe uo wa na tala noai na hanga he, he o tua talange ke palofika a lorea ki a ka rough night ma vahe fu kongi a pute ne pure e to ke e to me e mafai pe ave reva mafai o fuka nofo talking about the office o fuka nofo reva a erokimi e ko e tu ia isileni pe a hoko ia ko e tamai ke ka kai isileri bero. Ta mai ki i Selusarema, ka mo siuta. O ku pehe peha ngai e maa ki o mai e i whiko atohi koe ku o si. Ka nofo a pita, o hoko a pita koe, ko no mawhai koe, koe biko po, pe koe biko po roma, pe koe tu i tapu ia, pe koe vika o kawaisi, a Kristo, pe hoko ia koe ta mai ki ka kai tui. Hoko ia koe ta mai ai si asi. A ia koe tau ko ui ko o si ia, na e fuafua hoko ia fui mea ko ia. A fui rea koe koe si asi po koe e kalai, a ia e kare si ia. A maari ia ui ko i mea e ui ko o si. Ka koe fui mea koe e fui mea e tolu na e ea he skola e taha, na ne tātala noa i ko hai tau tolu, ko ki tau tolu ko sino Kristo, o ki tau tolu ke kakai e o tua, kau o ki tau tolu ko e tempare o tua ho tau sino, da kone whare o ko ki tau tolu ko e saka la meta ko e whai whakamoui. Pe ko fwoi mea e wha, a ia ku kaurin ki tau tolu ki ai a si a si. We are the body of Christ, we are the people of God, we are the temple of God, and we are the instrument of salvation. Ako ki tau tolu ko saka la meka o fai whaka hauhi o kukau iai, ai si asi. E ko si asi, o ku piu ki o ko ke piu i hafu hafu whare, pe o hafu whare lotu, o ku piu ki a i he kakai. Ko koe, moau, ko si asi i tau tolu. Ko si ha, sino ha mai e lau a paula ne kai ki ipseri, ko sino ha mai e kere, fo i alu ni ka maskusi, na ka i e pa kone eke, ko hai kone na ngai, ko hai mea ko ke, fransi nga ia i au, o inga reo ke talake se su, ko si asi kona mo e ka kai kona ko ke alu ko e o puke ki nao tolu, ko au ia. Ai ko ku sino, misteri ia, fa misteri o ia, fa misteri ia, ai ka kai tui. Na koia ko tau hoko hoko atu e aho e ni, e tau sio, e whawhe uia hanga se su o talange, kia pita. Unu ki mui se tane. Ko hai huna na se tane ei, unga ko ho ata mai mo whakaukau ko e taria e tangata. Oua te ke hanga whakaporoka, ke te ka whai ngata i ai, ai hala hoku hala ki he mui ke mate. Ko e mui tangata, hika ke tau ma uia ka orewa ku tau mate. Ka iora ku tau mate ki o tau sino. When we are tied to ourselves, and then the eternal life will be. Hangarema se su o fati mai hui hala ko ia.
koi hala ko ke moi tanga na na alwai ko mau ke faia ko rosi ko mena hoko ke pita ko de finga ke ne hanga kai ke loto a pita ke a u ki ai ko ke na loto ke fua ko rosi ko ko rosi ko na talatu ko ko rosi ko ki na tolbe ke na kau kau pe pe kia pe kau si fai e ko rosi ko e fu kau criminal ko fu fa kau hia ka haka hanga e si su o tange ka pita pita o te ke hanga o o o hanga o faka o fafai ngā tā ia e o uhala o si topi mai he o tua ma aku kamai he wani ke upe kia he kolosi koe ngā te whamore more ia hala pera ke ngā tai kuawa mai a alangi e hoko mai a o hawa e sakala meta o whakamore more eukarisia he toto ka pēso ke vai o waka waka ai e koe papkai so ia o ki nau tolu o tope fau i ai te nau hoko ko si as nau papi he wafau e ki tamai mui alwe lau mare mando ta kong maari e ia ai kong atohi a koe ni ai tāri ko ta lange e se su pita alu ki mui le fai ngā se su ke te hanga ta lange ka ki nau tolu ai whapuri puri ko ia e pe ki ai ai ko te passion pastoral ministry e te talanoa ki pastoralo misteri. E ku kala noa se Jesu, dai tu o tau kono whakaha e se Jesu, dihe ka apostoloi e tohia Mateu, befo ki a Luke, befo ki a Mark, befo ki a Sione. A ye koe aho ni ia ku haka se Jesu o toi tala mai ka ti tau tolu mo tala nga pika, o o te ki hana whawhai nga ta aia aia tea. E hanga rewa se Jesu o tala mai rewa e se ta koe ti. O ka pau ke whee mui mui mei ka te au. Ni aki koe, toho kolosi, pake mui mui mai. Koe saamea e ahoni, ana tau kamata e tau lotu. O pehe mai saame, o kou whenua, hoku lau maare eki e te koe e eki ko huotua. Ai ko saame ku tala noe e whenua ki otua, e otua, ko koe ko huotua, pea o kuou Fie inua mo ku fie kau ku fie a watu ya te koe. Pene peherewa i he ni o kau fie mau ke kau passion e whakaha ia i he anga ho tau laumari e ki kau tomo e kau tisaya o kau fie mau ai o tua. O kau fie inua i loto ia ho tau laumari e ke kau paimpe ke tau wofi ki sino e o tua, ki ta wofi ki o tua. Ange koe koe laua e helo, sangato o Kustino, konga e ne tohi pa ne pe, e kai pe ke ulawa ke u maloro ka e oua, ko maloro ho ku lau maari e i a koe o tua. Ko ia uto e pehe mai e tohi koe a, ko ngā tohi ulo aki e sele maia, ko matala e sele maia ne whenga ke ne hanga o, owa pawa pe koe, mea ko ia e whinga e tili, e na hanga rewa e se mai a o pehe rewa e ia. E uanga o tafu a e hoku hāt, ke vela hoku hāt, e ke ua ngoi. Ta ko mea koku tala mai koni kone mea e malawa, ke uanga o MD au, ke uanga o koe ku mokui, ko mea te pū ton ke ufakaha mo fuaki ki o tua, as a living sacrifice. Aia koe koe konga tohi ulo a kia ku o kutala mai ka te tau tolu. Ia sele mai ia. Kai kai, maumau kai ni ka ki hanga o whai hao whilau lau. Whilau lau i o whakamanu mua mea. Kai osi ko ia mamau au pito ho loto mai o tua. O kiki ki hanga whoaki ho moui. Ai ko kuhinga kwa aku. Io lai is a living sacrifice to God. Ai a koho mo'ui, ke hoko ia, koe mo'ui, o ku fuaki mai o tua. Ai a kuo mai rewa i ko katohi ulua ki ko i sai, ko ai a ko sere mai ia, ko e phototype ia, ai ngai mamahi, ko ngai kafo ko tope, ai fuisia e Kristo. Ia kutoi talamai pe, ia ko katohi ono wa, katakou mai a Paulo ke kakai lo ma
mahanga paula o whakarato hai ki nau tolu, pane taranga ki nau tolu. Oa te mohanga ke huisia ha mo mohi he ka kai goia nofo mo mo tolu he ka whaaki. Ka mo finga ke hoko ho mo sino, hoko ki mo tolu, koe ngahi living sacrifice. Koe ngahi mo ui, ko ni o, pia karusi whai, koe uhi pe ko mo ofa ki ho tua. Te ko mai rewa e, pa mahino mai rewa e, paula, ka te kau tolu, the way that we live our lives is our offering to God. Ko e tau whonga, e tau nofo, mo e tau mo ui, e tau manama, mo e tau tūhake, mo e tau tangutu, mo e tau tokoto, mo mea ko tā pe, e tau mo ui. E ofa ke hoko pe ia, ko e whaki mo ui, ki o tua. Tō atua paula e anga, ko e te whatapou. Eh? Ko ia ku kau whanau ai, e nai umea ko e niu tangamai rewa, e pui pui tua ko ia, e e ne tala mai o ka pau ke hoko, ke si hoko ka ki sai pare. Ni aki koe, deny yourself. Toho kolosi, fua ho kolosi, pake mui mui mai kia tia. Uhe ko hae kolosi, ko e hala ia e whai ngata ia. Ka suffering. Eh? Yo nahi u whai ngata ia, ki nai ai kika, ka o nahi u bright, ko o lo to ko vi lo ga u mira ka to pe te volo de ha fusi ki ta to ke ma ga me o tua fe ma u ye ke to me de ka to ai si o ki ta ai be he ka ai lo to ko vi ai si o si o be a mo ka u ha ga ko pe ka o ka to ai me ko even the brightest we have ta ku fu ye ma u be ma e kristo e de ta la no ma i ko ho ko lo si fa ga lue lue mo au i ha ko to pe pia ke mui mui mai kia te au. E mua mua se su ka ke hange ko ko pita ke te talanga se su. Se su alu ki mui, o ka ke whi mau te ke taki koe ko whi mau koe hala kona ke alu ai ke mate ke kolosi. Te inga a pita ke ne hanga tinai ke ne avoid receiving the cross. Ka wanga se su o ka mahino mea ti tau tolu, koe hala ke mui tangatau pau ke alu e mamahi, pau ke fua kolosi, tau ke deny yourself, pa ke hao mui mui mai ka te hao. Oua te te hoko pita, koe stop on block, ki hoku hala. Na koe ai kau whai whanonga, o kua mai rewa ka te tau tolu, ai re soni koe ni kong ke tau siu ki ai. I hanga koe ai se isu koe ai whakatonu tonu a pita, i hanga rewa se isu o mai e foi mea e tolu koe tau tala atu, koe discipleship of Christ, koe mo ui whakapere kimi a se i he karistia ne ko pau ke kau hanga o tuku ato i ki tau tolu deny ourselves take up your cross and follow me koi mui mui a Kristo kono breakia tau ataina e a e kai matuo tu a koia a e anga e tau whaka kau kau mo e anga e tau toga mo ui koe ongorelei o kune hanga hea hao niu ne a ko i mea pe he mai ko dream me God ki he ko ranga ni a e visone a o tua ke mamani. Pa wei taimi ni hu kau fail, kau toai ke tau hanga mahino a ngahi umo oni a Kristo e ne ako nagi mo ne ako. Na kau miu wei e foi mamani ta tau pe o tau alatu he paua ko e kwiri ko e kasi e tō, ko e lifia, mo ngai umea pe ku tau mahu he tau moui. Kai pe he, ko e alu he hala ko e ni te tau whono ngai o mahu e moi tāngata. Pea ku tau piu te ngahi monuments, te tau hanga o ai ki o tau iko. Ta ko fei fei ui, o whango fua nai ke liaki ia, mo tau mate moi ia. Pea o ku sai ke tau hanga tukutuku atu ia, e tau mo ui ka tau kai kai se iai e mea ko pau peke tau toi foki ha aho ki he fue fue. Ai e koe nofo ia i he kosi peri ko no uhi ngā e tau hanga o tukutuku atu e nahi umea ko toa pe ka tau mui mui whaka aho ka mui mui ki he whaka kau kau pia mo e fina ngaro e otua. Ai e kune hanga pure ia ki tau tolpa mo e ola e tau liliu ko ia a tau tolu, a ia o kuhinga i a sim
o sa pate koeni. O hange koe kausio kia sele maia, e ne se koe sele maia isleri e tuia isleri, kena ha upeia sele maia ia mi he famili tui, famili ia ku no pere, pia e kake ngā kai, ka kone ha upo ia, koe profesai na ne fai, na ne profesai fika waki mo no, Alatu ai fonua o na ui kona e o take over i sleri. Pai e ngā tai na e hoko ai koe whakahe i ki nau tōru. Me nau mea kai kai. Ko kai ke ngā tai koe hibe koe nau hanga o whafisinga. Ko nau whakai kai ai o kua. Ai o kua mai rewa kai te tau tōru ko hai mea ku tau wako me iai. I e konga toki koe ni. Uruaki, o ka whie mau nai ke tau hange ko Kristo. I tau whee mau nai koe ke hoko ki tau tōke kau ki sai pare mo oni koe kau mui mui a Kristo i e koe ulo aki koe truly fascinated ke tau mātu aki ofa mo oni koe tau mātu aki e tau roto aki e tau o wa ahia tuke si whahinga i whare maaki Whainga nau si whainga tā ia. Ka uai mwe ka u tōre ke reka. Ka u kau hendi kepi. Nau tōru nau si whainga tā ia tai mensa. I he ngahi nursing home. Poe whahinga ku nau mau e mea ka maha ki koe koe age. I hospice. Kono wa ke tau mau ha urunganga o ku whakaanga whakatō ki lalo mōtu. It's really humble. E lawa i ki tau tō ke tau sio ke ngai ure rei, ai mea ofa, ngō me o tua ma tau tōru. E ngā tai ko mea ofa ko ia, e tau hanga o ngau e ao ngā kia, a ke ngai tare ni tapu o tare ni tu o mai he o tua, ko ngai ui sosis o mai ka te tau tōru. E lawa ke tau honga ia, e ke ki ngā tai o te tau pore pore ai. Ko e tōru, ko e tau kātaki, kātaki mō ni. Ke tau mātua ki komit, au pito e tau ngā ue, pe pore ia e tau whānau, pe au ke ki nau tolo un nau lalahi, koe palo pare mā ia. Ai koe young people, koe tau tupu, un nau struggle be i he nau tui. Ka pe efo ki ki he challenge ki tau tolo e ngai tau whakau kau, pe efo ke tau whaingata ia o mo ua, ai e ka kai usi tai mensa o nau atamai. Koe whā. E tau whakamore more mo oni. E tau whakamore more mo oni, ulawa ke tau opiat, o ika ke tuo taha pe tuo ua pe tuo tolu, ka e tau tau whakamore more mau pe kui, ko i haaku pe e mai e sesu, ka ke whakamore more iha taha, whakamore more, whakamore more, whakamore more, ta e ngata. Te hono ni ma, ke tau ofa mo oni. Pe e tau ofa mo oni, tau wataimi u tau Ahia tō eko tau ngā whāmiri pe o tau whanga o maheni. Mwen ka kai piri sone. Pe ho ke kau retirement home. Mwen kau homeless settles. Mana tua ki nao tōru. Ke kono whaka mui mui. Ko e tau tui mōni. Yo e tau tui mōni ke tau komite. Mwen ai mea kau mau. Alama ke tau whalala e tau. Pe o hikoia ho tau wā mo o tua. Wā mo tau Ngai toko ua, wā mo tau ngahi māri, wā mo whāmiri, ta bēho ke wā mo e ngai kau ngā mea. Ko ia e ko no fika ua e mea, ko mai ku whie mau ka te tau tolu, ke tau hanga whiu ia, ke tau hanga toi sivi sivi, whakakonsienisi e tau whakau kau, ke ko e lau o pehe, ko e tisai pare mo ni, ke me hanga sivi sivi, a ia, e le konsieni si e aho o toa te. A tau whehui ai e hui whehui e tolu. E kau aku ti sai pare a sesu. O ulu aki, o tau kalu se whai nai. A konga e tau taimi, tau tare niti, o mea ku tau mau. Ua, o ku tau tautou moui aki, a e mapurea o tau kita, e tau whakau kau, e tau rea, e tau ngā ue, a bē foki, e lava ke tau ngāwe, tau ngāwea, ke tau mesmedia,
ange ko ngai ume a media pelege nga tai lava ke tau street ke tau ofa ke tau telephone to internet activities o tau fa na kon ulava ke tau train nai e tau fa na u i he tui i he ofa ta tau hanga o ange ki nau tole mea to ton ke nau tau tau hanga leri ake ngai ume a ko ke to tonuia u ko ki whamalo i ki nau tole na uofi ki he o tua e nga tai o tata of ki nau tolu lawa ke nau spendi o nau taimi e he family i he lotu pe amoe lai u laua e ngai folo folo a hi aho toa pe o tau ke tasio ko e wha o ku tau a ko inai e tau wha nau e ngai u wha tata mo si pinga pe amoe tonga mo ui ke tau ke nau mau ha mea ke tau pe kore wha mo more aki pe ho ke tau hanga o Korea mua ke o tua, ke tokoni mai, e whamone more e tau ngai a ngala, mo tau ngai tono nou. Tau whamalo pe ki a te ia koe ngai koe ngai tāpo aki. O tau inasi ai, e sāpate, ka te ngā tai e lawa ai, e tau whanau o nau o ke si e la, to koe lau tohi wha sāpate, ka pefo ke nau feohi atu, ke ngai u feohi, o ia, to koe ngai whakataha, ai lātaki, mo tau kuku. O iai, se o kukau whanonga i eiki, a motua mua, a e sāpate koe ni, e tau dohewa tua i mo se hui ko ia, o gomai ka te tau tolu, o kukau roto kwa, nai ke tau hoko ko kau mui mui, a e whekau ko mai ku tolu pe, ringa ke ngari aki koe, toho kolosi, a ke mui mui mai ke te au. Koe kukai kua whalahe atu ke tonga kotoa pe, Gange fai tāpe, kina ki motoro e sāpate koe ni, ma ngahi mawanga peresi te moa ki ai, o whanka te motoro, mo nofo ai.

0: Pi monu tu malu ko mai ne ta wa yim ko ta don te tu lai fitu ye te mi tene ko lo te hoki ta wa kia sei pu al brain ye bram fa yatu as we nali sa tene ne na ko e pu ka na berum in lee with the weekend den e then i go in e fanatu ki australia te mati hoki ka inga ka te mi tene ko to mai ko sei pu mai tu malu mo ta la mo ta to ka mai se ka lo wa o fa me nali po te winga mo te a mo te fa ka po tu malu arts festival den e fa te po ta po tene ko te ka ke ko mai ki te po lima te aso na te fata. Whaka ta alofa tau ke seipua te apeptene. Ia ta alofa seipua?
1: Ia ta alofa fala, ta alofa tina whakalongo longo mai New Sila, ia pena whaka ta langi. O whaetina tou mu tala konei mai konei. Ia ko mua tene whaka mua tene ki tala te festival a mātou whenga me te mātou tene ne whai. Mai te, nenga amatalo i te asa te advice ta ko whano. Te whikitea, te whainga loto i o mo te tau pese a whenua. Nea, ne whai kona i te, i te, i te, te CPCC, ne, te whalefono da tō masipua pua. Ne fuli katoa palani o nako te, te aso mā sei, mā tōne te tuki mai ngaloni wai o mei te kāmatanga o te fest, te whainga mea, o te whakilo mo whainga mei te pō, longo fsero, se aso ni mana wa, tō mai ro wai o mei tea. Mai te sade na, ke ako mai logi te so, ki te so anafi. Nen se ni vai yua. Ia, ko te ea, e whai ngā mea, ne, ngali ki te whakatokanga ne, whenua e valu, ne taki vai vai, ne taki, taki lua ne, ne, ne whai, whai pea, o whai whātele, ne, te songa fua, ko lango ne sui atu ne, nan manga mo, nā futi, whai whātele. Plokala mine ave ta ki lua whātele. Ai whai whātele, oko ki te whaam te lima whātele. Te mātangi o tino, ne? Ia ko te so lua, te nane sui atu ne nukua alae mo nanumea, nanumea whātele. Ai mo konui, nukua alae mo nui, maase te kuru ko opuli. Pakaia lua pela, ne? Ia ko te so tolu, e mo ta ta so fa de la ne tokiro va iwa se ki ma fa io fa ia fa tele mi fa tele ne fa ite ka wone de la fu de la ne fa ite festival ne ala go ona go te va iwa ne toki de la ne fa ia fa tele nu fe tau mo o ni tau ne fa ite te tau so ali ma ne ka la veni go to ia ta tsini go ne pepe ia tu e go lo gro i de mania pa ona go se ka firo wa o ta ofi te vai yuga mai se mi te ka wone ne te fuke mi ta fale pakastangi o te langi ko pela si wale vale no ia o te aso anafi ne vai te pononga o te aso te fai ngā mea ne rama te tai au ki ta whaonga pakatau pakatau walo a ta whaonga tamaliki a konga ne pakatau walo fitu walu mo motfoua te lani sili motfoua e pakatau walo ia o kwa tukiei ko te mai tu ye ko fai te whakasinga kasinga nai poto i mo ilonga i mo tale ni a whenua taki tasi ne kai se sui mai whenua ni mai whero tau pamtaralo tau ilonga pamtaralo tau poto i mo usu na hai pese ala tau ne tafki ne au fie i te poto kakuna ni mai New Zealand ne whakatu olo tau taipola whakakasi olo tau mekola ni mai mla tau olo tau poto molo tau iloa i ne whakatasi mai whukiei ni si whafine mai tuvalu whafine mai whenua kola tau malanga ne pai whenua ne, molo tau mea langa. Sanga sanga tau belawa, o whakasio tau mea langa ne. Iko nga whoke ne isi awanoanga mo tino mo tamaliki, iyo mo sos tino te lai whelo ni o langa ke whanau tau loto o langa ne. Iyo mai kona, oti mai kona te... de ko whakatoka i kita fiafi dia ne whai te pononga ne whai nai whai nai siva whakasinga pela iyo te kainga te whainga te kainga te na te e nā te a, te whaitu pa mene ngali kilo ki tino a nafi ne, me ko te kainga ne, te whakatokalo a whale i o whenua moro tō mea kai, ka ko te whainga o te kainga ne, te tala, tala ka tōloa ne, tina winga e se, o pela, e o pulutaki fuatire, so siro whano kai whale soa atino, whale kai soa whenua ne, pela se whakapatino lo te mea ki te whenua ki lo tau te lo tau whale kai ga. Io lo fuo kai vale vale, ne? Ane ngani ki lo te kai ngā, te kai ngā tino. Io ko mea kai lo whakatu valu, ne? Mea kola ne te whainga te kau whata, ne? te vanga te program te fenga te kau fatta kola nei a ne fakatia mea kai a whenua kola e tausige i a ka inga ne pela mea kai kola e tuku irunga i fatta ne ti tu tau mua ne tausi mo te o te lumanaki pei ka maasima mo blaka me bela ne ia mo futi mo me bela e na mea kona ne a mene tu whakatolo a ia i whenua, mene tuku whakatasika doi taimi tane whaie ne, nā langa o ti meroko doi tu whake i whenua, e tuku i loa ko mea kaifu kona, kona ne tunu katoa ne whakatakoto ni whenua, mo, ne mai mo whaite kainga anafi, ne, te afi afi. Nā langa o ngani akaloa, whana futi e isi na whonu, na whonu ne, ne maua, ne, ne whaangai ke i whenua e anasoa, ne aviki anasoa, o whaita i polo anasoa, ne. Tā rā se ia i, Paki loa te kainga o whonu. Ia o mea kai e mea o ta, mea kai vale vale whekei, whekei pulaka, ne, mo koi sine, koi sine, koi sine pulaka, whekei utanu, mea kai vale vale, ia ko saina i mea kai pārangi, kora e, ea, nea vatu mei konei bela mo, nea la mea kora, e shrimp, sa dingo te ura fōriki, pero no se tengo para su valor. Y amo muscles, ¿ne? Me acá con la cois, ne si foki ne, ne la venia wa. An na fere. Ala se fe kaye. Y am tele me acá y de la isi, das me masa ni a tin su valor. Ah, me con an fa de fa y de fa singa na isi va ma a ba te ka o fa ka. Me me lo go toy fa de va yua, ma to la no fa de aula no fa de fa le y of na fa tin, ¿ne? Me ba me fa ka poco poco fa le. E whalei e te la lo e whai a la unga, ne? Te la e tūlanga tae mea. Se lango nātore me te lato vai ua, te tō vai ua, ne? Te la e iro atu me ne whai te la unga malama, lango nātore te la malama whai pati, lango nātore foki te whai whiau, o ea whakao te mai neia. O se su a minister, tako whakata kutu minister la te matanga luenga, ne? Tane whai minister rea. Launga faka tarito nuam sa launga faka tai ki tino, ne? Ia ko te whanonga bela e nafi o si sili ki tino. Mene ala tō manatu ki te whainga te festival, la tō fia fia kilo ki te festival. La tō manako bela e ke whai tau sanga toa. Te whai tau sanga toa a te festival hai ngā mea, ne? A o ngali ngali kia tō manatu. Ia ko ni stino i te pō kai ko whai lato ke whai whailo pela, ke tala whailo mea kai pela, ke se loka fuolo ki te whenua ke kai le iena mea kai a ke tala pela, ne? Ala te whakatau te a, te mau katoa mai te kōkinga o tino i te festival, le lato fia fia ki ki, ne? A te manako ki te isi whailo se mea whai pela, ne? Tēnā tamali pōti mai te a, bai taku aista ku ta kana ni avaka ai me kana ne aga tu kana ya tioti go fras kona fra so so atu ne tioti ki lunga itea te tu la wata to ako le de la gule fe pete malama ko avatu ne fa kato anga ne
0: Of time talanga le tri po tio te whakaapo tu walu arts festival okay tali tano ina ina utala ke mo tato ita 15 ne o mea tupu
1: Eta ngumu tala kone I tolu pauni maua atu mtewe fine, o nga lako te toi toi taimi ne kini mai ne. Ako ni lako tala ke whaita watu, te leo whakaalo fa mai te CPAG. Kota si o tino sosuani, te potuka unga mo tamaliki whakaalo fa, ne whaita na pati, me te tūlanga te ene, o tamaliki whakaalo fa, se mata aupu whakapolitiki, te lae whakatau toa ne ia potuka u whaipolitiki te whenua, e whakamaoni o sala salan tonga fiti ki te whakalenga sala lave lave. O tuka unga mō tamaliki whakaalo fa te nei, te Child Poverty Action Group, the CPAG. Pakaisaka nei a mei te whainu mela tamaliki whakaalo fa ne whaapopo ki te whaasfulu pasene. Talu mai te lua whilu a sfulu lua, ka endofo ki te sfulu walu biliona tāla, te atu whenua, e whakamaumau tau stanga, o whakafisaangai ki te whakalavelavi te nei. Whaapopo ngani takitake te putukau te nei, Lynn Amos, mei ko whakaukuatu nei a te akai ki putukau. Poli Paka politiki te malo, ki a waka te peofunga mo benefiti ki lunga, maise ko benefiti mo la tau, ko la eisi nero tau manakunga whakapitoa, ka ke whaai te foki ne fale mo nofu atino, e tai whaingata au lo tau kausakinga. E ka langa tuke ie, ko tongi o tamaliki roto ia kunga whakamasani ki whakaseai, e ko te vai tau sanga o tamaliki se tongi, maolo ki te tokta ki a waka ki te sulu fiti tau sanga. Talan mawad in fai numela tina tafoa tat whenua, ko ola tafoa ni sat whenua, e whanakalo a lasi mai se tafoa anko te netball. E whaopopo mai te tala mi te ola tō tina tafoa tenis, fai fai nga whata tupu i tat whenua, te lai whakapoi ki ofisa tafoa anga. O te putukau whakamuli nei, se tino nga fulim te toko fitu, plan ilo atu mega tafoa mo ni sat whenua e te lua afe lua sulu fitu. E tino nga fulim toko lua, te lai awhi ei, e tino nga fulim mai te silver ferns, E saina na tō whiangai ni tāwhau i kalapu at Australian Suncorp Super Netball. O Grace Neweke, whakatau sa tu maseta ko whakaleonga. E saina tēne whiangai ngā mo te Sydney Siren, mo sa tolu tausanga. O te swa toko tolu ko kawatu ki te Melbourne Vixens. E la tu me toko lima, pākua ko tāwhau ngā, ko o tēne saina na tō whiangai ngā mo kalapu i ngelani. Te la la se tala whakamanawa se ki ki ofisa tāwhau ngā mo te lumanaki tu tāwhau ngā i tāt whenua. Ia wato e tala kilipati mo saina, te potu kau whakaoko tu la whono kilipati. Te ilo ati mea whakapta ngai mo te whai ngā palo, ta ki stu langa te la ka alasi na poko tianga ki whakavai tat whenua. Talan mawa tu la whono te nei ka palo ta ki a te potu kau kone, au fia iei sa whakama fuli inga ki whakavai. O tat whenua te la ka whakawhai ngā ta iei te fuli fuli soko tena

0: kamera re kara ubara mai rana sin anna anu ko banara ni kara bo ni ka ta ho binda na ran tai ri kesa ni mena na rana sikara bo ko sikara da o da mera bukin di ge ki de mera run tai na sikara bo ko sikara da o bu gi ara o su ara ara ta bo gi amena ye ti bu si ko ba ona mena re ri kira ran ta mi mera roi roi mena re ri kira ta mera ha ko ba ye ran tai na ba sa an bo na de ye gin pe ge si na re ye gin de tai ye yo ti ki mera ya da ri ro ma ni ra a gi asan ka da ro as ba ra si bu si ko da mera ona ro ro ni ran tai na ko ron ta mi me ma ka ko ba ye ma ni ra ma ta ri ra Aki hai nā noa, ua hai en te tai e iyo. Stangiru o tamera ari karao, stangira nasi me Yesu Kristo. Oi kia rataro tamera ki saka vini na koyu, o oi kia ki sato, narang Yesu Kristo. E ngai ara ui ara saka mea. Amen.
1: Wakanda pene ni mewri tari rao maani rei. Sarimuno panara ni karapara pa ni kaito bukin te sikonga sangana. Ari sinakona Yesu pa wakanda tami rei bukin te kumye. O kanan ta mire ya suna gin ya kangai. Na ko mei na kwan kristo, patay ro kwan singku. Na ko mei na kwan kristo, patay ro kwan singku. Kita ko te mena te peristensi ni kaputan te pota ki na tayin na yin. Na narakari sa Yesu Kristo yung kaya kasi yung kumay kakaisira. Mayro na pony H. Cotton. Takawaya ta mayro ni kita tuan nabi. Kung katawrawan tuan nabi yung kristo. Then go at the yama than the pen, pa an idiot. Parida manida. Sipin in the day of a mighty clean the pen, and the sincere swiss tangida come in the big door. The poor rain at tangida no poeta, and generally young and a sinner gay in the big in the gay super school. Then a karate mapuin canoe book him or he book you. Take a papa and a tangida is a canoe book him against his papa. Aki te pai a kona ni kara uwira na o meru ni te aswa. Uri ngu, tangira ayo, te kona ni pōgu wanda tokua, ana kame ngā ngā te wan nāde, ari kataya ni kame meru ani me kinan, ni kina ati meru ni te aswa, ni te mataki wanda na kona kai. Te tako rasa kame awe Yesu Christu. Mūria, ai tiota, yasa ni kate te tenda ni katuotu i kukumi. Kavenia te sira ke wariri ke yo na koi mu. Na kona ni katina aru nara makuri. Na kona rasa kamea wa Yesu Christo. Wa te kāngai. Te ikara kawaiya ke sikuna ni kawa iya ara usu. Roro ora. Ara kairi di pei. O kainda di kira. Na kona rasa kamea wa Yesu Christo. Te ikara kawaiya ke sikuna ni kawa iya ara usu. Roro ora. Ara kairi di pei. O kainda di kira. Na kona rasa kamea wa Yesu Christo. Eya, ite saanga ki kawai ege yesu konani koroi, ni konani koi ege ara usu, rororo, ara kairi di pei, kainda di kira na kuna rasa kamewa ege yesu. Naruan to wana, te kain usu. Sa te pata kain usu kun to wana tiang, ite kawai ege yesu konai ege ni koi ege, rororo ki kainda di kira, ni kuna yesu pa wana tiaga tia suan na koi ege, ni narako kia ni kona na ngani e te whakau e koro roi. Na koi e wha konga ni kona mea ua kina ki ni koro i nunu pungi ni mea ui. Taka uoua, o si kum kia pana sin te aswa. Nte pai para nte mea te mea sin na na puki mea tai o ma koro na ni mea ua ki kuna te ti mea mea ua na kum te pi mua noua. O e ta. Au aki ka ura te pe au meta. Ni ka aki o ante pakisi. Nen, a kaa ki oani nen. A i ura na koi oa meta ni ka penea, a kien te aus. Un na koa si e ni iwata, i meta i oa meta ni eru na i kai. Pana no uri e mi makuri i karo roi, o ana ni pata nem ari i karo wei ei. Te ki wa iu, o se suanga kiei. A se na koa si era oata, e se na koa si penara mea nuara ta meru. Dinara te atin, ora makuri ni pōpō ki no koia kainda dikira. Angana skarau a iwa no koira, ki no koia kainda dikira. O, anana kataia, ki ni karoia ni miau ia, ki inan ki anuria makuri kara roi. O, ika ianga ki sikuna ni karoia bukin ka kukurinta mera dikara wa minasina Yesu Christo. Tari ro maani ro. Tika kouwa patame ra rikaro me nasina Yesu Christu. Ameo. O atangiri ro. Masina waya ni kakorui bukina antani ni karuka tepun. Are Yesu Christu. Pero akira tuan naadin. O na meteiren de tatingani ra no. Masina na kwaino. Sina puwasi ro. Nete kukurui. Pena ki ngaira ki siro wana wana Christu. Osa giro wan si ngaira. Stangirin kami, kawayo, ananta amiri, inda meron di pungye, iwan nasin na Yesu Christo. Amin.
0: Tamarari karawa, skarabako skata, wibukin marira tarira riyasan katawrawa, ananta amira, di pungayo. Skarabako skata, wibukin tiriri yasi ure yakin, wariki bukin ti wangkirio. Skarabako riki bukin ti tamdi yara yuri yaskona na mekina wawan ya tiriri. Skrabawa skaida wari ki bukinda me arwan ci tai. Tai yo ta mera ris ne mga tauro en roko yen to kina raha para para. Sibu sigo ba ona khaba ya ira. Nikiran ganu an ci bunga yo. Khaba ya ya ma ni ra tari ra ke na mga tauro en koro ya ko ngora. Skrabawa skaida o sibu sigo ta mera ba. Kona mene re rigia. Men ga khaba ya ya. Mene re rigia ma ni ra tari ra ke ngora. Ahon kona an deki na pata sibanga tabi wa iro ya. Awangan konan mi awakin na pe ni mi awi. Mi na ira riki ya maani ra ta dira rika ki a kaina noa mi bubu oki. Stangiru wa tamera re karawa. Stangira na se me Yesu Christo. Ika ra tara tamera ki sa kain ira iai. Ika ina na raka para para ayo. O ni kau kan iai. Para ani kiri pes. Awa ika ira ki sa ato. Naran Yesu Christo ang ira wada sa kamea.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori, men banan Kiribati, mei Aotearoa, naratapua iyo manukau, tamaki, makaurau. Rami aria, mga te imatua na ben, tauroai, ni ka meroro in kami, ni ka kakiposu men kami, inanon te tairi ka iyo, eta meroa, ngai tato ni tatayo, au ami producer, are Charles Enoka. Te taia iyo, o sanangu kure ni mga tauroai, ronin kami, nanon na mi wike na iyo, ni wawo in kami, ni banani kiribes, Naro narkota tane yei, o ni mga mawa meirarikim, narataya re jau wawan takaranga ina, ay maira, ay yo. Kanon ng program da dairi kayo, ari apun san katauroa waki, takakarabara pa pa, ari kaya ni meroro me, te menna de teinay, te aine numo, ki te menna natapu ay Australia, ni yei represents kiribas, na natapu ikikei, o sinang kakaitaw pa, ari kaya natay, ni meroro me ngayon, ni kota na churni, men sipaya, nakoiran da dairi kayo. O wayo, kona ong rayan nanon ti awayo te awa tebu iner kak ay ere tay na anak oke miyeng yan nani o yay nebe denan katanwa tay katangirek kano kwa kiya inanon ti kong rayo o tay mamani nga nebe health talk kare sinama ako aki ibukin ong ram ko ede sa ong ram ni bonnoy nam dede ni kiribes ibukin merurung im kade matuan te merurung ki ibukin dena nora kita pewa ke yon ni bonnar dede ni kiribes miyeng yan nana o sinarisin ako te sa ong ram ke sinawa akin ako nam ko ong ram yu o sabon tepe kate panan ka kaitaw ni ka meauri e amay turuturo men naratapu ayo kaya mo nan nroko te sama ya saro na ay bon si rawari gide bon ke o sa to karate sa menanon te wiki te spring inanon

0: ni te nekane meroro ki tō nekane neka karapeka ututana me te counselor e san trainee ki me neka tana ia ki puken tari te itirayu te itapara rita ki nekane tanampan tō wana isua tenua isua ko koran tara poni e ka poaki ke kana wam tex tō wana isua tenua isua au ki wapi mea wa teoa e na pangane the lifeline te tarapo namba ya ke wanua akea ni meua awa tenua tenua ni meua awa te namba rikane ake wanua akea ni meua awa tenua tenua ni meua awa ke apan tarapo na kondara kai ake ruewa ponio on Auckland ni meua uowa ruewa te namba rikane ake ruewa ni meua uowa ruewa ke pantex akangai help ke aua tenua ni meua isua. Kukona text o antara poa nagoia, nita taina para kotaino noia, kita anta taina para kotangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukona rita ki mea kangai, akia ni meua ake wanua, wanua uua wanua, wanua onoua ni meua tanambarikan, akia ni meua ake wanua, wanua uua wanua, wanua onoua ni meua. Ipukin the youth line, aga mora ngami nita ki kain teru nikira kito ngami kito kain the youth, kito ngana mpun kio tangiri ngani meruro kina ayo, amka nganga kito pukam akia wanua akia, tenua isua onowa, onowa tenua tenambarikan, akia wanua akia, tenua isua onowa, onowa tenua, kia kampun kona antiks, nakondari, uwa tenua awa, ya ki kapuwaki. Ah, ibu kita ibu bapa kita nak kita Samaritans kita atau orang kita nak ibu bapa kita apa? Ayah nampak aku nak dekai, akhir wanua akhir isua wanua, onowa, tenang berikan. Akhir wanua akhir isua wanua, onowa. Awak kan itu bawa tenan terabon nak mohonan rita kita kau ya, pernah kau bawa kau, kau mohonan kau mana na?
1: Iron, toh ben tahu bahawa orang kata ina kau kini kena iron tak sik. Minta kanga ena kau minta kau korona kinte mani. Mereka kau kanga ipa tak sik ina ina nanti tak karo mete mani ti online. Nako ya ada intro nikiraki ya kirang kaputa, men nak kirang kata kini pe. Pa ekonan dekin terabon nak ia kantan ngakina. Eko nani kasiki ia men kamane ia te ai nako iai tāpo nako na kia te tai e yaka peyaki ai opon te kānganga mina. Naro nei te pupusi te mane tau api te tāra papiria ke sui an ta kākaro a iu nepe te wana te wāki e urua aro ia iai. Ke te petai e pon naki uko nani na tāki naron a te ai arang tātangira te kan sisuko nei aru na kia te pai e yakan karo aia o men na kia nanu ia ni kan ta kākaro na kia ta kākaro are mēmete nanu ia iai ke te sports ke tau a kia nanu ia ni kan kawaria ke ni ka kaisipo me roro ia. Iko na nebe kana arang bebe te kan taka karuna te mani o men ka gairi na ko ia roroa ia na kon tangiran taka karuna kin te mani na kian yang wan irau e bene pukin tangiran kan karekian ariki kanikina te peu ai kai ariai na taaki pa ana tutohuaki kinai kanikina o atai kawai me arom ni kona no puoka ta ka nga nga iyo pa kana ko atai ka ni kai kona ata ane pe arom ni me roro a kina ta ka nga nga ei kina ka kaya puoka kawara safergambling.org/ you
2: pia men kira pasi waya kina kana kwa nte kana kwa na enti aro amon te teme aroa kana kwa kwa kwa wapai uro kwa kiswa nte makuri o tangiria ni kara kwa mtang tang reita ki mea pia men yon te namba ake wanua ake ake isu wano wa tenua tenua awa wawa ke email na kon complaint@pmn.co.nz kwa mnuko na ala pan reita ki mea the broadcasting standards authority te namba ake wanua ake ake tenua onowa onowa rewa onowa ke na kon na ya website bsa.govt.nz aria ni kara kwa kita yon tang tang wabu ita pong men tatai aria kana kwa kia ita kana
1: Tararuan merurungim me meurim e kaina nua te poutoka roi e yonos. Awane kona kona ni ka hoa ua nte fono. Menna na po e kame te roi i pukin tararuan merurungim me kawakinan wim. Me merurungin te yango ke te mental health. O waki me kakamakuri ni ka merurung o waipun poutoka kin dosu. E rang tau roi te fono i pukin me amotu. E tau roi ana i pōpoki e yonus e ka i bukim ki ana pautoka e ni maangana yon Auckland mea Northland i bukim ngana kukaina no ia. Tarapuani ang kai akia wanua akia fono fo you ke akia wanua akia tenua onoua aua wanua ke kawara ta fono dot o tararua akin merurungim pon anamuane pai te fono.
3: Kopi koko. Kamano ana se marina no pirito mentiora kin te flu, ntain te kamai trotoro ayo. Ngana ko biko ko, a e ki kapoa ki te flu chap. Tete ana ko nam takta, ke tapon nana ipai nara ki, ke taraponia, a kea o anua a kea kea. Ono wa tuana, tuana, tuana, tuana, ono wa.

0: Maori Maori men te konari espana ko ane meiron fata ruatameki e harkoira naratai te bewa te miniso e te rane beti awa te puina o sina kokiri ki te bewa te nan katanuata i katangira kano kwa kia iyo o min katanuata ane kuna ngo ngrayang kani arame roro me Mrs. Summit Kiribas 2026 kana kam tokuba kam makikinani ye ngayari tunin pa kam na ng rai ane tabe wate minis mang kai imin tabe wate nan katano tayo ane ng kanar men roras ko roy mang ay nanun tayri kayo ane na mangari kayo ung ram may yay ibukin ung ram na kondam ko ang rayo panan kiribas may o tiaro anusi
1: you're now listening to PMN Kiribas
0: irom toko ben tago bawarang atay na ko kini kina yaron taka siksik metaka nga nga ena ko men taka korona kinte mani me kwa ki kanga ipa taka siksik na na inanun te taka karo mete mani tiyo online na ko yate indro ni kiraki ya kirang kaputa o men na kirang ataki nepe pa ekonan rekin te tarpon na kia kantan nga kina e kuna ni kasiki ia men ka mane ia te ai nako iai tapo nako na kia te tei e yaka peye ki ai o puan te ka nganga mina. Naro nei te bubusi te mane tau api te tara papiria ke suian ta kakaro ayo nempe te wana te waki e urua aro ia iai. Ke te petai ia puan naki kuna na taakin naro a te ai arang tatangira te kan sisu na yaru na kia te pai e yakan karo aia o men na kia nanuia ni kan ta kakaro na kia ta kakaro are memete nanuia iai ke te sports ke to a kia nanuia ni kan kavaria ke ni kakaisipo meroro aia. Iko na ane pe kana arang pe pe te kan taka karuna te mani o men ka kairi na ko ia roa roa ia na kon tangiran taka karuna kin te mani na kian yang wan irau e beni pukin tangiran kan karikian ariki kanikina te pe uai kai ari ai na taaki pa ana tuto huaki kinai kanikina o atai kawai me arom ni kona no puoka taka nganga iyo pan kana ko atai kani kina e kai kona ata ane pe arom ni meruroa kina taka nganga e kin ka kaya puoka kavara safergambling.org.nz/youth
2: Ko pesen dava New Zealand on ne i bukin nam pouto ka teme tuan nakon nara ko angora.
0: Tararuan merurungim me meurim e kaina nua te pouto ka roi ayonos o wane kona kona ni ka hoa wa ndefono. Menna na po e ka me teroi i bukin tararuan merurungim me ka wakinan wim me merurungin te yango ke te mental health o waki me ka kamakuri ni ka merurung o wai pun pouto ka kin dosu e rang tau roi te fono i bukin me amotu. E tau roi ana i popoki e yono sei ka i bukin ke ana pouto ka e ni maangan i yon Auckland me a Northland i bukin kana kukaina noia. Tarapuni ang kai akia wanua akia akia fono fo you ke akia manua ke akia tenua onoua onoua onoua aua vanua ke kavara tafono dot o tararua kin merungim pon anamone pai tefon kame ore besmen pmn kiribasi serang lu korei ndo ana kin tete yairo narairua men nana tapo yo sterian kaya taurai on ku korei ni ko ata mata na pera kiribas tu popoto nana tapo geke do wana takapo a mrs summit 2026 sina bus maya na kondam ko ngrai yo on meni meroro men ngaya kampuni ben kina ke no no ria me vona yon aya social media ne content ai ka mais sina wa kina ko kona me auri o korapa nam tai spaya ako spaya ang kain tatai ayo me arata nora yon PMN kiripes kona me auri riki o kota yo kan ka para para kona koi arata me tako arata nora ante tai ayo welcome to PMN kiripes ko pesen daba nam tai
3: Maori, Maori, BMN, Kiribes, yang ngayon kanya pun araw ni Rose, kay kinakakin na uso Watapa ki mahuri yai ni Sandy Rose. Ngai pun te yape meme ni kakaya ki te yarure te ino kunau ni kakaya kenate. Meiron senau. Ibungia ki tarawa, ibungia ki tangintebu, tanga rwabwa rwabi meni meawa. Ngai yamena i Brisbane, Australia me kaina peu o nasira women. Pun tene bi meta wana uririki ni meawa.
0: Konang dapa Sandy ki. Oh, tell us about sinam rio konan just introduce a mom maybe for the ones that akan kina konen namrare namiteran kiribes.
3: Oh yes, sinam kan ne pon women sinam. Oh, sina wari bungi ya yarana ni te pak te ya pe meme ne ka khaya ki ne ye ari to pai ne to sira ke kain na pe meme ta ri na khai ke a e yang na khai pun kain ni kunau a ape meme a warore a to ke ra una de
0: e pene ndiga ya kikinari ki a kain ti trari tan nora yo nara platform ma yo pe men gibes o ngin pes ndaba me a bu mem family ka e kona ndiga mtai spaya ma ngairen me roro me ko e ko asnen ko gore no ka ko ko te pugen na bera gibes na mta bo ani yo steria tell us about more the program ma yo the Mrs. Summit 2026 trana de Mrs. Summit 2026
3: So the Mrs. Summits international ponte khanga ponte the platform mari ikorowa ki bukia aine ke aine re akhanga yeya aya voice ke yeya purpose ne kaniko I mean karpara te bure yeya na noya ne kaniko ata aya skill ke ya tarina oniko ata ne pe panaya ke ayo ire ke re ke bukin Ohante tenan na pesa honan na tonga pa ngai kanai represents kiripes no hota pa nau no hota patera kiripes na honan po kha ki ai na hakin to tere ki to to nora ki akan tenan voice are konan raise up na konan dinan na ki iro yo antena ta yo on honan ni po kha kha tera kiripes
0: o kona ngda pana no man kai ko kona ndana re repa pera gi bes ye on ko ta ne pete tena ni shoes e ka sina kona n kar gi ra ke ye ye pera gi bes ri nam ta pwane yo steria I'm sure there are a lot of opportunities there ke an ordinan organizations that are maybe able to help ke tena narendra ni shoes e ko mention no tell us but ra ran gas ka ke na nom no the program ayo how does it start?
3: Well, we when starts men ki kangan ki yatai nai ne ke starts in the di ki wo wa tanga te bi me denu te tai yo are man itahan ne yain te the Miss Universe o hina un lurenga te tai yo pa e ara are e moan ya Miss Venezuela o tena yo itara yo ngai ro ka ngai pun te encho ne nam putun nai ne ki mesak si ana putun nai ne me ana voice ki ana tare na re kona nda na re inta pe ki ara ki o kona nda na re na sikana no yete te puta no meta panin pe inspire o meta ki meta ku ro na ki Ayare, erikine mwana bai bukin nanona o ana rana ana passion. Ayare, yara ngangi me takun nan de tayare na ngururing nga ki oi e takun na khanga nga indikin na khanga na ba ngai na khabos giro ai ki mere ai kai yang ore khanga khanga ai rare khanga a ki roi konani pain na tera ki de pes on khanne e yang I mi nan khanne to wana ne khanga pun te pai na nge yang wa yan au makurin dai ka na hote tomorrow ke te modeling are ngai ye ngai ro te bi ka opportunity ke ya ro koi kai ya yein o ya swanga khain na te I kan moro ngai ya aketa khanga kona wanna follow them dreams kan nga yan yeri ke start na me kan the modeling o yaro kon the international modeling are nga yai the patients and kai
0: that is so amazing to hear kai yan are rar ba bum na support ke nora na no man yo ori ke kai the now that you mentioned the model ke yang yesa nora most be where ko some tiranaria modeling mena ko ran tell us about ani
3: Yeah, nanona au makuri ngai ngai pon gandi kiro ente the supermoro ar khari ari yon ari kike me away chenta aren ki khara wo roin swangai o na start me kai ke na start me kai pon na ki ke ra ki pasa khari yapon yapon diki nen moro nto in kai ne au ninga apong ne ki ma ya rang kai au makuri ya rare kangai menan tenan to commercial modeling ere kana tenan tv tenan ads kan ikonani mena yai ikonani mena nana akin the background ta koro pirim ana au makurin kai ke meri ebon depends on the ta kampana te terana ari te direct ta koro pirim ke to tenan brands pare kana pun kai na noa tete ya yo are te wa look sa yo anka na ngai are ka makori mere e yang kanga an mo na ka yo makori ke yang wa ke ke ra ke step by steps baby steps
0: ko era de sigara para para ke pa te tabo e ko na ko you expose ki the best there you bring ki the best along with you I see no no rambosa we are so rana de sinang kasaka gine na no random story ya ko ho gamena ko tapega na pa a pa me ki the best da ba ke ko ko na na ko ye nam nam rana de no modeling journey career on ko ko mga mena ko mga togara de Mrs. Summit 2026
3: ko kan mane veran kidi bas kon ang pasen da fan nano man yo ya rare ninga de Mrs. Summit 2026 en abun de en a start in 1 November na nasina na nona pon mara apon ke na nona 1 November ni me wo no wa isu wa aite arana pa te coronation night ke te the final night an nang kanare en ang nakon ya ite
0: Well, tell us a bit more about it. Tirana tinan categories, kitanan tinan paya ke kam nagaroy in the program ani. Are there prizes to win? Like is it like something like the Miss Pacific?
3: Te tahanuanga te buina tianga iriana me te amakuri kanga ko kona kona nda na re nana ana kona nana iko pa te samakuri nke na kakin tena nda tena kampana ki a bubura ari anga ya na kona kanga ya te facing ke irin ta kampana an ke toa te industry an to wana te ririki angane ikane re ko kona ni popo kine na konta antai ro konori ka ina nan tena na pe ko travel ko ang voices ki ka nga khan ante the price ye ki to the purpose sa kona na tonga ye
0: oi nang nang sigroy mi mena na mi program man the back to your modeling career for those that are mena are ya to ya wana pe yo te drana me advice na ko ye ki to drana steps ka an goroi to get ready to get there
3: enang enang sigroy kana inkero ko ya ngoya pa kohan digi na no moros kona ki taraya pa to sita button nine ke to hat button mane e khaina no aki ke sa ke pa ponin ko e te mane ngai ya kona moro e kona si irian and I dekei rom the hope o kona believe in yourself e kona ne ndeke ke mere kona rare kana ye mi ai ya kan sisira ha kona nswa ngai ke pa ngai stars o ya bon stars nenen Nene nang kabena mane ki o inanguri nga ape gai. Ongka ya tandika kwa itakui roere ke ya kiri na nun nare mi ya bon na kone. Ayare. Akona kakaena ko kien kain tae ka ya ipon te kuku ke to te chat TBT. Me e yang ari rabatan ke te nan inu siiran ke to ikai ke to i Amerika. Kakaena me ngai rou e roere yare kwa ta te tera te moro e kona kona na ko ya ekipa ira wata ya kakine to ne kakin to kona minen to komesho te kona narin kente TV ke te ads ke to ena ri ya kona ri ro ina taye patira e kona apply na ko ya pare ya ipu akhana o ya ina pesikiro ina
0: Now that you mentioned yeah, wahagan ng iskiroy na chalas ay denan danare iskiroy nti the industry ayo.
3: Nanana sigiroin apa yarare ngai yarare the more stike ngai te teine num o hain tier o te kiri besena khanna khanga sinang te yai ke rapatar ngai yare ngai kana ya apply o ya bungo ko sane I more stike I nan khawa ki rapatau para patau ana tempora ta me wari karawa o ya khonani karawa ngai yare khanga ya kuri ka nga re ken na umakuri Nangai ro, it hawa the dana opportunity, but sexy tokunikai, te te mama ki te sun class teira enang dawata me apun na koe man an kan doiro ina kan apun nam belief ari kona kona apply na koe yai stay on it kona aki mga ipisa kan ne buwa ka kana payeri akona nanganiko te payeri kukonan koro e sinarabe tamim na kakine e ki kito sa sama tonga pa kanga kuaf pepihan kita ko ko tarapatam ki mari kanna na song kan ko ro wei sina ka kira ki abu mi ya ki kan ninge ano ya ya khara ute ha ya khona an karo an ya i bua ha kan na to bana pa tanda vera de anga khona a kha maruwa ko ke a khona kha maruwa kho ra ve ta mem sa ki roi o inanom ma ya re e kha kha wa kha re kone rare ina yiro rom tai na khone e khoni me kina to bum ke manem ke tarim ay na kona ndo anu na na nam tai nda vita ni ya are kore era via ke ta ni
0: kone ndara ban met na met vai so sai kan o tirana re fo de Mrs. Summit 2026 ke re ko san mention tiran out a tenan tenan kanwa ngai kan me tenan purposes are korawakin da pay ye tenan journey kore what are your hopes for this the Mrs. Summit ayo 2026
3: my our hope on ayo bukin the Mrs. Summit 2026 pa na inspire tenan women's ke tenan young generation pa anakona ni ye the courage na koiya ndan are ndoko na re yon ake in pana kona nora kaya tare na ana kona nora kaya hate o morara di poni ngai ya ke pare ngai ya ay ana ana wota ran na tera ke o ngai kan na wo pa ngai ya na inspire ake on na celebrate ra kaucha para kaucha inang rich in a lot of resilience ke sinang go to a lot me ahana ka anong uraya ki ke John na pe apani no pundari kina pundam story e khakhawa kina pe na ngoraya
0: and how many contestants and so far na meta boan
3: na no na no division the misses so ngaira tanga ngai ta tanga
0: and how's the journey so far e what I'm journeying
3: in ang kanga e kanga nga pare tirana re pai ka bo wiro ke te ka walk te tein pues yang te ke wo ke nang kang hang o bunti ta kame te pai ma kha pare ye ra re na na ri en na si tara si ta kapo si gro men na ri en si na nu kona na tara outside the box na kame te pai ne re si na no kon te box ba sa si ta kapo si gro ai me yang kai kang a ike ke ra ke ta utana na na ke wo ka wa ka me te pai o bun au ka tau roi ira rikina ke tai pio wane pe ea.
0: Tu koneng dara pa nang kegeia ke ori kin nam brave free ere ko kwa kwasa the courage that you bring with you ni ni kwa ta matani kiri best in the Miss International ke I think you may be the first one to compete in the international level as a Mrs. ke kai kwa kwasa the Mrs. Summit 2026 kwa rawa ki kani Australia and from mas ngaira sa katoka ambao di maori iriam taina ko tirana re tirai o te tabo ma nam journey ai yo o nam journey ne pare te modeling nam modeling career o kanang best in daba ni kwa tan madan na bera ikiri best kani ya iriki meirom ya ngane ko te tai ya te mea roa yo pako ka pepe niya
3: ai enang dara pa ngai ro au ka pepe niya ndeha ai bunte oni mekinan ta mera rikara wa ke wapone ngai ya te saha koro ibuki ni pae ni ka pepe ni o irarike na kona pun rana are kuna oni mekine ko ke ya kuna kain tua ko o kana ko korina no ni ka nga nga no nam am cheni ke to ina no nam ko uru are go ko yang wa pu pera ki ta ta ro ki o pun oni me kin na pe na pu ki ko an ki na ko ro wa ne ta pe m ne ki oni me kin ko ma kuri ya na te am ko uru an pa ko na ro ko yai on ka na ko ro nam ko uru an ta i to ka re khwa ki na ta ta ro te ta na ko am ta ta ro te ta na ko kaka te takaka pai ana tene dikin ni paka na ho emike ngai are oni mekin nan tai na ko o hope for the best
0: Sandy Rose and I'm day you and family. Thank you so much. Kam pasendapa na mita yo ara kakaitaw ay man the best. Hopefully sa mga rikar tayong catch up na next time ki yagi doto kita de nanun kan memeroro may ako ng pasendapa nte day you kayo kasi anang am tayo na kon PM ni kiri pas na ko yar tan ngora rikay ibukin nam journey ako koroy ako ko kante ibukin nam apera kiri pas nam tapo ako mina yai arigay tariki yo tikroy me na mita po.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: pia mene kere pasa waya kina kana kwante kana kwa na entiara monte te mea roa. Kana koka ko wa pai uro ka kiswa nte makuri o tangire ni karakua mtangitang. Reita ki mea PM mene on the number ake wanua ake akea is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ana pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake akea tenua onowa onowa rai wa rai wa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Hari ni karakua ki te yentangitang wabu ki te pung mente tai are karakua ki ai te kanokpana.
1: Irom toko pen tako bawaranga tai nako ke ni kina iaro ntaka siksiki. Me taka nganga e nako me ntaka korona kinte mani. Me kua ki kanga i pa taka siksiki nana i nano te taka akaro me te mani nti online. Nako ia te enduroro ni kiraki ia ki ranga kaputa o men na ki ranga taki nepe. Pa eko na ndekin te tarapuan na kia kantani ngakina. Eko na nika siki ia men ka mani ia te ai nako iai tapu nako na kia te tai e yaka peyaki ai o puan te kanganga mina. Naro nei te pupusi te mane tau api te tāra papiria ke sui an takakaro. Ai yu nempe te wana te waki e urua aroia i hei. Ke te petai e wana ki kona na tāki naron. A te ai arang tātangira te kan sisu o nei aru. Na ke te pai e yakan karoia o men na ke nanuia ni kan takakaro. Na ke takakaro are meme te nanuia i hei. Ke te sports. Ke to a ke nanuia ni kan kavaria ke ni ka kaisipo me roroia. I kuna anebe e kan arang bepe te kan taka karuna te mani o men ka kairi na ko ia roroia na kontangiran taka karuna kin te mani na kian yang wan irau e bene ipu kin tangiran kan karekian ariki. Kanikina te peu ai kai ariai na taaki pa ana tutuhuaki. Kinai kanikina o atai kawai me arom ni kona no puoka te kanganga iu. Pa kana ko atai kanikina ai kai kona ata anepe arom ni me roroa kina te kanganga ai kien ka kaya puokam. Kavara safergambling.org.nz/ Tararuan merurungi me meurim e kaina nua te poutoka roi e yonos. Awane kona kona ni kakoa ua ndefono. Menna na po e kame te roi i bukin tararuan merurungim me kawakinan wim. Me merurungin te yango ke te mental health. O waki me kakamakuri ni ka merurung o wai pun poutoka kin dosu. E rang tau roi te fono i bukim me amotu. E tau roi ana i popoki e yonos e kai i bukim ki ana poutoka e ni maangani yon Auckland me a Northland i bukim kana kukaina noia. Tarapuni ang kai akia vanua akia akia fono fo you ke akia vanua ke akia tenua onoua onoua onoua aua vanua ke kawara tafono dot o tararuakin merurungim pon anamuane pai tafono.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
3: Tarangin pongana anareire ina sembanga ia pon kapayana inanunu pongini meauna anakontai kanaruko. O te kapeni enta meroa ipukin boka ia pa ena korona penanunda iaiu. Pon men swanga ki ia pa ananakontereire ni kakatopong. Se pene na taia pa ina non ririke ka asan nako. O e ua ririke mai si ate e ka ana anako ni ka ea teriri. Se naka pene anonora. O ni ka unga ira ni buo ki ana sera. Pa ina nako roa i aronda i reirei pa anako na anike ke yaki. O numa yaki na te kapaia na kontai ka anaro. Puka nasim pa ina nako teriri ni ka topo.

0: Kona mewn gyda sawra mewn bwna yn BM yn cyrfa sy'n mai New Zealand. A gael dweud yn yr oro lygi sasan gyda rai bwgyn ddim i ora yn ddai eio. Cie mei, o stawr rai'n gami yn Garden Roni, gami yn ei tadw ni o Dyn Charles, BM yn cyrfa. A gael dweud yn yr oro. Kona mewn. Is that the National Party in Promise? Ba, aki e te tax e bō, e ina mga koroi ang anaruna pa. Yokira ana tau teka boni min te mga rini rini e tāpenga ki nonte na makaina November dirika yu. Ma yeki te kinna ina kira ki maisin te tax e wa aki inte tai e. E tāku te Prime Minister Christopher Lactions ba aki e te tax e bukin te pet tax, e pink tax o nakina pa kira ki te fuel excise tax. E tako te reipa pāti pa ena o ta tipita ki a tamaroa no kon kaupa in New Zealand en te ririki o tanga a tenebui. Mem te roro wara sikarekea a esa te reipa ni kosa na koa ana fiscal strategy ki ena ka indipere ni ka matua a iei ana perita pa ena kera ke kaupa in New Zealand te ririki o tanga o pimeru ewa a o tanga tenebui. Me e tako Christopher Ickens pa ena makuri korakora ana pati ni get the books back into shape me enaki korawa ayo ni karawa wata arun kaitarante meau ke ni kamea unai tina anu makuri. E tako pa e taurai ana pati ni karikira ke te meau a te pai e kaina noi a te inusinan pa ene merung ena korakora na pa a ni merung na pa tapon no noraki tāpon reirei, tāpon makuri, kei rake na petara pekau, te business ni karawata ari kei rake te kamakuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana kon te bird flu, me e wate reke rota ki amata pun menta kanga ngayo. E tako te roro ba e aki, e ki tai esa kunia ki te katenu an keisi bukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inontui kayo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te karara me pas tegan te keisa te pendikin te teio. E tako te specialist te bukin the human trafficking mei Amerika o ni kaunga ia na pa amata pa te makuri ni ka pona koi ai nen tonga pon te makuri ni ki moa ia amata o me ni ka pona koi ai bukin te mani. E karuringi e tani karike rono a kainta community si an tonga pa aria intara dararoi. A nori a pa tanya ni po sa ikasan loko pun te makurin pangamata a nuru ana pa inoamata ntiamata. E taku Dr. Morgan pa te makuri hei pun ike muaki ni inoamata ntiamata ni karike mani hei. Ata benka ini katapani na yaugo ke a kakai rongorongo Brisbane men te ape te Cook Islands yon te pimerwe wo mai sintanan packages e ikane mekina ki pa tanya ni cocaine ari akoro noran na tismakoro misiaro. E tako te rono kasi karakia pa akunia ki te nani pea ke ikai zuhurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te mani New Zealand mani te nani koki na ikai gana arano pa akabona koki. Esa the Education Minister Erica Stanford ni busi maya ana pautoka te leipa pati ni ka patan te pira ke te tua i buki ni ka manoa ki a te aia men te pi mo onoua a yaririki ni meau men ka pongana ki te social media. E tako te Jurians Commissioner pa te toko ki a te ai men te pi mo onoua a yaririki ni meau te social media ia ki katoka te kanganga men te urupa ia eriki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shearer pa taien teenagers me a yausu u e korakora tape ia ni kaukaua pa a mea ta ataroi arunuka pongona an te social media o tera arunuka menua ia mei. E sani kunia ki nipore imetan te kapaui ni te Manukau District Court te Tiedam Huo nana bore ia tipi me uo mai sena ni regereke me anawaki ni kakameaku are ina sidingi a ye uomen nameta ia Auckland e takunapa pa ena urua te police stations ki te tapon imprisonment ena urua napa anausin te New Zealand. E kunia ki nipore te waiyo pa ia irauna te kasi te ien paura e kuna andapataua. Esa te authorities yon te tapo e the Commonwealth of the Mariana Highlands ni karawa anaka kai rongorongo i bukin meten te i Amerika e taua ki ni ka bureki yon Saipan. E tako te rongorongo pa e ka bureki Mr. Leon ni bukin bukinana te bure the South e kunia ki ni meten tein suwa ki ni atanan tein suwa ki atanan bure te matawari ki yon Saipan. A wata ki rapatan te wain na kon te Commonwealth Health Center a men ka matawaki pa i meti. Eta ko te Common Wealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections ba e karo ki mangarina nuan o katame aroa an suan na ye makuri pon mei min te kapanu pai esa ni keio. Nusi men na nari bosa Westpac ba e te mearo an kai tarani piripirin te kao pai nusi lan. Pon mei ka ngangare roa taki ya in kai nisi mearon piripirin an economy New Zealand taigano. Eta ko te Chief Economist Kerry Heckwort pa e tukin kai min rotakin de economy men te bubaka i on Iran. Eta ko riki te economist ayo pa e kona ni mga nora ki te merung na kon kaupa in tepe in unan taigana. Ana pus maya kete men ni mewa ya ririki indikak nangana ki te flu vaccination men te ririki apo. Ma eta ko te menda te doktor pa e rangin na papa ki te tainta taningane. E katona ta farmak pa pa atei e men no wa tena mai na no ni me wa ia ki e mani na ki po na ngara ki e te sin to ko e te influenza vaccination ni mo men de peri wa tanga wa mesu ai ka pen de ro ro ata ro ka itan ko ro so yo an ki te pas ke ente au sin te ni ko ro ti pita ki no konti so me ngota bu na ko ia ta an ta u te ka no kon tai ka na ro pa aki ko na ni pita ai ai ro ro no kon tai wa Yusin dororo vai esa kiripasi ni karawa na pitaki ni iroro me apei ka saina o Taiwan tenu o te tei. Anti pitaki a bou ware karoia ua tangati bimero eo. E li posi na te APC pa te kiripasi president Danis Mamau e kora kora arunda na iroro me saina nonun te pitipiki. Di pira te peka ki teaka na pa ena kapataki pa te tua e pou tuka ki iron te tau teaka me tante. O irunda pepele sens Mamau me apunaki maneviaki ki enosiei pa saina ki Taiwan. Ma etako Graham Smith men the Australian National University no on the APC pa etere tere te pira iho pa enaki ki naki te mangarita ki me Taiwan ilun tu tautega e enaroko e ngangana ya kiri kaki tane se mamau men na kuana o ikan e te peo tana rono ibin te mi oran te teia iho ar si sani kata orai put men nera ruun kare kero kono panan pi em men kiri pas me inu silan e na mga kiri kona pa mi kwa ngora iho rongo tu wike bo un teina kam tani hien put men te ota pina ni kare ko te au ota mani ngapong e iho panan pi em men kiri pas me inu silan te inga te kame urono koi mi o tika roi te ongora
1: PMN Kiribas

Kona Māori, talofa, kia ora, nā kona mga ngā iu, panan ki dibesi, e pia men ki dibesi, men nara tapu a iu, o nan tapu a rego ngā mei iai. And today a iu, nā mga rāne kona do weather forecast, ta 1.1 mean te bong, are e san kata urovak, ina nun pei nā mga ngā iu. O nā runa rego tatane iai, o sina tara rā tapu a iu, e Aotearoa, mei yitan di North Island, tūri kāki nā kona South Island. O i mean nāne, o sa mga kawara kentara, o nun nā pera e ki dibesi. I wanted to song around that I can one mean the bong, the one can one mean the bong, the Tarika yo, yon tabo, ayotiaro anusiran, on a moment in North Island, so I can make a yon tabo a kaitaia, by yay de roya in Idianaki met a kakarau totana, fangarin gun in the Tarika yo, can make a kipa, yay de kakarau yain tapo de peua, on Idianaki met Tamaki Maharau, Aratapo yo, Auckland, on Idianaki me, Hamilton, Tauranga, Aroturua me Kispin o Taupo. Nio plebet kanit tairi ka iyo kana pengina ki ba iai tiro a iai ni iri anaki me te wanang nang o ai bon tiaru nanebe me Palmerston North. Wellington kane ka penien te North Islands e kana mekina ki ba iai tiro a iai. Te ruar kake na kon te South Islands kana mekina ki nonon kane Nelson, te tabo e Nelson ba iai tiro a iai ni iri anaki me Brenham. O te maru. Christchurch nga na kana mekina ki pa iai te roa iai ni iria na ki me te wanang na. Dunedin nga na te tairika iyo kana mekina ki pa iai te kakarau iai. In me kāko na pen te tairika iyo kana mekina ki pa iai te kakarau iai ni iria na ki me te tapu e Queenstown. E ora te song ora sana ki isu ki kane ke sina tara perang kane ki ripes te popoto bukin tawan kanuan miin te pong. O kana mekina ki nga na imakin me putaritari pa e wanang nang te bonga yo ni rena ki me ta ka karau to utana o ai pon tiaru na na pe me mere ki e pe yang tarawa me mai yana kuria ara no ga me pe me te dai ri ga yo ka

0: Aran o Christmas. Kantan kane e kana megina ki pai kei te roi iei ni rena ki me te wanangna. A warang kote sangra wane tawan min kanwan te bong ari asan katawra waki. Min nanun pei nam kong rai yopi min kribes. O ni rena ki meane sangana pera te kani roran koi mi te meuri mi ike te kawai i merawa ke itari on dabo are kam na ko yai te mama ninga me ori min kami ya kami nan dabo e ka akora kora ta karau yai kami no kami men ta karau kam na gi rigen cho ara ki kami ere ye te mai toro toro na mi dabo kami no ine pe man kami men te mai toro kami no kami no ro ira patami ki stay warm on kami ya ke kami nan dabo ki e ki te ringa yai ge ra wa akora kora te ringa yai ka wa ki ine pe men kami men no ara ken te ringa Awai pun kami yang kapungan ay tinan kawain ta kawain ta botan na mata ke to ang kapus ka kam rebe rebe kam mera ri ke tararuan am mauri mi dai na kotar tararoi drive safely kami yang kam na kon na kawan to weekend na yo suwa mo atari be awara ke e wara ti ti ti to weather ke e wara tari e wara de yabu bus me me pohan mera Ururing a mauri min ta po na ko ke kham na ko yai. Sa katikiro ang kami in the weekend na yo, ina nun benin di namakay na yo sa pundro ko yai ke. Tikiro ay, ano mga bus mayan di spring, te namakay na po reire ay mayan ang the weekend na ro ko yo, na papagin di merurung mete ke ke.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Karang ina pongana ana reire ina sembang ay abon kapayana, ina nun pongini mauna na kontay ka na ro. Oh, te ka peni enta meroa, ibukin buo ka ia pa, ena korona pa nanon da yayu. Pun men, suanga ki ia pa, anana kon tere ni ka katopong. Se peni enta ta ia pa, ina non dirike ka asan nako. Oh, iu wa dirike mai si ate ia ka, anana ko ni ka ia tere rei. Se na ka peni enan ra, oh, ni ka unga ira, ni buo ki ena sira. Pa, ena na koroa ia ron da yarei rei, pa, anana ko naan ke ke yaki, oh, numa yaki na te ka paia, na kon tae ka anaro. Puo ka nasim, pa, ena na kon tere rei,
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Oh, yeah, mga tukon na pitayin ta kamay, turo-turo, ayari, tayta para karikia mi flu vaccine. Ibukin ka manuwa kimi, tayin ti ora ki, ta may turo. The vaccine, kita isin toto kayo, ito tauroy, men tawana ne pere ni katuwa riri, ayari, tayta para. Kanaya yami atay, men nanawa tina makaina ni werak, o karikia isina, ibukin ti ora ki, at the flu. Uri nga tayo siya yu, Ia ki kapuwa ki ipugia nā ki api koukou nā ki ono kui meni meaua a ia riri gini nuerak. Ayo kukona ari gini kapanina rongorona nakon nam klinik ki nakon humanize.health.org. Te katanoa tāne akar koi rā naratai a te pui mei su at minis. I min te o te pui me tau anan te tairi kata mea roa yo men narata pungai rā yo am Manukau, Auckland, New Zealand. Roa mi ari te mea toi rā rike mungai tātu ni tātai yo au chao senoka. Nika mea roro in kami nika roa resi na mga māwa mea rā rike naratai ari te o wau an tkarangai na ai mai rā yo an te tāpesa yo. Sapun nanga te panani kakaraparapa ni kakai tau kai ko te mea toi rā rike rā ngoi ari rike antai ni mga ngurai rā rike rā. Nanga tani ngam ke roa ni rā ndine ira pa am saka me roro ko inanun te tairi kai yo am saka unga unga ko inanun mui ke na yo ke o asuka kai tau yei te kanuan tia wai yo rika agin kane ko na ngora te nan katanu atai ka atangira ki ikano kwa ke inanun te tairi kai yo o asuka re mere nei nebe me te yen kuna ke sasa ndine rine yara kanta ninga pa apuroi mea minya wa ke apuroi mea nanom inanun te tairi kai yo pa uo ua kim inanun te tairi ki ehman te temero ayo ara kanta ninga pa eno koroi kanuan nam tairi ka iyo ako kukura inanun nam wike na iyo o asin na risin ako meang kwe nam kong rayo panan kidipas may manukau Auckland New Zealand

0: Irom to go ben da go ba waranga ta ina go ke ni kina ya ron ta ka sik sik me ta ka nga nga e na go men ta ka go rona kin te mani me go ki ka nga i pa ta ka sik sik na ina no te ta ka ga ro me te mani te online no go ya te ndro ron ki ra ki ya ki ran ka bu ta o men na ki ran ta ki ne pe pa e ko na ndre ken te tar bon na ki ya kan ta nga ki na e ko na ni ka sik ya men ka mani ya te ina go ya ta po na go Na kia te tei e yaka pe yaki ei, opon te kānganga mina. Na ro nei te pupusi te mani tau api te tārā papiria ke sui an taka karo. A iu ne pe tawana te wāki e urua aroi ei hei. Ke te petai e pon na ki kona na tāki na ron. A te ei arang tātangira te kan sisu o nei aru. Na kia te pai e yakan karo aia o men na kia nanuia ni kan taka karo. Na kia taka karo are me me te nanuia ei hei. Ke te sports. Ke to a kia nanuia ni kan kawaria ke ni ka kaisipo me roro aia. I kuna ane pe, kana arang pepe te kan taka karuna te mani, o men ka kairi, na koi ya roroia, na kontangiran taka karuna kin te mani, na kian yang wan irau e bene ipu kin tangiran kan karikian ariki. Kanikina te peu ai kai ariai na taaki, pa ana tutokuaki. Kinai kanikina o atai kawai me arom ni kona no puoka te ka nganga iu. Pa kana ko atai ka niki nai kai, kona ata ane pe arom ni me roroa kina te ka nganga ei, kina ka kaya puoka. Kavara safergambling.org.nz/
1: Ko pesen daba New Zealand on nea i bukin nam pautoka te ime tuan nakon nara kongora.
0: Tararuan me rurungim me meurim e kaina nua te pautoka roi ayonos. Awane kona kona ni ka koa ua nte fono. Menna na po e kāme te roi i bukin tararuan merurungim me kāwakinan wīm me merurungin te iango ke te mental health o wāki me kakamakuri ni ka merurung o wai pun pautokākin dousu i rang tau roi te fono i bukin me amotu. E tau roi ana i popoki e yono sei ka i bukin ki ana pautoka e ni maangani yon Auckland me a Northland i bukin kana kokaina noia. Tarapuni ang kai akia vanua akia akia fono fo you ke akia vanua akia akia tenua onoua onoua onoua aua vanua ke kawara tafono dot o tararua akin merurungim pon anamone pai tafono.

0: Iron to go ben da go ba waranga ta ina go ke ni kina ya ron ta ka sik sik me ta ka nga nga e na go men ta ka go rona ke te mani me go ki ka nga i pa ta ka sik sik na ina no te ta ka ga ro me te mani te online no go ya te ndro ron ki ra ki ya ki ran ka bu ta o men na ki ran ta ki ne pe pa e ko na ndre ken te tar bon na ki ya kan ta nga ki na e ko na ni ka sik ya men ka mani ya te ina go ya ta po na go Na kia te tei e yaka pe yaki ei, o puan te kānganga mīna. Na ro nei te pupusi te mani tau api te tārā papiria ke sui an takākaro, a iu ane pe tawana te wāki e urua aroia i ei. Ke te petai, e puan na ki kona na tāki na ron, a te ei arang tātangira te kan sisu o nei aru, na kia te pai e yaka ni karoia, o men na kia nanuia ni kan takākaro, na kia takākaro are mēmete nanuia i ei, ke te sports, ke tō a kia nanuia ni kan kawaria, ke ni ka kaisipo me roroia. I kuna ane pe, kan arang pepe te kan takakaruna te mani, o men ka kairi, na ko ia roroia, na kon tangiran takakaruna kin te mani. Na kian yang wan irau e bene ipu kin tangiran kan karikian ariki. Kanikina te peu ai kai ariai na taaki, pa ana tutokuaki. Kinai kanikina o atai kawai me arom ni kona no puoka te kanganga iu. Pan kana ko atai ka niki nai kai, kona ata ane pe arom ni me roroa kina te kanganga ei, kina ka kaya puoka. Kavara safergambling.org.nz/you. Tararuan me rurungi me meurim e kaina nua te poutoka roi e yonos. O ane kona kona ni ka kua ua nte fono. Menna na po e kāme te roi i pukin tararuan merurungim me kāwakinan wīm. Me merurungin te iango ke te mental health. O wāki me kakamakuri ni ka merurung o wai pun pautakakin dosu. E rang tau roi te fono i pukim me amotu. E tau roi ana i pōpoki e yono seika i pukim ke ana pautoka e ni maangani yon Auckland me a Northland i pukim kana kokaina noia. Tarapuni ang kai akia wanua akia akia fono fo you ke akia wanua ke akia tenua onoua onoua onoua aua wanua ke kawara tafono dot o tararua kin merurungim pon anamuane pai tafono.
1: E pasi ta katawarai nita ian papere ibu ken tereirei na goya kain na pente petepeke ilon tu bota kin reirei ke the Ministry of Education o kosina ko nepa the action plan ibu ken the Pacific Education 2020 na kon 2030. E karaoke te maguri ei i mui te maroro me tai en Pacific Communities a te pōtaki nreiri. Te kantani ngapa ana meno tāne kan reiri na ki kainta pentepetepeke me a iausu. E nare kena pa pōkaia o ana pa pongaroi na pa aroia nua ia kina te reiri o ane koko wāpa a meni nana pa men reisena ko teipu pōki a kaina noia kain te Pacific Communities i bukin te reiri. Men the action plan ei, e na katani e takawa i nua kirake e buki e teien communities na ia teate ai ka ako kokoro. O, ni ka surusuru waki na pe ia i ka kawakin, o, karikira kien te waki ni irei, ni teate en Tokelau, ni teate en Niue, ni teate en apen Maori Cook Islandi, o, ni teate en apen Samoa, o, ni teate en apen Tonga. Aka unga ki teien usu, o tenan communities na papa ana maguri ma kanuan the action plan i bukin the Pacific Education. E kona ane kene pata yen pai ni pupoki ni puaka aru ni karekien te mea tata o ni karekien na pata i pupoki are e na kaina noki. E nare kene pata tara kin pai yei kai i bukin puakan tere pakau ni katau mane ke nisiko suko nana pa aru nang kapena mane i buki ya kain apente patepeke. Te tētē me nā pente pete peke nta ian rei rei, ni ko taki nape me te katau mani e tau roi nape, i puki ni karawan te makuri, o pai nape e ka anakaina noke, i puki ni kanuan te angarei rei. E nā taraki nape te katani iei, o karakia nape te rapeko iro ia ta ian sari rei, i puki a nā pente pete peke. O katau roi nape te tētē niwe, me te tētē en tokerau, pa kanuan nape te subject nte NCEA. Te ipu pōki napa e tau roi napa ndike nako ia tān nga riri e na tarāke napa. Ipu kin napa te tēte. O, ta ian sa riri napa i ka apou, te nāna muandi nan riri. Kana ko kani kareke eriki rongorongon the action plan for Pacific Education 2023. O, nakon are www.education.govt.nz/action-plan-4-pacific-education.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: flu chap, ponte si a capona. Ibuki ate ya mendono watana magina. Ni kara ko tururo ate bi mawo tiriki. O aka unga ki karo ba ana suo ana siya. Ni ka kowa ba ya sani koro mai sini siya nanganaki. O nupu ki ana baba ana menroi o men merung roi na siya ntain taka mai toro ntu wintayo. E pwena ki ka poki te flu chap na koya aini ai ka apikoko o kain na pen tepe tepe ke a men tururo ni mebu himene mawo tiriki ni wairake. Ni ka pene Siri ein su the flu, o ni ka menu yana sira me arausu, o kain na ra community. E ka boa ki te flu jab na koi amata e arawata e kan te ora ki rowia, na ron te ora ki te buro, te soka, te peko peko. Ai, kora kora. Tero no rikira ke amen tero ro te bi mea noua te ririki o yana riki e yei na pa ora ki na pataia. A ka ungaki pa ana te imetua ni ka menu ia men te ora ki nta inta kamai tero ntu wintayo. E kona ne ki te flu jab, mei ron nam tokita, ke ilon te sangana ka te pai noraki. Na kon nare immunize.health.nz nori ang anaro na bai kon nare ke te flu jab e ya kia bono no koim. E pipita ki te meni noraki a te flu virus ngai are e tangi raki pa kon angana ke te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene ene manu arausu, treirei, tabun makuri o ara komi unutisi manti oraki ngana sangana ki te flu jab. Sidi ene bose ina nora o ni katoka te oraki issue the flu jab.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Hiram Toben Dago Bawaranga Tainago, Kenikina Yaron Takasik, Metakanga, and Nako Mentaka Horanakin Temani, Mewakikanga, Patakasik in the Nainan Tetakaro, Metemani, the online Nagoya Tendronikiraki, Yakiran Kabuta, or Men Nakirangataki Nepe, Pa Ekonan Dekin Tetarbon, Nakia Kantanakina. E kuna ni kasiki ia men ka mani ia te ai nako iai tāpo nako na kia te tei e ia ka pēki ai o puen te kānganga mīna. Naro nei te pupusi te mani tau api te tārā papiria ke suian ta kākaro a iu nepe te wana te wāki e urua aro ia iai. Ke tapetai ia puen naki kuna na tāki naron a te ai arang tātangira te kansisu o nei aru na kia te pai e ia kan karoaia o men na kia nanuia ni kan ta kākaro na kia ta kākaro are mēmete nanuia iai ke te sports ke tō a kia nanuia ni kan kawaria ke ni ka kaisipo me roroia. I kuna anepe e kana arang bepe te kan taka karuna te mani o men ka kairi na koi aro roia na kontangiran taka karuna kin te mani na kian yang wan iraua e bene ipu kin tangiran kan karikian ariki. Kanikina te peua e kai ariai na taaki pa ana tutokuaki. Kinai kanikina o atai kawai me arom ni kuna anu puoka te kanganga iu. Pa kana ku atai kanikina e kai kuna ata anepe arom ni me roroa kina te kanganga e kini ka kaya puokam. Kavara safergambling.org/youth.
3: Kopesin daba New Zealand on nehe ibu kin nam pouto ka te me tuan nakon ra kongora.
2: Tararuan merurungi me meurim e kaina nua te pouto ka roi ayonos. Awane kona kona ni ka kua ua ntefono. Menna na po e kāme te roi i bukin tararuan merurungim me kāwakinan wīm me merurungin te iango ke te mental health o wāki me kakamakuri ni ka merurung o wai pun pautokākin dousu i rang tau roi te fono i bukim me amotu. E tau roi ana i pōpoki e yono sei ka i bukim ki ana pautoka e ni maangani yon Auckland me a Northland i bukim kana kukaina noia. Tarapuni ang kai akia wanua akia akia fono fo you ke akia wanua ke akia tenua onoua onoua onoua aua wanua ke kawara tafono dot o tararua kin merurungim pon anamone pai tafono.
0: Spenin da taia pa ome taika asande keiro ia te ora kia te pome iona e kona ana pende keiron te menna me te menna. Nte taina pa ia kia kaka anu muan tai nite katokana pon te tukua nte pata kamon pai nakon meom. Kana arana pa tau ia ia ere keirona te ora kia ia teitapara. Teitan betta taninga, tarapooni ya tawana tawana tawana, detai ya wakwa. Muantain karawan te ipu buoki, ipun tutu kohara petak panupai, na kon meon te amata. Kata ya rere ko pa kona ata tenan kanikina, ayarana ki pa fast. Face, ke toa F, ete ipukin face, ke muam, o ikona antara nipaka ubum, ke nimbatintin. A, ete ipukin arms, ke tapundangam, o kukona noria pa ingore, ke toa Kuna mea kinta te matintin na kong tapon nangam arduwana. O ese te ibukin speech, e kona anapea ni pure na ki ese na paro na mga karapakaw. T taking action ki to garan te to wa te mokurin te ya man to ya kwa kana ro pa ya konori pa ere ke no na te ya ni kanikina kan ne a wa ko tarponia to wana to wana to wana kana ro pa e puwa te na ni kanikina ne pa ko ki nori ro te mende te ame ta mokoki roi kwa wa tarponia ne pa to wana to wana to wana ya ki ta ki kanwan te minisi wa kwa na pa am ka ka mokuri e na kona ni ka wa de ki te ka no pa na kon me on
1: PMN Kiribati
0: Rangi ni kakaire ke amen newe vete araki ya te flu nako ya ametana ko. Ai moana rariki nako ya kainta usu ai ka apu ni ka oi ni ko taki me kara ai ka apese kan te araki e ere ke iro uia. E tau roi ngai te flu vaccine a kia pona nako ya tururo amen no no wate na makaina ni karo wate pima wate ririki ni meo. Angani ya ate ai ka warereke amen duai ua ai ririki o yo anariki atangiri anape nanganaki te wana teisin te toko ipukin ka menua ya pun menti oraki at the flu. Ngani hei nasi mea roi wana ririki ke yon ariki. Meroro me tetapu noraki ari atapia kina teakan nasi mane. Kana aruna pa anaka ina noa a iraka yon tuwana maisin isina. Ken kana aruna pa esa nanganaki teisin tutok.

0: Kona mewra ki te saura mena ponaan PM in Kiribas Mai New Zealand. Ai kei te pio tana rohoro ki sasan kata rai bukin na mi ora an tei eio. Ke ke mei, sta rai ngami Garden Roni, ngami nei Tatuni, o ten Charles, PM in Kiribas. Ai kei tana rohoro. Kona mewri. Esa te National Party in Promise, ba a kia te tax e pō, e ina mga koroi anga naruna pa. E o kira ana tautega po ni min te mga rine, e tā penga ki nonte na magaina novemba te rika iu. Ma e ki te akinna, e na kira ki maisin te tax, e wā aki in te tai ei. E tāko te Prime Minister Christopher Luxon, ba a kia te tax, e pukin te pet tax, e pink tax, o nakina pa kira ki te fuel excise tax. E tako tarei pa pāti pa ena o ta tipitaki a Tamaroa no kon kaupa in New Zealand en veririki o tanga a Tenebui. Mem te roro wa rasikarekea a esa tarei pa ni kosa nakoa ana fiscal strategy ki ana kaini pēri ni kamatoa iei ana perita pa ena kera ke kaupa in New Zealand veririki o tanga o pimero ewa a o tanga Tenebui. Ma e tako Christopher Ickens pa ena makuri korakora ana pāti ni get the books back into shape ma ena ki korawa ayo ni karawa wata arun kai tarante meau ke ni ka meau nei tina anu makuri. E tako pa e tau rai ana pāti ni karikira ke te meau a te pai e kaina noi a te inusinan pa ena merung ena korakora na pa ni merung na pa tapon no noraki o tāpon reirei, tāpon makuri, na kera kena pe talpekau o te business ni karawata ari kera kena te kamakuri. E tako te Ministry for Primary Industry pa e kandani ngā ki putana kon te bird flu me e warere ki rota ki amata pun mente kanga ngā yo. E tako te roro ba e ki e ki toa esa kunia ki te katenu an keisi pukin te H5 bird flu ni pikin wairarapa inontui ka yo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te kararo me pasik te kan te keisa te pendik in te teo. E tako te specialist te bukin the human trafficking mei Amerika o ni ka unga ia na pa amata pa te makuri ni ka pona koi aine in tonga pon te makuri ni ki mua ia amata o me ni ka pona koi ai bukin te mani. E karuringi e tani karikero ono o kain te community si on tonga pa aria intara dararoi. O nori apa tanya nipo sa ika asan loko pun temakurin pengamata o nuru ana pei nama tanti amata. E taku Dr. Morgan pa temakuri hei pun iki muakini nama tanti amata ni karike mani hei. Ata bengkai ni katapani na iau goke o kakai rongorong o Brisbane men te apa te Cook Islands iyo on te pimeruai o maisin tanan packages ikani makinaki pa tayen kokain ari akoro noran na stis makoro misiaro. E tako tarono kasikariki a pa akunia ki tena ni pea keikai, nisurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te mani nusinan, mani tena ni koki neikai, gana arano pa akabu ona koki. Esa the Education Minister Erica Stanford, ni busimaya ana pautoka te leipa pati, ni kapatan te pira ke te tua i buke ni ka manua ki a te aia, men te pi mo onoua a yaririki ni meau, men ka pungan aki ni te social media. E tako te Jurians Commissioner, pa te toko aki a te ai, men te pi mo onoua a yaririki ni meau ni te social media, ia ki katoka te kanganga men te urupa ia eriki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shearer pa taien teenagers me a yausu u e korakora tape ia ni ka wawa pa a mea ta ata roi arun ka pongana ante social media o tera arun ka menua ia mei. E sani kunia ki ni pore imetan te kapawi ni te manuka o district court te tia dam huo nana pore ia tipi me uo mai sena ni reke reke me anawaki ni ka kameaku are ina sidingi a ye uo men nameta ia on Auckland e takunapa pa ena urua te police stations ki te tapon prison ena urua na pa anausin te New Zealand. E kune kini pura te waiyo pa ia i rauna te kasi te ien paura e kuna anda patawa. Esa te authorities i on te tapo e the Commonwealth of the Marian Highlands ni karawa anaka kai rongorongo i bukin meten te Amerika e taua kini ka bureki i on Saipan. E tako te rongorongo pa e ka bureki Mr. Leon ni bukin anan te bure na salt e kunia kini mete tein sua ki e tenan bure te matawari ki on Saipan. O wata ki rapatan te wain na kon te Commonwealth Health Center a men ka matawaki pa i mete. Etago te Common Wealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections pa e haroa ki mangarina nuan o katame aroa ansu an da yamakuri pun mei min te kapanu pa yesa ni keio. Nusi men nana ribos o Westpac pa e te maro an kai taran piripirin te kao pa New Zealand. Pun i min ka ngangare roa taki ein kai nisi maron piripirin an economy New Zealand taigano. Etago te Chief Economist Kerry Heckwood pa e tukinka i min rotakin de economy men te bubaka i on Iran. Etago riki te economist eio pa e kona ni mga nora ki te merung na kon kaupain tepe i nonon taigana. Ana posumai e te ei men ni meua i adiriki indikaki nangana ki te flu vaccination men te dirike po. Ma etago te menda te doktor pa e rangin na papaki te tein te taningane. E katona ta whamak pa pa atei e men nono wa tena magai nana kon ni meua i adiriki e manina ki po nangana ki e te isin tutoko e te influenza vaccination ni mua men de peri ua tanga ua mesua. Ani ka pena te rorongo, a tau roi kai tāni karoa sua yon ki ripasi ke en te ausin te ini karoa ti pitake na konti sua e mongo tapu nako ia tāran te tau teka na kontai ka ana roko pa aki ko nāni pita ai a iroroa na kontai wan. Yusin tororo vai esa kiripasi ni karoa ana pitake ni iroroa me apei ka saina o Taiwan tenu o te tai. Anti pitake a pou gare karoa ia ua tangati bimeroeo. E li posin te APC pa te kiripasi president tānis mamau e kora kora arundana i roro me saina nonun te petipeke. Di pira te peka ki teaka na pa e na kapataki pa te tua e pouto kāki i ronche tau teaka me tante o i ronda pe president mamau me apunda ki maneviaki ki e nosiei pa saina ki e Taiwan. Me e tako Graham Smith men the Australian National University no kon te APC pa e tere tere di pira i ho pa e nāki ki nāki te mangarita ki me Taiwan i run tu tautega e e naroko. E ngangana e a kiri kāki tāne se mamau me nina kuana. O i kane te peo tāna rono wikinda mi ora ante te ia iu ar sisani kata orai puni me nera rūni kare kere kono panan PM men kiri pas me i New Zealand. E na mga kiri kona pāmi kua ora iu orongo tu wikea boom teina kamdani e puni me te ota pina ni karako te au o te moni ngāpong. E iu panan PM men kiri pas me i New Zealand. Te inga te kameru nukai mi o tika roi te ongora.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Yelling down alongside DJ Erasmus.

kapunga nai te nan kawain te pota nā mea take to ang kapusika kam rebe rebe kam mea rari kike tararuana mea urini ntai nako taratara roi drive safely kami ake kam nana kod naka on the weekend na yo suwa mua taari pe awara ke e wara te te te weather ke e wara taari e wara te yabubusi me pohan mea rawa Uru ringa mea uri mien tāpo nako ke kam nako i kei. Saka tikiroi nga mien te weekend na iyo, inanun benin te namakai na iyo, sapon roko i kei ke. Tikiroi, ni mga bus mayan te spring, te namakai na po reire i mayan te weekend na roko i iyo, na papa gen te merurung mea te kei ke, te betemba.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga, te ka Māori o te kati kerai na koia. Kora ki eke as para ia te kende pung te weekend yo. O, te nono nabe te weekend. Pun te kati kerai men banari Kiribati ni bukin na mi tokane kai ere kama ewe ka te manikari o nariki na mi korun toa nariki a mi diriki. O, ai pun na mi pauare te Māori te roi. O, te tapu mo. O, tukunang kane yo, kane, ati sinakana kona koi mi.

0: 531 PI.
1: O te tangai wa pui mea o te mene si nanon tenu gana po ngai o ke mien te awa te pui mea o hoa. O sinang kakai tau mea ni kiki maare i rei. Kai se te tiri mea toera riki mi. Ta anu ngora nako na mi ko ngora i o ra kanta ni ngapa. I nako roa i am taparo ko mena mea iai ke. Nako roa i am po ngai o. Am nu gana po ngai o. Nko i are toko i iang wati. Taka ua mea su kora pakai kwa san mga rine ira. Pa am saka me roo roo ko am saka ua mea su ina nanti. Ta iri ke ta mea roa i o. To warang kani toko na i o e sina katanga nako imte so ngora ke. I pukin ngora am nako nam ko ngora i o. E panani kiri pas mei nusi ran. E ka ngai. Us o te iraki. Us o te iraki. Ayo kanis na kana kwan ti tay ayo ke ipu kinu wa kem ti songra nam kong ra yo pi yemen ki bes usa ti ra ke ba kono ngra to wana ti mero ro ayo i mento kuna ni ki me iron ti ti nei ni ni nei penawa are e garawa ana research ana studying kwan tay ke ke ki nwo tanga wo pi me wo on ti tay ayo yere ki ana PhD. O poi e era mane ke ana kari ana kiri pes ke e mangari ke nepe ana tokane kai rouna. Te te inaine e yo ere ke ana tokane kai e yo me ana usu. O asa ke si ane pai bunu pukin nepe pera kiri pes ke e kata me tan na pera e kina u ari kiri pes te bobato. O sinan kukurei nepe sinan rita te pana ni kukurei me te te inaine e yo na koi ana usu na koi na. Nko ata na tokane kai o te me rorong kane e minte kuna yo ke. E nei koroiang me chau sinoga ami producer ang kwan huwa tanga wapi mea wawa o sinoga ka na me roro ayo ke pa kotan nara kukurei mea ngaya kukurei ra nana toka na kaya ya san deki rona na PhD ina nun te te wiki ayo ke ina nun te wiki ayo ndere dike ayo huwa tanga wapi mea wawa wow can you believe it 4 years naratai ni meroro mea ngai angkwa o sinemanga kwa kati meroro ayo in nana vana toka ni kai te te inaini ayo ni penawa ari karawa ki mea ngai luo tanga ua fi mea ua ante anatai ake mga rekin sepangam ti nana ana te meroro ayo ari sinemanga kwa kia na koim te pori o ana research ari karawa ki angkwa luo tanga o ua fi mea ua ua ngkara ngkoi part of this research ko pesen daba nam contribution na konte tei naini ayo ke kai e arare e karo ana research ina be yoi dat ki ya kain kiripes ana kiripes community to help me ana thesis ke ana research ere karo yang kwat ndai ya keke on te tei ayo ya toka ni kain to week ayo o hopefully beri gara me roro me ngayen in the week ira kai kai gen to celebrate ana toka ni kai me ngami yo anami kong rayo PMN kiribes menge nani ayo mo te me roro ki me te te nei nei yo nuwa tanga awapi me wo 30

0: BMN Kiribati.
1: Kamera ngi men brand BMN Kiribati main New Zealand. Ayo ngan te ka u wante yere sana ngan ro ro tangani ayo te how talk. Ayo rabo gi te ka ngara ayo irun de Ministry for Pacific Peoples. Ah rabo bo ngai gi ka ngana irun de BMN Pacific Media Network make are te Kiribati language show yon Auckland. Dada yo artan ora no se mai nei penaua piri se sa numero ro mai en na montai kaya yo magarita na pat meruru ba ko ora to tabi kare sa na penaga tawai ayo ni kaini si mati ari kere kin na na kame tapai na ukuke ari sa na kata panin na yon te kan te pati te pori ngai ngo ati ata tapi wes sa na te tayo te meru sa na kame ora on bu si mai ni penaua no on the program ko na meru ya penaua meru ya ko te meya
2: Ai raba chaza kam na bene rigi maori ai bugi meri kam makinai arau bonne benawa ngai kai no knows on kunau ai menanga yo tago university bari garo bain dei dei i maina au meroro na si tekin na rigi ari ngai garo ga me dabai yo yon the metabolic disease o bonge anaro na kawari kiribes communities yon Aotearoa New Zealand, aria kukurei ni busu maiai pa nakarawa ka au meroro mea ngaia. Amen goroa i nebe pai te beo narun tianei rara, aria pun ngaia nebe kanuan nao ka me te pai a iyo. Angan aragi ari narun te soka te pori, o aragi nebe te kirene ari te kenni, o aragi te buro. Ngaia pun aragi aki popoto yo nao ka me te pai a iyo, aria ngaia ari na pun pupusi nebe ari yei bogao mei romi ni ka korua na nuna oka me te pai ayo. O ngai ari, nang dei tangai o me roro ari ikaroia te wiki aya san nago, ari roni ra yei ni te ramira. Te wiki aya nago i me roro yon te soka, o ngai te wiki ayo na mga angau te yon te bori, ki arana ni me tangari te gout. Kan kabarabara agin te ore ki te bori ki te gout, te ora ki ayo e karika me ragin teri tikin tabo ne agin din teranga or in te pei. Eriki te bori men dawatan te uric acid and dawatara payarana ki ni metang ayo pe te hyperuricemia. Te uric acid e pun buonga nene pe ibugin dawatara ibugin ne me urin dawatara me ngana eriki te hyperuricemia men dawatan te uric acid dawatara. Yukunan karika angan bayan aga gin the uric acid crystals. Sikunan yungwa the uric acid crystal ay gai baga nga asibu e awarirege bota ki rin beira ki rin dangara. Angan da batara ri inakatay angan nganagoy asibun the uric acid ay bota ki rin dangara ki ra batara. Angan na anari karika yay meragin tiri o ari meragin tiri dangara ki nebe beira. Onganeri ari ye bona da yana da ye ai ga ponsa na nga ai house talk yon te o te ora ge yo o ye gi bona be romi mengan nang eve ga te patari e bo boto yo no au ka me te bike o ka ka yo ari na ko raya dinanun dinanun ka waran ka wa onganeri yesen ka barabara gi pa ravatan te uric acid da batarari yara na gi pa te hyperuricemia Ekonan kari kari kente pori. Ebon sa neven kota ki intayen kame te pai pa maisin kainte bete bege. Aning maisi roya erigi te pori roya. O tayen kame te pai neperi ataratara maisin aye uric acid o ame tamen abe ki ako kokoro. Ebon sa neven kosa pa amaisi di kainte bete bege aga nga erigi roya te hyperuricemia. O reita gine me an yasa neven kota ki pa ye tayen kanikina men digia rein deres in Polynesia asan go ta gibe kanikina ai kai men digia ai digere ke me my sin the uric acid derabata ongan no ga me dabai yo e bon bobo to yon te metabolic disease na ga gin the body inan kan ke ga sisira gi no ga me dabai yo na ga gin the prevalence ke sikuna ne ben naran te gin na ba my sira kain gibes are ki roya are ki gai oi kan nata yan ape kan ye tayan kan igina ari ari gere ge kan ye tayan kan igina ari gere ge me ari gin nora ge kai na ga kin my sin the uric acid nda batara ona bene be ne ben digin ori gin ga gin te bori ongan ari ta ga pe ne be inan kan ataya ba ke insisira ki ba akanga ando ko kanigina ikai yon arabota name ta ki yon ki ribes ngan na ne kanga sina dar tar yemen ari the evolution evolution gate kanga sina kata yan nyango ye pa the kanga digi yon in the past or the present or awan gan the baye ikan kameta dan na ustari ayo bugin na ustari ayo mangan na nang kabarabaran kan pe nakangan kan korowa ko mete ba yo ki ongan ngai yabaka ngai no ko mete ba yo ari yare i recruit ke i kaga yo meta a interested ge kan kan ire ge me ko mete ba yo ongan i mwan na mo me dinirin but i pon kana i pon me dinirin oi si kan de gine ne se sagi si ngai korowa ko mete ba yo ba ngai me osare ire gi ari ai ana irira men ana anga ye po to men na ba ya me ta ta yo no komet pa ye yo on kan kan si sei ga yo sinapun na kone en kavaria kava kavara kava ri ki yon nu siran o tiero nu siran men kan re an na bon na men a ri ta ki ri ki yon ayo me kava me communities nebe ibukin na yo on kan te ikan te kin ang kante criteria bukin na kame tapay yo ki the criteria ang kani bukin na kame tapay yo sipon kakaiyo kame ta ay kain kiri ba sa aruro tapon 18 kita bui mawa nuwa nuwa era ka yari di ki ang kan payari kam na expect ki kanta ni ngay kani kam kani irigere ki mawa kame tapay yo pon dunua bay the one ari the blood sampling ki aran ni kiri ba sa nabete diana irara ayo ebo ngane bugin are kanga tara gin tayen kani kinari aire gere ke ke agona gota kani ye tayen kani kinari aire gere ke me digin the metabolic disease na agin the worry of the soga onebe in ari me gan gan sina nora nebe ri sina su onebe my synthetic uric acid the uric acid ka barabara me mine are kanga aire gere ke me digin the worry sina sina so one my synth the sogam grisin da bata mo anebe the kidney function pa ega yani bo ngani bugin ata again the prevalence ke ata again my sia gan gribes gribes ere giroya ari giroya ore ke ge pa ga yan the metabolic disease kan ta bo wani pa e kan kama ta ta anebe ari sina na ine ba ine ga gin my synth da ta ndaram uran korea me de bem o ba ki mo anebe ra ba ta bo ngana ikai bugin ari akona gota ke sikona nebe nata the metabolic disease and nana botan nomita kiribas ongan ta kadun wani bai e kan te gen nebe ari kin kan te the house questionnaire ke tayan sisira ke ana kono wagi ru ya participants ari and abo boto yon the ancestry but in ke ta ga ko meto bai yo etara tara teri ki the genetics na ye ye the tayan questions ari abo boto yon the ancestry or nebe ari abo boto yon oragi ari aba ga yon the metabolic disease me da bai gan ka meta ta na bari kan yi yo me tari ari ki no no yan no kan ira ka meta bai yo kan ko ko participate no ka meta bai yo ke ko ngana no o ko na bon bene na ta yari ko ko na ne bu pai men ta ka meta bai yo ta yari ko ta o sa ki konan ko roi ara ka meta bai yo sa konan ko roi an wari so bon na ki roi the full consent ki ke so konan yo me pon ta ka ri ya roi ari 100% me ro yo me ta onga yan ito ba bon si yan men au end but in the way yan aro ngan sin nga bon eve ka ari ka den yan ti ore keri ne be ida dara yan no komet ba ya yo ari ora gin te buru oi do ba in ito ba bon da wa ni fugin te ayo kan be siri gin da ban nami yon ara o kam ne te gra yo mi weekend
1: ai agora ngar ba ngi ate panau era ngar ba ti ate am kata urai mungkin ti kara pe pendi kita mata tan kan on nam am kame te pai ko urai ate pai kari ni te yar urai on te kan na pete ate puri ni de kere ke mate to tu ku ke ar te pen wa ki ona war ar kurak ana ye mis jira ki te para ka mona rita ki na kon ni panau to ate ra ate rita ke aku na ni urai ara tan urai mungkin da ate ka wa ta puan na pare ko urai ate mungkin na ba ai mata ta en ko im te panau
2: Ayang ari bunye nao email nde ita kiki peri awan o ki au the social media ngai as guna ne kam guna nde ita kime ngai pe ya mena ye to ya gana wa au email nebe na kon to ari to communities ki ari a guna nde ita kime ngai ki on di kame ta dan ari your knowledge giga kanga kameta dandi ke project ayo ayang to ya distribute ke yang ana ko email address na kon communities
1: nei awarang it sa ora ta koroni to me kripa sa dong ami kam bu nori ri no klan ta or over new zealand ke kam bu nori ta kena pe pm kripa si bu kin da pati kar ke kin context ke nei tra mi ra suit nga ya the coordinate they begin the health talk yon p Emin Kiribas. Then I'm about your own doing a rock. Was an Arab giving the Mita Ari Master Gatoroya and they see the Yon to Congra. Are you? Rarapakini Pinoa, Arias and Ronnie and to Congra. Asama and Ori Kino on Taiganor and the Meru. Komuske make and the Kino. Tipe Pinoa.
0: You are now listening to PMN Kiribati.
3: I'm in the middle of one again. So next ten, there are congratulations, best wishes. Now on the day nine, Ani, Arias and now the middle of one, I am going to get the middle of one. I'm going to get you to celebrate and a success and a champion and a victory. Arias and get on and the week of you. Karikian and a PhD Dr. Pinaua. Oh my gosh. Congratulations. Nego sa reso kon tukuna yo mia musun tokane kain nam tokane kai re ko karikia ko ra papaya te ine pe metan kiripes nam tokane kai an

0: Welcome to America. This is our main program. PM in Kiribati, Samoa, New Zealand. I get the people that are on the system. Kada rai bukin na miora te yeyo. Kikemei. Star rai ngami Gandhi Rani ngami Neitatuni Arthur Charles. PM in Kiribati. Oh, I get the people that are on. Welcome to America. Esa te National Party in Promos, wa aki e te tax e pō e ina mga koroi a ngana aro nopa. Yo kira ana tau teka boni min te mga rine rine e tāpenga ki nonte na magaina November te rika iu. Ma ye ki te kina ina kira ki maisin te tax e wa aki in te tai ei. E tāko te Prime Minister Christopher Luxon pa aki e te tax e begin te pet tax, a pink tax o nakina pa kira ki te fuel excise tax. E tako te reba pāti pa ena o ta tipitaki a Tamaroa no kon kaupa in New Zealand en te ririku o tanga a Tenebui. Men te roro wara sikarekea a esa te reba ni kosa na koa ana fiscal strategy ki ana ka indipere ni kamatoa iei ana perita pa ena kera ke kaupa in New Zealand te ririku o tanga o pimeroewa a o tanga Tenebui. Ma e tako Christopher Ickens pa ena makuri korakora ana pāti ni get the books back into shape ma ena ki korawa ayo ni karawa wata arun kaitarante meau ke ni ka mea unai tina anu makuri. E tako pa e tau rai ana pāti ni karikira ke te meau a te pai e kaina noi a te inu sinan pa ena merurung ena korakora na pa ni merurung na pa tapo nu noraki tāpon reirei, tāpon makuri, kērake na petara pekau, te business ni karawata, kērake te kamakuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana kon te bird flu, me e wadere ki rota ki amata pun mente kanga ngā yo. E tako te roro ba e aki, e ki tai esa kunia ki te katenu an keisi pukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inontui ka yo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te kararoa mea pasi tegan te keisa tapendik in te teio. E tako te specialist di bukin the human trafficking mei Amerika o ni ka unga ia na pangamata pa tamakuri ni ka pona koi aine ntonga pon tamakuri ni ki moa ia amata o men ka pona koi ai bukin tamani. E karuringi a tani karike rono o ka into community si ntonga pa aria intara dararoi. O nori a pa tanya ni po sa ika asan loko pun te makurin pangamata o nuru ana pei nama tanti amata. E taku Dr. Morgan pa te makuri hei pun ike mua kini nama tanti amata ni kareke mani ye. Ata benka ini katapari na iau gouke o kakai rongorong o Brisbane men te apa te Cook Islands yon te pimeruai o mai sintanaan packages e kane mekinaki pa tanyan kokain ari akoro noran na tismakoro misiaro. E tako te rono kasikariki a pa akunia ki te nani pea ke ikai, nisurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te mani New Zealand, mani te nani koki na ikai, gana arano pa akabona koki. Esa the Education Minister Erica Stanford, ni busimaya ana pautoka te leipa pati, ni kapatan te pira ke te tua i buke ni ka manua ki a te aia, men te pi mo onoua a yaririki ni meau, men ka pongana ki te social media. E tako te Jurians Commissioner, pa te toko aki a te ai, men te pi mo onoua a yaririki ni meau te social media, ia ki katoka te kanganga men te urupa ia eriki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shearer pa taien teenagers me a yausu u e korakora tapia ni ka kawa pa a mea tata roi arun ka pongana ante social media o tera arun ka menua ia mei. E sani kunia ki nipore ima tante kapawi ni te Manukau District Court te Jadam Huo nana bore ia tipi me uo mai sena ni reke me anawaki ni ka kameaku are ina sidingi a ye uo men nameta yo in Auckland e takunapa pa ena urua te police stations ki te tapon imprisonment ena urua na pa anausin te New Zealand. E kune kini pura te waiyo pa ia irauna te kasi te ien paura e kuna anda patawa. Esa te authorities yon te tapo e the Commonwealth of the Marian Highlands ni karawa anaka kai rongrongoi bukin maten te Amerika e taua kini ka buriaki yon saipen. E tako te rongrongo pa e ka buriaki Mr. Leon ni bukin bukinana te bure na salt. E kunia kini mete ntein suakin ia tenan, ntein suaki ia tenan bure te matawari ki on saipen. O wata ki rapatan te wain na konte Commonwealth Health Center, a men ka matawaki pa imete. Etago te Common Wealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections pa e karawa ki mangarina nuan o katame aruan suan na yamakuri pon mei min te kapanu pa yesa nike yo. Nusi men nana ribos the Westpac pa e te maruan kai taran piripirin te kao pa in Nusilan. Pon i min ka ngangare ruota ki yein kai nese marun piripirin an economy in Nusilan taigano. Etago te Chief Economist Kerry Heckwood pa e tukin kai min ruotakin de economy men te bubaka yon Iran. Etago riki te economist ayo pa e kona ni mga nora ki te marirung na kon kaupain tiapa ino non taigana. Ana pus maya ke te men ni mewa yadidiki indikaki nangana ki te flu vaccination men tiridika po. Ma etago te men da te doktor pa e rangin na papa ki te tain tataningane. E katonata farmak pa pa atei e men no noa tena magaina na kondi meua a yadiriki e manina ki po nangana ki a te isin tutoko e te influenza vaccination ni mua men de peri ua tanga wapmesu. Anika pena te rorongo, a tauro inka itaan ka roa sua yon kiripas ke en te ausin te ini ka roa tipitaki na kondi sua e mongo tapu nako ya talan te tau teka na kondi kana nako pa aki kona ni pita a ya iroro na kondi wan. Yusin roro vai esa kiripasi ni karawa ana pitaki ni roro me apei ka saina o Taiwan tenu o te tai anti pitaki a bou gare karawa ia ua tangata bimero eo edi posin at the APC pa te kiripasi president Danis Mamau e kora kora arundana i roro me saina nonun tipitipiki de pira te peka ki te agana pa ena kapataki pa te tua e pou to kaki iron te tau teaga me tante o irunda pepele Danis Mamau me apundaki maneviaki ki nosiei pa saina ke Taiwan. Ma etako Graham Smith men the Australian National University no on the APC pa e tere tere te pira iho pa e naki ki naki te mangarita ki me Taiwan ilun te tautega e enaroko e ngangana ya keri kaki tane se mamau men na kona oikane te peo tana rono ipin te mi oran te tei e iho ar si sani kata orai put men nera run karikero kona panan PM men kiripas me inu silan ene mga kiro kona pa mikoan orai iho rongo te wikea boom tei na kamdani hien put men te ota pina ni karako te au ota moni ngapong e iho panan PM men kiripas me inu silan te inga te kameo rongo imi o tika roi te ongora
1: Kona Māori, tā lofa, kia ora, nā kona mkau ngā iu, panan kiribasi, e pia men kiribasi, men nara tapu a iu, o nan tapu a rego ngā mei iai. Ante tei a iu, nā mga rawane kondi weather forecast, tā 1.1 mi intabong, are e san katau rovak, ina nun pei nā mkau ngā iu. O nā runa rego tatane a iai, o sina tara ra tapu a iu, e Aotearoa, mei yetan di North Island, ruri kāki nā kondi South Island. O imi nāne o sa mga kawara kentara, o nun nā pera e kiribasi. I wanted to song around that I can can one mean the bong, the one can one mean the bong, the Tairika yo, yonar tabo, ayotiaro anu siran, on a moment the North Islands, I can make anaki yon the tabo e kaitaia, pa yei de roye in Irianaki me the kakarau tautana, fangarin gan in the Tairika yo, can make anaki pa yei the kakarau yein tapo the peua, on Irianaki me tamaki makaurau, aratapo yo, Auckland, on Irianaki me Hamilton, Tauranga, Aroturua me Kispin o Taupo. Nio plebit kanit tairika iyo kana pengina ki ba yei tiro a yei miiri anaki me te wanang nang o waibon tiaru nanebe me Palmerston North. Wellington kane kapenian te North Islands e kana mekina ki ba yei tiro a yei. Te ruar kake na kon te South Islands kana mekina ki nonon kane Nelson, te tabo e Nelson ba yei tiro a yei miiri anaki me Brenham. O Timaru. Christchurch nga na kana mekina ki ba yei te roi yei ni iri anaki me te wanang na. Dunedin nga na te tairika iyo kana mekina ki ba yei te kakarau yei. In me kakona pen te tairika iyo kana mekina ki ba yei te kakarau yei ni iri anaki me te tapu e Queenstown. I wanted to song rasa na ki suki kan ne ke sina tara perang kan ne ki best to boto bikin da one kan one mean the bong o kan mekina ki nga ne makin me putar tari pa E wanang nang te bonga yo ni rena ki me taka karau tau tana. O ai pon tiaru na nepe me merakei epe yang tarawa me mai yana. Kuri ara nuka me epe me me te tairika yo kana me kina ki pa yei te wanang nang yei. O nonousi tapito ue peru ni kinau nukunau I ei te roa iei ni iriana ki nebe me te uanang nang. Ono tua ta mena waru re, e kana me kina ki pa iei tautana te kakara un ta apu te pe uei kani, o pa ana pe ngani te taire kai yo, kana me kina ki pa iei te uanang nang te tapu ani. O sina anakon te raina ngani, kana me kina ki te raina pa iei te uanang nang iei ni iriana ki me te kakara u tautana, O ai punti aru nana pe me tapu airan o Christmas. Kantan kane kana me kina ki pai kiai te roi iai ni rena ki me te wanangna. A warang kote sangra wane ta wan min kanwan te pong ari asan kata uroa waki. Men nanun pe nam kong rayo pi men kribes. O ni rena ki me ane sangana pe ra te kani roro ana koi mi. Te meuri mi ike te kawai i merawa ke itari. On tapo are kamna ko yei. Te mamani nga meauri miin kamia ki kamina tapo e ka akura kore takakarau yei. Kamino in kamia men takarau kamna giri gencio araki. Kamia re yei te maituro turo na mi tapo. Kamino inipe man kamin men te maituro kamino aroa ira patami ki stay warm. On kamia ki kamina tapo ki ikia tiriringa yei ki rawa akura kore tiriringa yei. Kawakini inipe man kami men no arakin tiriringa. Awai pun kami ke kapungan ay tinan kawain ta kawain tapo tan namin ta kaya to ang kapus ka kam rebe rebe kam mera rigi ke tararuan ay mauri ni dahil na ko tarataroy drive safely kami ke kam na ko nakawan to weekend na yo suwa mo atari pa wara ke e wara ti to weather ke e wara tari e wara ti yabubus me pagan mera ba Ururi nga miauri min tapo na ko kaya kam na ko yay. Sa katikiro yung kami the weekend na iyo, inanon benin di namakay na iyo sa punro ko yay ke. Tikiro ay, ni mga busmayan di spring, di namakay na po reire imayaran the weekend na ro kayo, napapagin di merurong metike ke, eh, tibitimba.

0: kana rona ba ko wagina am business o ye ina ba ko tai ba e kara wa hani a ko tangi ba en busroi am business a yo nem am want the matter ko san no ta kan am tai terapata ni pu boki na ko ye kain mauri o kain na pende pete ke ai ka ye ye business e wa kin ai ko to me ko me tan po ta ki ni business ni kaputa on no sira ni otero te ta ka am tai punto no e o si ara ta kasibu de pete peke no waia ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no garo ya raia yo pa a karo ana pete bu boki ni ka tome ko ngo e te sa kar kira ke me pota ki te peua i bu kin di kira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki e na ni ka ga wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au age bona Enara ki amri taki me tokora ki era ka yon uko tanga isi bubua mai sia tayen business kain Maori me kain depende betepe ki yon musiran. Kana ko tangiria ni ka bubura am network o nori di kita bewa tena ni bubua ki atauroi o nako online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media amotai antaya nataya bun ngaya kawai ayo na kontu maneka ariona riki ha ongora ra ba min ana maroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a jane edwards yon 531 bi facebook page era ngi ko ongora ra pe te maroro ayo ha e ka tire tire ro ye pa tra ayo makuri kainti amotai e ya to roin ni popo ke
1: PMN Kiribas
0: Dai ta pedai ko rogi tena ina non tianga mani a te yen pain tangi dani kamerato no ko yetan ma kurin tau teka i bukin kare ken te kanua a kapiru ma kan te bebeire ai nare ke yei te me pio era na kita ma kuri ane pa te kamerato ni bepe kan kawain te a pon te burana pe era ina wata ngana e rogi te kamerato iru ye gaini usina no ko yetan ma kuri e gaini pen te pete peke e kapo ka ka ki ai aran nara community o men dake nape onu beke na ia. Ia tāki ai narana e tamarato na koia ia petara. Au, era enangin tara buka nape men pēra ka nape ia aran nusiran. Ngana ia ite pai ako nuri pai eki karoki roi e tau roi opposite serious fraud ni pusi mai e tatangtang me teripos ni kawaina e manu o nake nape ataki te ameta e karakua tatangtang ke teripos ane. Ia ite pera e monte kakawak pa sina kamenua tekan ara community o ina metan apera e New Zealand. Sina ini karako ara tangtang e imenu nakon sfo.govt.nz.
2: Kaka me urugu ina nundi nung kanpo ngay teme aru ayo te songra nam kong ra ayo banan kiri bes men narata po emar kau Auckland New Zealand roa mi ngay tato ni tata yo chao sunoka ina nuna mi program ayo o kurapai bukin nung ram o anti tepe wote minis mengkai ke tepe wote tekan mengkai o kunong raya te meroro ibukin na nakete te kiri bes are kakan wakiron to numane eri nere peis ga tumu o ayo ang kane katim nakon tuturo ni pai kaya yari tayo nana ko te songra tepe wote te kan meng kai ki te pego te minis meng kai yo kuna ngora ya te meroro ma ane me tonu mane yo are ne mga kwa kaki na koi minanu nam kwa

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Hey, I've never been in the nation tomorrow. You're in Hotel. You're a programmer. I can't wait to meet you. You begin. I mean, walk. You begin. Carry on to turn away. You're in the rain. Now, when I don't can't see never. The way you can I can tell you are uncanny, you can see a man coming to you. I run the relationship in a run the way at family, get the kind. In a run the kind of bunny eight and a mosinum. Uncanny, I'm not going to see young quay or tell him, my madam. I mean, tell him, my madam, Gazi. Am I in? Awalnya semuanya kau order. Kan arun cerita kini arun tu bayar ni, ipilih baikar awak. Panah kita nak ni kau mesin na, tahu arun nak kan jauh kain ini ni kau buat apa dia? Tu korang kau kah kamera Oh, cari mama mana malang ni kau awak buat nak ni buat ni kau buat arun tu su. Oh, kan ni dari kita kami cari mana? Oh, kemana ngaji? Awalnya nak ingat ni nak kan aku ini nanti tu suka kan ni buat kau tak pemi kebus kami angkat angkat itu mana malu pun malu wari kan ni bus kau oh ti ti boleh kan ngasih kan kau sangat ni buat ti larun kan kan tu iya ikan kan tu di kita kalau nanti sih lah macam mana ni kau ni kawai oh ini nak kan dengan anak buat ya Tadi orang mana yang terani macam ni ayah, ada nak buat ni yang khusus ke antis. Kakau kita, kakau kita bawa macam apa ni? Irum. Awak ke ayam nak busi kamu kan ya terim. Imerena terim nak busi kamu. Kakau kita kita bawa macam hari tu busi ka. Kanan nak buat ayu kini borau mekai. Aku kini borau. Aku nangin nak buat apa? Aku kena nanti ya macam hari kai buat kanan nanti kat kanan pergi main. Ayare yang poin tadi dan aku ya kena pun dia ni kalau ya. Ya ya na poin tadi memang sinam. Ya na poin na amanti so mangkos ya na pesepana. Ai bogo ya tadi muta ya na poin na tadi mu apa sih kamu? Akan ni awak tak kalah ni kau kini nam leur. Aji sinan orang kan ni arun ni si si mana poin ya sinan tadi yo anti tadi kalah ngai. Ika kau kita busi kau poin tadi mangui kita. Tiada orang yang sedang wujud. Awak mengerti agit nasib mel. Cepat sih katanya. Mesti agit cepat sih kat depan. Adunana. Jangan ada apa sih kamu dah kena kau kiri. Apa nak agit mana kau hari apa tinggi ya? Emel tua tua. Oh, ayah eh. Arun tiada arun. Lagang ane rana tiada. Tiada apa kita nak kena kau kiri. Cepat sih kau hari. Ya, saya kita pasau. Kau pun dapat tahu terbu. Ayah langgan langgan dari kekangat sih. Sekali ni aku yau antara orang nak uang apa? Ayuh bukina. Karena orang nak buaya buri ni buin. Ame tetamu mesinam. Angkoi. Tetapi orang kami nak buat lagi yang ayah nak tu para potam. Semua yang ada pun terkainga. Kena pun terkainga. Angkara anda pakai akhir sekarang angkat anda buat apa? Ia buang. Nah, aku cari mana? Ngai ada ada nak? Ia kiri yang nak kita konteru, pun tu kita konteru. Mesej teru, anda tu pakai. Nah, anda pakai nak kita mana? Kita apa kita? Pakai mana? Ngai ayo ni yang mungkin sinara, hotener. Pemain buat orang tak kira lagi nak konteru, konteru, ibu tak kira. Mesti kengai anak asuh aru aru. Pengarai nak konteru, puna de tiene na ya ne to no wasi o pai en aku kana kana u en agro e pai te tu a ona uringa pa ako na ni pusu ai ro de ta ka ga ngai e ta pusu e ro de ba ko ta pusu i do na ka ro pusu se ira pa ta nan kwe a ko na ni ka ngai na te te ri mai un ka ya e bo na ki na ko ni ka wa ra ma ne na ri yo ya na ko me ni ne ka ka kam na ka un na kana na bo ai ne ka ki ro roi ai are en ora que engan de ka iru ya ala ka ti di gripes en la buena con ka wara pusikana que na ka wara mane na pa mane na e aki con el pusu iru una ai na buena ka wa kinna kan ai yer na ka wa kinna pe tena na o na sina ai are en kanar no pa yana con mano e aki con a mano una con la ka wa pe ani na ko buna na ka wa kanau e aki con ana ko mano un tamaka tini que está en la con rulo que era la mata pusica u ani en la con tu cuibu ahí ya en la bunda cari que ya lo ni cari ni ante pusica na con te te pa te pusica ahí ya en la tu poki na la paro arum ahí ya en cada anda poco con ella cuando se puso bueno claro que el hotel es muy claro como pusica cubren la con bunda uri que en el hotel es poco cari la su angana yaro ko busira mu ina na mos ko kama ni karo ko mu ina ko na kawai na ko ndu tete bo pai yo ina ko pai tai ya ki tan era busira u bana te ke era ruta ke tsaka ina no ke ka angana ni ne no pe pai ro ka na da ya ki are ayo ngai ni te bo yer ga ngai ka ka te re ye na no te tsa ga ga ngai te busira pun te na ngoyita pai era ngai te na ngoyita u pui na bo ngai ya na te ba ro ro kana ai ya ke ka ne mi usu pa yo ne nu min te karo a manam kun ti se te boy kun garo ko metem ai ya de kana an na boy e buska ni ya kam ni ni pun na ni e te ka ti ne ki ani e te men na ka ri ya buska ya ba kan ai ye ya nu ne te bule kita wa ko ran de ante estimate ran de ya ai ya ki vin si na koina buke na pa se ki da ai se ki an te ka ti con el día ni cariño de que pusiéramos y poco ya am coraje aunque con cariño de tenom ganas que tenom bueno te voy a dar en el cabo que sería que manía haría arna que voy a tirar con los chanchi cuando quiera ir a esperar con ella ganas ganas me aún no pensé cabo con ella no pensé ganía se voy a tirar ana moco que estaba en esencia aguare tutera que estaba con pie te visit para ir a yo me sabe porque no tiene honor a nanti o a nankos o a ese boy ande que no te que no poco no miss it's a privilege que te caca para ir a nebe me iruya para yo me sabe con nani carine teme no sino no es man carine y a nankos o a nantis o a carine eterna a carine a buscana kakao kini ya na baate ya ka uwele ki kia madani ya runa na relationship mena konda akipun nui ndapata nani kwa uwa ini kaya na nani kakapai ya kwa kukule kwa ya ngana kitu full support yuri ya kaina na family sini kapena na ya reta kusitea kapua ngai pun sipere nwen likira ke meina nuntakai ya sito wana awane kan isolate himself main and the family laki kina ye to kore ge kai kana ai kara ni ka kao kina ni meuna ya rena ki ngal ba che ai yaro to manga ri pili na ko ai na ki ta na oina ai na pi in a mist nan ka pa ya ai ka pes ina nan ze the family ki ta kai ngal ba tira ina nan ta kai ngai ye yaro ro no ye ya na angana ni ka pe ne ka ka mi patira pa ko wani nan na a pun tiri ta ke ni nan na a ti sa po ta ni nan na nan ta i de sa i ko nan nu wani nan ta i kai a sa ki ta na ra usu a we ki ta na ra usu nan ta i de sa i ru ki ya han ti tira re pu ni mai ru ra pas ka to ka ni kai ti ya mo a ri a ki ro ri patira ti ya mo ni a ki ro ri ta i de sa i ngala pu ta ru o ma nu wo pi ri na pai kan su kun singa pai yo privilege to ai rang to ai ya ro ya baka na kinori ya utu kawahan na po ito wala amante ka na nukawak nta ayya gango amante ka nga nga kona kita na mutu o kwa ta iya po po ni turun po yung niko wala itakin na mutu ya ptapanin pari si papay na tubuwa kang kuwa ayya rin ka na ano po ay sudaro nga ay bubura o ay nim o ay tiri ya riyana ay aki ko na ano po ay nikini nagpatapawa ni riyan Ate, tu makuri e ka rawa wa te pibit. Pare rori te chos de relationship. Awa ta te te ka rene ni no boni me rene. Ben ta ite bete nga se se bire na komente. Naron to atrita ki yo an to atrente ni mo ke aron te. Ka u boira men na resource para pa. Se push te pen no yere ke ta e ke ya te makuri. Ako ka upay yo an to atrita te cash economy. A common and money to relationship. But why are you going to get a car? Can I get a good vote again? I want to know what is the boo here. And take care of you at a Takanaki Nordi. Crowding away, I can now to buy a. I'm going to be in a way. I'm pointing you up a quaggy thing at the fiscal support or the comfort that in element and family. I want to isolate yourself. Sinki. I'm going to come out. But the cash economy, I don't know if you are a set of dogs and I don't mind about it. To play a year in Mokuru. You put a roll of what's in it. But I am more to win and beat it and pay you what it can happen to gang about what he is going to full support. Taki, you're going to pay room. Hari ko kami tini pili na ko ako ko yari sa mga lagi nga kao nga na harin na we live in poverty kito as in live in prosperity sinariya ni maintain ala social relationship meri na iya tamara sinara ala uncles or aunties tari na abusikara o atiya iya kemele yana control Ayari tahu cerita angkat ni, pa, angkat ni sih dia. Nara pawai ke awal ni ke, pasi nak orang ni kat sini nation ni apa mula. Nangkan orang ni pasi individualistik, pasi kita kena ikut cara apa, entah ni sih. Ayari ceri ni ayu, ada am relationship na kain am kainga, angkat dia work. Work it out, but on a nourish it, on a cherish it. By the end, they maintain it. I ain't to an that I know. By the end, what you are my time to sing here. Tomorrow, what you are my time in a boya. The button, the pun, the line, and man out too. Or I don't know what you are my time in a book and take a cup of you or to worry. I got a bunny, you to go in a coin me. Asin tungaru kakawa kaya miyusu kamu ngayangki kamu darwana ko mauluri niya patirita kina ngayi yantay na ko pun kawa kina ntakapoy yay rum ako natima to ina nantinauri tiroy at tapong mo ato asasamu itapungan yun ka ngay pa takay niyaki yanaki tinaano ko ay kaideri kaya obubotak Angkaran na ba yung puta kitino ko ano ato ato bubuwa may sina. Iko na ni kakipera ko ato katipaan may. O ato na ang ato pita yung may nga na pita si Mangkara yung kasi yung dawat ato na ang iyakin ang takay ni yaki asi tinda yung ko na ti ay. Iyaki ko na ni kamay nga ato pa yung araw awat. Yan yung noon na pa. O iyakan siya mata. He can isolate himself. Aya mana ngarun katin depan. Aya kebudi diri yang kan diri emasan bangai atas apa tu boleh? Orang tak kira emasan. United we stand as a nation. Divided, as individualistic, as in a fall. Pakai tu korak korak nak kerja. Awak use pangami, nasin tunggaru. Aya kami tengah lagi. Aku kena pun cinti kira yang kan ada apa kami lagi pernah kami ni katimian. Tahu timi ane, ane di dalam kami entah nak, senarai, cerai, atau tak pun makan besar.

0: Oh, what the song ra ke but that the with the minis oh sa musra wa ye men nam sa musra wa ye men nam kono ko bana yo bana ni kribes eh na ko me mano ka o kla new zealand te ka ka ta wa ta ka ra para pa ta ka ra para na ko ye mino nte tai ka yo oh sa na re su kon kan meten an ko na ta be wa kai me ta be wa ka ta no ta mai ne po po ra ta ni me na ko men ko me ra ge nan sa ban na ta bana ka ka ti ki roi an ka ka ta na ko ye mino non ra na ki ra na nte tai ka yo oh sa ma ka ndan nga ta weekend na ro ko ke ai ka ngan ta bewa dana ko na ge sa sande nei pa wo wa kem i mai ni me mesum ge ni kar ho re pu arate re cha wo ko pe pe sen da pa ta ri ka yo
1: PMN Kiribas